0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika For Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Ngamay BCO. BCO. Ngamay Ditribayo. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Ngamay BCO. Ang BCO. Ngamay Ditribayo. Ditribayo.
3: Babakal sa mga butika.
1: Ditribayo.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras, alas 8:10 na sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kaag Mighty C.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos, agyapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Alas 8:10, time check, ginadulong sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: This time check is brought to you by Centrum Advance.
10: Centrum Advance.
9: Alagang di magkukulang.
11: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
6: Sa mga constipated, tumarka mo Clinicas Probiotics. Hindi nyo pagbaliwal, aha. Ang iban sa inyo, ma isa na kasi manaway pa kamo kapamuhin. Kay kung magsigi tinirang higo sa imo large intestine, delikado na kay makadulot nina sang infection kag ang iban sina colorectal cancer or colon cancer. So dapat makapamuhin gid ikaw adlaw-adlaw. Tumarka Clinicas Probiotics, ladies. Mangin conscious bisang inyong nga hygiene. Kung sa mga malampa bi mangin conscious sa inyong dapog. Maglabay ka, may dapog nga daw bekat nami, blaw ambak malam. Sang imoon mo, marka Clinicas Probiotics. Kung mahilig ka magkaon sa mga mamantikaon nga pagkaon or mga pagkaon nga may gatas, pero nagakutoy-kutoy dayon lang saan mo, Sir Felix Singson, Ma'am Bambinga, Sir, Agosto 5, magtumarka Clinicas Probiotics.
11: Foro de los Pueblos.
6: Are you still there? Ara, baka muna! May interes pa ko mga mamate! By the way, atensyon ha, kay... sa May 31, Domingo, inang adlaw, timing ina sa 98th graduation exercises sang CPU, bao, masako na subong ditong big field, Sir Paul, gina-arrange na kay may graduation. Paul Dihada, cum laude. Ted Aujero Francia, suma. Di ang mga may mga Latin honors ko sa West Visayas State University kon sa CPU, summa cum laude, magna cum laude. Ay balbisan way lang laude basta nakapasar. Sa mga ginikana nga nagbata sa tinuig nga pag-ugtas sa mga kabataan. Congratulations sa inyo. Si Dr. Raul Muyong ang mangin commencement speaker sa Domingo. Si Dr. Raul Muyong, among Director 4 sang Commission on Higher Education of Western Visayas, former President sang ISATU, kag si Reverend Whitmer, ang ilang speaker sa Domingo sang aga sa ilang daw service blasa University Church before ang ilang graduation. Mabit-bit man yun, mabit-bit man toga. Tapos kung ma-declare ka mo nga I pronounce you graduates of batch 2026. Di pa cry ka man, no? Iban sa una, dumduman ko basta sa CPO, pag-graduate na, ginatagbong na sa may plug pole mo. Pero kapon, kilantaw kong plug pole, Sir Paul, kung itagbong ka to, laban-laban, mabukol yung ulo mo kayo ay tubig. Sa mga batch sa 98th or sa mga graduates ng CPU, congratulations sa inyo ha. Bago pa matig sa lagili sa K5. Kada labay na tumbal nila K5. Ayun. Salamat kid sa inyo ha.
11: Foro.
6: Lasoso 14 sa aga. Dali lang okay. Sa May 12, atensyon sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo ha. May 12 ka oras nga power interruption o brownout May 31 sa pila ka mga area sakop sang Ileco. Uno, handa ka mo da sa Ileco Uno area. Sunod sa Ileco, maapektuhan ang mayaraslas ang scheduled power interruption lasay sang aga hasta lasay sang gabi. Bawa. Iban si nati inog pahuway sa balay, siesta time, simba time. Ti mailan na kung may mga generator set ang mga simbahan da. Kunway abiti, ugtas kagid, no? Ari, bangod sa request sa National Grid Corporation of the Philippines para sa pag-ilis sang poste kag pagkaayo sa mga guba sa Santa Barbara, Miagao, San Joaquin 69 kV line kag PMS sang 75 MVA Transformer 3. Ang mga affected nga lugar, bilog nga banwasang, pamati ka muda, bilog nga banwasang Alimudyan, Gimbal, Igbaras, Leon, Miagao, Oton, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, portion sang Pavia, ang sa Pavia portion man sang Aganan, Don Julio Village, CPU Centennial Homes, Balabag Pavia, ang sa Balabag Pavia sa Avida, Monticello, Park Regency, Providence. Sa ibawan, Sabana, Lubina, Eon Centennial Homes, Pepsi Cola, Lisandra. Sa Pandak Pavia, Centro Verde, Deca Homes 1, 2, kag 3. Westville, sa Ungka 2, Park Regency. Partman sa Santa Barbara, may burnout man sa Domingo, 6 sa aga, sa alasay sa gabi. Hibawan, Santa Barbara, kagbalabag Santa Barbara. Portion sang Masin, Barangay Linab, Punong, kagparte sang Siwalo, kag dresa may sitso, Ignaripay, Siwalo, Masin. Portion sang San Miguel, sa San Jose, San Miguel, Iloilo.
11: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:16, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
11: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:16, at least makahanda ka mo, dra, handa gi ka mo, 12 hours nga brownout ini Domingo, May 31, bilog nga Alimudyan, Gimbal, Igbaras, Leon, Miagao, Ma'am Glory Blanco, Cedo Nagalyo, dra sa Miagao, bilog nga Miagao, brownout sa Domingo, lasa isang aga, hasta lasa isang gabi, Oton, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan. Tapos mga portion lang sang Pavia, ang matang ipang lawag naton, maghanda na kamo nga daan.
11: Foro de los Pueblos.
6: Amonted magna cum laude akon agot Sir Christian Pagtulunan, Pasig City College, June 3. Congratulations Sir Christian Pagtulunan. Tingadlaw naman ni andar sang generator ta. Ati mailan ni si Ma'am Ningning kay may generator, can afford mo? Bata ni Jesus mo. Eh japa ko double monitor always ah. Yuhan Padri. Yuhan Padri. Din ka, Sir Man, pasi ikaw. Ma'am Bings, best day, Ma'am Bings. Diyan ka pa, huwag ka, Ma'am Takan. By the way, sa National Capital Region Basketball Boys Secondary, may taga-Oton dira ang jersey number 5 nga si Ethan Tikaw Uraa. Ethan Tikaw Uraa. Kikita nyo, mga maayo mga players sa Iloilo at sa Western Visayas, sa iba niya lugar, gina pa munpon sa Manila Bay Schools. Ari ang NCR, National Capital Region Volleyball Girls Secondary, ang ilang line-up, amun nyo, ang ilang outside hitters or utility, Disa Marie Birayo. Disa Marie Birayo, Mary Nicole Pilaes. Umunang ilang star player, Mary Nicole Pilaes, Jenny Bib Belen. Middle blockers nila, Bella Cruz, kagining si Jaila Adrao. Si Jaila Adrao, taga Mabalacat, Pampanga, kag Adeline Agustin. Ang setters nila or mga tosser, Rain Alonso, Daniel Kira Tulabot. Daniel Kira Tulabot. Aliberos nila, Atasha Ann Doroha, Chasley Naomi Pipito. Araman ang mga recruits nila, Sanday Mardi Tayag, / Obera, kag Sharina Lieses. Amo ng NCR Volleyball Girls Secondary Lineup.
11: Foro de los Pueblos.
6: Dari sa Negros Island Region players lang nga volleyball secondary girls nga represented sang Taytong. Hindi lang gali isa ang taga-Iloilo di. Duwagid ang magutod nga Ana Isabel kag Ana Francesca. Hermosura. Puro hermosura ini Sir Jelonel Glory. Tigaling kitigin pang bakit naman niya sang Taytong. Laban-labaning si Kenny Amara Gabion nga ini nga taga Tikod La Paz. Saban naman ibakit naman niya sang Taytong mo. Pero kung hindi man, hats off me kita sa Santa Clarita School. ang iladrang sports coordinator si Sir Ruding Villarus. Si Mr. Game Time, maayo man ang recruitment ang recruitment nila bakas man pareho man sang CPU. Amog man dapat nga mangin conformidable ang aton team, makabato kita sa ibang nga teams sa palarong pambansa. So, ang munang hambago sa inyo, alas 10 subong aga, mahiyampang ang Western Visayas Volleyball Girls Secondary represented by Leon kontra sa Negros Island Region. Ang NIR, nga team ni Brianna Ang ni Rose Vian Almendralejo, NIR Region, napirde sila sa SOC Sergeant kahapon, Region 12. Pero, hindi ato talaksan nga naghina sila. Bisan pa nga kita nga Western Visayas Volleyball Girls nagdaog kontra sa Region 10 kahapon, way man nagakulogan nga nagpagresta. Ang iampang karon sang NIR kag Western Visayas sa volleyball, amon ang ambal naton, expect nothing. Para hindi ka na lang bala masakitan Jelonel Glory dira sa Zone 7 sa Kalumpang Molo. Expect nothing. An-an Balboa dira sa Pag-asa ni Enrique, Noven Tibor Hirosa, Maricel Casiple, Ma Maricel, expect nothing. Hindi ka na mag-expect pa. 9:30 subong aga mayampang man sa basketball. Western Visayas ang team ni Luke Rose, ni Nike Gadong, ni Jimuel Paredes kontra sa Calabarzon or sa Central Luzon. Amo ning team ni Chog Moral, pero si Chog Moral way subong ampang kay aras sa Batang Gilas. Upod man sa players ang St. Robert's College Iloilo, shooter nila nga si Kyle Sardon. Amo nga why sang shooter ang Western Visayas team subong kay si Kyle Sardon ara nagahampang sa Batang Gilas.
10: Foro de los Pueblos.
6: True gid, a flower doesn't compete with other flowers. They just grow and bloom. Tani amon ang athletes sa Western Visayas. Galing kay ti dire sa Western Visayas. Ang recruitment sa mga eskwelahan hindi na mo kalalapad. Ang sports program hindi na taman mo nakaabanse. Unlike pareho lang din sa mga CPU, ang CPU yati they're investing much sa volleyball. Kapila na sila kabeses na champion sa National Presa sa palarong pamansa. They have the best coach dira subong, coach Jeffrey Boyet Alcarde nga taga Binggawan, very humble pa. Di dapat nagkuha sang lesson ang Leon team sa kay Coach Boyet. Sa previous palarong pamansa, kapila na ni Kebese si Coach Boyet nagpapalaro. Abi nyo, nagadihon siya sang formidable team. Makita niya nga mahina yung mga player yung from CPO. Ihambalo niya na nga, okay, paiway ka na kay makakuha kita sang bago. Gakuha siya sa Aklan, gakuha siya sa Negros, gakuha siya sa Guimaras, gakuha siya sa Antique. Kag hindi lang ya players ang inakuha ni Coach Buyat sa una. Hasta ang coaching staff. May maayo na nga coach from Concepcion, from Concepcion, Iloilo. Kontra na yung sila ni Coach Buyat sa integrated meet. Pero pag abot sa regional meet, asa sa palarong pamansa, ginkuha niya as assistant coach. Kaya ti para nga magtingob ng inyong kinaalam, ang inyong nga experience sa coaching. Kaya ti you are representing Western Visayas sa national stage. Eh, hindi pwede nga mabanga amorang natan ah. Labanan talang natan. Mabaal, baal lang takon din. Titani ko nakita nyo, okay, na-assess nyo nga gano'ng performance sang regional meet sa pila ninyo ka mga player, Sir Vernie Diala and Rose Danoy. Di ko ni mabaka nga pirita kakwa to. May atoto nga taga-aklan nga mayo pang pangono. And while na ginabasi sa halimbawa, yung nangampaka mo sa championship game. No? Iloilo abi kontra Capiz or Iloilo kontra Aklan. Nga dira ka lang abi makuha sang player mo. Si Coach Joe Antinorio. Si Coach Joan, kung ginagess na ito na nandiri sa NBA analysis niya. Si Coach Joe Phil Cercado. Sa mga veterano, nga mga angkor diri sa Iloilo. Pareho kay K5 Sir John Sapp. Respetado kag kilala nga ang kurman sa Iloilo. Kilala nila ining si Coach Joe Phil Cercado kag Coach Joe Antinorio. Ano ginimo nila sa una ko niga coach sila sa elementary boys basketball. Usually ang nagtiglawas sina sa integrated meet kag pa regional meet Ateneo Iloilo. Sang arap pa sa Ateneo sa una si Coach Joe Phil Kag si Coach Joan Tinorio. So mong si Coach Joan aran sa San Yat-sen. Ang ginimo nila, abihin mo ko na no, bisan pa ang third placer nga team or teams abing nga ay makasalod sa semifinals, pero may nakita sila nga player nga may potential, amo na yung nakuha nila. Dumduman ko may player nga apelyido niya Palyon from Kalinog. Elementary basketball pa at that time. Sang dito pa kita sa akademya sa Mapa Street. Gakadto kita sa may Santa Maria Catholic School sa ilang gym dira. Kay Gablo Basket man kita. Kag-close kita kay Coach Joan, kay Coach Jofil. Ag-istorya kita. Aba niya Ted Ario, ang player nga ini, taga-Kalinog to. Niya mayong bata, mayong dipinsa. Hambakot, ano sa amon kontra niyo championship? Hindi ah. Niya sa Lil Mason, kita namon may potential. Hindi mo na dapat mag-recruit ka players plus coaching staff ininyo pagborawon. Kailan tawla subong ang Lapas One Elementary School kay nag-venture sila, maging kuha sila nga si Chanel Di Matulak nga taga Naba sa Aklan. Mayo nga mangampang so naka-contribute siya sa hampang ni Amara Gabion sa hampang ni Jessica Chloe Ligayada Ramirez nga taga CPU. Kag ni Akisha Santander, kuni solid sila, why pa sila perde? Isay mistro, ang Santa Clara Elementary School sa Oton, why pa sila nagburaw? Amo na akong magdinalok, dalok ka! Ari ang balon ta na lang. Tiway kagit sina, tiglawas ka wasang Bisayas, tani kuni hindi na wasang Bisayas ng butang mo sa uniforme, mumutang mo na ang Leon? Ano pang pulo sinangaway mo ang gin-involve ang iba niya mga probinsa? Damo sa potensyal, Aklan, damo potensyal. Gimaras, damo potensyal. Antique, damo sa potensyal. Di kay burawon nila Sir Gene Siman mo. Alas also 26 na sa aga.
12: Foro de los Pueblos.
6: Nakita ninyo subong sa screen naton hampang sa basketball, sa defending champion nga Davao Region. Ang ila din nga main man si Rene Baterbonya. Amuning kwamblan ng blandi, buhok nga playero. Papangon mo sila, yan daw magka-college na mo, no? Kontra subong sa Karaa, ang score subong 56-34. As expected, madaog ding Davao. Alas 10 karon ang Western Visayas kontra sa Central Luzon. Ang hampang karon ni Lucros kag ni Nike gadong. Ang bago gani sa inyo, lessen your expectation, ha? Lessen lang, hagan-agana nyo lang para hindi ka mo masakitan. Pero yung manabalangan daw nag-assume kay mo yung abi mo, MU na kamo. Gali kay hindi amo.
13: Ala no.
6: MU gali kay hindi amo, Sir Warren. Kung isipon mo, naglain pa buot mo, Vernie Diala, live karon ng basketball sa K5. Last 10, ati bantay kita Sir Vernie Diala. Samtang nagabantay kita sa mga heavy equipment, mga traktu, mga nini, mga dump truck. Namin ni ginabantayan ni Sir Vernie, ni kayo ay gariklamo, dump truck, sa ton, kasalamat kayo sa inyo na.
12: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:29, may softball subong, ano sir? Naperdita! Oh no! Calabarzon, Region 4A, Region 3, Calabarzon, no? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Region 4, sir. Region 4, 4A. Kaya kayo yung 4B, may maropa mo. Perdita? Oh, no! Kaya represented in isang Barotac Viejo. Ang man yung Barotac Viejo, abin nyo ka na, no? Why man nilagin buraw ni? Nagkuha mo sila sang player sa iba nga lugar. Amo na, kung gusto mo nga solid ay mga team, hindi ka lang yung imo-imo lang din nga, bayda, kita lang. Takita lang. Kamuhano lang da. But at least, ang ano ning boys ning ngampang, Sir Paul, boys, nga ng baseball, kay ang aton nga baseball boys elementary, maayuman ang ilang standing.
12: Foro de los Pueblos.
6: Ang mga salaligan tala, masipak takraw, swimming. By the way, dumduman yung si Naris Alarila Alimudzan, nga tagahimomu agahon pa si City, bla. Kung ito, daog to siya sa javelin throw. Nami nga bata, okay, kundi may 20,000 siya nga daog, a silver medalist, plus ginugangan pag isang private partner, mato ni coach ni mga private partners man sa Pasi LGU. Nga balbala ni Mayor Stephen Palmares, 30,000. Plus nagdaog pag isa another, nagdaog pag isa kaliwata. Yang bata, ang iya sini nga mindset nami, Ang banya ay bakal ko idik. Itood, no? Livelihood pa nga buhi, itood. Kay si Naris Alimudza, nagakuan pa mo? Trabaho pa sa construction, no? Bisan pa, no? Pangabuhi ang inapinsar sa bata.
13: Foro de los Pueblos.
6: Long way to go, si Saijan Dagol-Dagol, nga taga Pasi, Daugman. Tang Pasi, LGU, mayara sila isang incentives nga ginahatag. Diba sa ganyan may incentives, ga-init sina kang nagapagsik dugo sa mga atleta mo.
13: Foro de los Pueblos.
6: Totoo, no? Sa Pasi, grabe ginang Pasi. Kaya ang Pasi, magluwas nga sports capital na sang Panay. Ha? O sa May 30, 2026, alas 7 sa gabi sa City of Pasi Arena, ang Wolfgang concert, ara naman na sa ilaw. Ang rock and roll, ma-rock and roll si Nonoy Eliser kag si Toto Gisre ba? Galing ipirtik mahal ka mga tickets sa Vice Mayor Eliser Chavez, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pixo. Ang SVIP tickets, 4,500. 4,500. Ang VIP, 3,300. Ang gold tickets, 2,200. Ang silver, 1,000. Ba, ang ibang gusto lang nila malantaw si Basti Artadi mo. Pwede niyo makita si Basti Artadi, si Paul Artadi lang anay. Pero mahal-mahal gin, no? Pero ito daw ay ginawadaan niya sa mga cultural events or sporting events ang Pasi that draws sa interes ang tao into sports kag into entertainment.
13: Foro de los Pueblos.
6: Kayang lang gin akon bata nga ginpix ang CPU. Why tamon nagpasugot ka bata pa? Elementary pa? Pa-eskwila ha doon mambet sa CPU. Abalon ko si Coach Boyet Alcalde. Coach, pili ka maayos ang player mo. Bawi ah. Dason tuig. Ikaw tiglawas ang palaro sa sa Bisayas sa Dason tuig, Coach. Hindi nga mag-amun eh. Although nga may time pa man, yung pang paman sila. Pero ang magkuhan eh, lessen your expectation or expect nothing at all. Alas 8.31, magabalik ang Foro de los Pueblos.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mahigo bala ang imo dugo,
16: DTX 500
15: masamit ka bala ang gina-allergy,
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
15: nga sa masami.
16: Amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
16: DTX 500
15: masaligan.
16: DTX 500
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix
18: mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subo ang aga kaghapon na ako ko magpangapi
20: sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sa lecithi, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C!
24: Babaka sa mga butika.
25: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
27: Angeline,
26: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gandalhay ang pag-ariya!
3: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre?
3: Libre!
0: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplanta na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance.
13: Kukulang.
14: Tilo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3. Mabagats,
15: mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: You my VCO.
15: Ang VCO.
14: You my D3.
15: Mabagats, mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 8:39 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
6: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
13: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa last stretch aton program. Kahapon ginobserve ang National Flag Day, May 28. Since May 28, 1898, ang Philippine flag ang ginwagayway na ini sa bilog nga Pilipinas. The first time nga ginalsa ini sa Philippine Revolutionary Army's victory batok sa Spanish forces sa Imus, Cavite. So ginakimomorita ang National Flag Day, ginkomemorita aton kahapon. To reflect sa meaning kag symbolism sa likod sang Filipino flag. Kadungan sang Independence Day sa June 12, gina-observe man ang Flag Day or National Flag Day. Hindi lang kahapon, from May 28 until June 12. So ikaw dara, magpakabit na sang hayahay sang Pilipinas. Butang mo sa balay mo, sa opisina mo, kundi man na. Tibot ko lang pa ko sa kapitol sa tubang kayo sa likod. Puro bandera mo. Puro hayahay. Sang pungsod Pilipinas. Sa salakyan mo, Ma'am Beth Idalilia, Ma'am Lenia Vilosa, Sir Jean Siman. Sa motor mo, sir. Butangan mo, kwan na flag. Sang Pilipinas. Kundi man na, kag... Pagatag respeto sa aton nga hayahay.
13: Foro de los Pueblos.
4: Pero sa mga babae, ang inyong bandera, inyong pag-isurrendera. Alas 8:41 na sa aga, oras durong sang DTX 500 kag Mighty C. Ari mga balanpayan nga hinampang subong sa quarterfinal round na sa secondary girls volleyball. Subong naghampang, alas 8, NCR versus Region 9. Ang Region 9 nga ini, mga player halin sa Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, kag Zamboanga Sibugay. By 8 a.m. or 9 a.m., Region 12, kontra sa Caraga. Ang Region 12, ang muning Sok Sargen, nga nag-daog kontra sa Negros Island Region kapon versus sa Caraga. Ang Caraga, ang muning nagperde sa Western Visayas team sa Volleyball Girls Secondary sa naligad niya daw. Alas 10 aga, Region 6, Western Visayas, kontra sa Negros Island Region. Pag alas 11 sa aga, Sir Vernie Diala, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Region 11 versus Region 3. Region 11 versus Region 3.
13: Foro de los Pueblos.
4: Sa basketball, subungampang ang Davao kontra sa Cordillera Administrative Region. Latest count subong, dakoban si sang Davao, amuning defending champion, ang Cordillera Administrative Region, mga taga Benguet, mga taga Baguio City, blah, no? And then, by 10:30, subong man nga aga, ang NCR, maghampang kontra sa Northern Mindanao team sa Basketball Boys Secondary ini. Ginabantayan taman ang Volleyball Girls Elementary, represented by La Paz 1 Elementary School, kag ang Volleyball Boys Elementary, represented by Santa Clara Oton Elementary School. Kag ang Basketball Boys Elementary. Bantayan naman ito. Hindi kayo daw ay garaw ma-highlight yung mga hampang sa elementary.
13: Foro de los Pueblos.
4: May ginpagwa ang statement si Barotac Viejo Mayor Nielo Bongbong Tupas after sang defeat sang Western Visayas baseball team kontra sa Central Luzon or sa Calabarzon sa score nga 3-0 sa semifinals.
13: Foro de los Pueblos.
4: Alas 8:43 sa aga, grabe ang pagdayaw sang 14,000 masobra nga mga bisita, atleta sa palarong pamansa sa Agusan del Sur. Pagkita tapis sa Agusan del Sur. Kay napreparan sa maayo ang mga facilities, kampiyon, ang mga ginatulugan sa mga atleta, air condition ang mga kwarto, may beddings pa. May tubig pang supply adlaw-adlaw, bastante ang tubig inugpaligo sa shower room, wala sila gagalinotok, ang comfort room. May mga water bottles pang ginhatag, ginprovide, ang Agusan del Sur government.
13: Foro de los Pueblos.
4: So this reflects sa maayong leadership ni Governor Santiago Barriga Cane Jr. Si Governor Santiago Barriga Cane Jr., Amanisabong ang governor sang Agusan del Sur nga napawaw ang tanan. Ma'am Beth Idarlilia, Precious Francia Parcon na neng good morning. Sa ilang hosting asta sa ilang road networks kay before sang hosting sang Agusan del Sur sa Palarong Pamansa, may mga kritiko si Governor Santiago Cane. Pakita ta please si Cane, balik konta lang. Santiago Bariga Cane Jr. Ngamal nila nga ma-host ka sang Palarong Pamansa gob nga dalan mo Batsyon. Dalan mo di tiko. Pero abay mo anong sabat, kalmado nga sabat ni Governor Santiago Cane Jr. sang Agusan del Sur. Ngamal niya ang Batsyon pala paronta. Ang Batsyon pala paronta. Kabal niya, hindi ta to mag-agi sa mga Batsyon nga dalan eh. Hindi ta mag-agi sa Batsyon nga dalan. Kay gali, hindi ka naman gali magkakita sa Batsyon nga dalan. Kay ginimo nila nga superhighway. Kaya muna, kung less ang corruption, mapatupagid ang mga proyekto, infrastructure projects, sa isa ka local government unit.
19: Foro de los Pueblos.
4: Yung Agusan del Sur nga ini, ang ilang lugar is ang capital is Prosperidad nga gintukod sang June 18, 1960. Ang Prosperidad niya din may 32 ka mga barangay mo. Ang Vice Governor sang Agusan del Sur, Patricia Ann Plaza, taga ang ilang nga capital is nahamtang sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Now, ang nami sa Iladra kay ginatagan ginila Iktolopangod ang hosting nila. Si Governor Cane nangitlagit pa maagi. Kundi ang Agusan del Sur, part pa niya sa Agusan del Norte sa una mo. So in June 17, 1967, ginbunag inik tapos gin-separate nila. Amo nang may Agsur kag may Agusan del Norte. Ang Agusan del Norte mo ning nepulo ka banwa isa ka syudad. Doon dumanyo si Mayor Nilo Suliba. Kilala niyo ang Clean Taxi kag ang Teresa Wood Industries nga ginapalagihan ni former Mayor Nilo Suliba kag sang iya ti ayon nga si former Mayor Man Teresita Suliba. Dito na sila yan sa Agusan del Norte, sa piyak lang sang Agsur. Ang ilang lugar sa to, RTR, Banwasang Remedios T. Romualdez or RTR. Di si Mayor Teresita Suliva, nangin mayroon na sang RTR from 2001 until 2007. Tapos si Mayor Nilo Suliva, mayor na sa Lawig Pagid, naipungko sila 1992 to 2001. Mayor Nilo Di Seda Suliva. Ang Clean Taxi, bla? Kundi diri na sila sa Lilo, pero taga dito sila nagpanggobyerno sa RTR sa Agusan del Norte sa piyak lang sang Agsur. 15 years ang nangin mayor. Tapos 2007 to 2013 nagmayor pagi sa Libat. Napatay sa October of 2014. Now, tiyang iyang asawa nga si Mayor Teresita Suliva, may kaso ganin isusubong malversation and failure to render accounts. Unliquidated cash advances kagin disqualify from assuming office, public office, sang Supreme Court gin pa multa kag gin priso.
19: Foro de los Pueblos.
4: Kamang ang Agusan del Sur, no? And talaksan para sa iba nya mga probinsya nga luyag mag-host sang Palarong Pamansa. Kay ti makon mo ang billeting areas mo na. So you have to secure ngang mga athletes dira for a week or two. Duwa na semana nga dito sila. Gatulog sila, hindi sa mag-inot nga kwarto, no? Ti dere sa Pasig City, kay mabid ang Pasig City sa 2028 Palarong Pamansa. Kay ang 2027 Palarong Pamansa, done deal na. Quezon City ang ma-host. After sina, balik naman sa Visayas. And mabid dira ang Pasig City sa leadership ni Mayor Stephen Palmares kag Vice Mayor Elizer Chavez, Yusek Jesse Palmares. Di may ara na da sang Palmares Sports Complex. Ang kulang lang dito, swimming pool area. football field. Now, tiyang matabo, paglantaw ta sini nga i-develop ang iba niyang mga barangay, barangay gym sa Pasay, there sa barangay Punong, barangay Bato, and the likes. Pero mas maayo man nga i-involve mo Mayor Stephen, kun madayon gid man, involve mo ang palibot ng mga banwa, San Enrique, Kalinog, Dueñas. Kun man, no? Para nga ang influx sang economic returns. Hindi lang sa Pasay. Kini kun may hampang sa Dueñas. Bisan man pang kalang to basketball pwede. Or ano baseball to sa kuno sa may field sang Dueñas General Comprehensive High School. Nami ito i-develop lang. May track and field man to sila. Ang San Enrique, no, why not? Iti ang ginimog ang isang Agusan del Sur ngayon ni Prosperidad to dang sentro, pero may mga hampang dito sa San Francisco, sa Bayugan, which is amunang ilang syudad, kag na spread out ang ekonomiya sa bilog nga Agusan del Sur.
19: Foro de los Pueblos.
4: Basta gani nga may mga sporting events, duro tawo, buhi ang local economy mo. Halin sa gabaligya turon, gabaligya barbecue, mani, tubig, tricycle driver, e-bike driver, biligya dulce, biligya mga kuan yon, mga souvenir items, t-shirt, kalo, and the likes. Sang regional meet sa Pasay, makapila kita ka beses nga nagabalik-balik dito. Na-observe ta? Nabuhi, gid. Nabuhi ang ekonomiya sang Pasay. Di amo na subong nga ang Pasay damo events, so may Wolfgang concert naman niya sa May 30. Oh. Kaya di nakita nila nga it's more than just kanta-kanta nga magligaw-lingaw tao nang mag-jamming, but magluwasin na ang mga tao nga makakatudira. Ha, baka tickets kag ma-explore nila ang Pasay City. Nga amo nang napinsara ni Mayor Stephen niya, napinsara ni Nonoy Eliezer, yang Iloilo City ha. Tiwai sang binyo nga malapad. Tapos kung may mga sporting events ni ang iba niya mga opisyal, ang ilaya, pilatonda. Ay tuod mo na. May pagani ka pangayon asang ilang komisyon. May nugid ba yan asakon? Tapos ang mga venue diri sa syudad, mga universidad man, may mga gym man, sobra man kamahal. Tingang may imo ganik Pasay ni ang hindi ni may imo asang Iloilo City man. Anong problema? Ah, tiyang problema sa leadership eh. By the way, Ario, ang Team Taitong, Team Negros Island Region, players nila para sa volleyball girls secondary, Ario yung mga players nila. At least may idea kamo, kilalaon nyo ha. Si Brianna Nicolaang, Rose Bian Almendralejo, Jan Rose Bulak, tagantiki ini, muna yung ilang libero, Alexa Bertolano, Jinin Mayang, si Jinin Mayang kag si Bulak kinuha nila from Antique. Christina Gale, Zelver Bangyao, Daniel Saloria, Mimiel Litran, Ana Hermosura, si Hermosura taga distrito sa Arevalo diri sa Iloilo City inisa. Lucy Vivero, Shanen Banas kag Juvi David. Ang elementary roster naman nila kay sila man nagatiglawas ang Negros Island Region, taga Taitong man ini. Megan or Daniel, Samantha Valenciano, Chloe De Palubos, Jansel Pero Mingan, Cyrus Caniete, Dobby Medina, kag JD Panisales, Andrea Lorraine Lim, Andrea Zed Chua, si Ainel Parba, Elijah Lorin Maestri Campo, Ayana Alexis Chu, Shelo Palabrica, Micaela Gonzalez, kag Sophie Miralles. Ang ilang coach mo si Coach B-Boy Calamba, sent Trixie Navarro kag Rhea Joy Tupas sa elementary ini. Ilang coach naman niya sa high school, ang ilang yapon nga coach sa nagligad niya mga palarong pamansa, ang ginapangunahan man ni Coach Romel Taninyas kag sang kay Mr. Boy Montalvo.
19: Foro de los Pueblos.
4: Ikaw mayad nga player, may diskarte kung may mga imaw, laulaw mo, lamig ka lang sa pagkalaulaw na. Beth Idalilla, good morning, Mama and Papa, Sir Kap Totong Parkon, and Ma'am Nancy Parkon, 43rd wedding anniversary, tulad, from Ma'am Nining Presos Francia Parcon.
19: Foro de los...
4: Las 8:54 na ang update sa Palarong Pamansa. Bantayan ha, sa aton nga live update diri sa K5 News FM Iloilo.

0: Ice cream, ice cream! Lamagin ot na, makaunta ice cream. Las 8:55 sa aga. Oras kinadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa Lunes naman, Ted Auhero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumagabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung D3.
4: Patatas, mga buti ka.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: yan ang panubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: ara mismo.
8: DTX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
4: DTX
8: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka,
4: magabuti ka.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
8: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Extend. Food Superman. Superman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend. Food Superman for Men. Extend. Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement here, sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa. Ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tayo.
19: Happy kanunay.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
19: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
8: E3 Bio.
20: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
16: nga may D3.
8: D3 Bio
16: with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
16: Ang D3
8: nga may Physio.
16: Ang Physio
8: nga may D3.
16: D3 Bio.
22: Be

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: mayong aga, kabay nga ara kita sa mayong kondisyon. Healthy, kag-healthy ang bawat isa. Upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solueta. Ha? Before nga magpadayon kita, gusto ko lang i-remind, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw, sining aton nga DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Bawal magkasakit, dapat maging healthy kita, dapat maayo permi ang aton nga exercise, maayo aton tulog, kag kabay nga kada isa kag isa maging happy. Siling ni Enrile, gusto ko happy kayo. Ha, sige. Good morning mga partner, Sir Kevin, Sir Boy.
1: Good morning engineer, good morning Sir Boy. Kag siyempre sa mga suki na ton nga tigpalamati, no? Always gid nakatutok kag nagapamati sa ton programa ang impormasyon si kayong lawas. Ang Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang mga solid listeners naton, ang K5 solid supporters or ang KSS naton, no? Mayong aga sa inyo tanan, kag siyempre hindi gid magkalipat, no? Ang inyong pangdepensa, no, sa batok sa mga balatian, ang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, para kampiyon permi ang inyong health condition kag ready sa anuman nga challenges sa adlaw-adlaw.
0: Dapat lang mayong aga, Sir Boy.
2: Mayong aga, engineer. First thing quote mo, ha? Ano, ha? Really, ha? Mayong aga man, Sir Kevin, mayong aga sa Tumasuki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga Pilanggat, Tangas, Lowlands, and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 daw muning kampiyon gid kay may super antioxidant
3: ka ano itan arna itan may super antioxidant ka gagapang kontra sa ginatawag nga premature aging sang imo selula. Ano ni balang ginatawag nga premature aging sa aton selula, no? Kun ang bisyuhan ka, engineer, stress ka permi, ha? Tawag sa gani, kulang ka sa tulog, ang selula mo, imbis nga may correct or prescribed age sa malabot, galipot ang kabuhi niya. Para malabot yan na o mas malawik ang kinatawag ng kabuhi sina, dapat naka super antioxidant ka permi, dapat naka DTX 500, no? And of course, kung diabetic ka man, the best man eh, ang ginatawag nga DTX 500, kay magyatawag nga ampalaya extract, no? Nga gamimik, nga sunod-sunod sa insulin. That's why ganubo, gamat-amat ganubo ang imo blood sugar. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabato man sa ginatawag ng mga microbial invasion or mga anomalies sa sulod sa imo lawas, no? Remember, your immune system is your police. Huwag mo nang tanod o huwag mo nang garunda sa imo lawas. Kung may makitaan ni siyang mga foreign body or do hindi amo siya ni gahimos. Pero kung lupaypay ni siya, kung si engineer pa tao sa ron, favorite term ni engineer, lupaypay, hindi dahil makareact ang imo immune system. Dapat naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka, adlaw-adlaw. Ang paaman, gamat-amat ka puti, ganami ang imo skin. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ng imo vision, mag eye care gold. Ang eye care gold amo ni ayang suplemento nga specialize sa health sang aton mata para malayo pang sa pagkaburon, no? Layo kasi ginatawag ng pagdevelop sa mga masakit sa mata, dapat naka eye care gold ka, no? So remember the name eye care gold. Updante ni sang eye care drops pang tinlo sa aton mata, may hyaluronic acid that is really good for the health of our eyes. And of course, kung nakasunod na ang tangkaso o busip on kagilanat nga dala sang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
0: Salamat, good morning sa tanan-tanan. Sining nga aga aton istoryahan ining pulo pabalhas bala, Sir Boy.
3: Pulo pabalhas, ha?
0: Oo. Amo ning kinanglanon man aton, parang mga tinagong mga tubig-tubig, lamig sa aton nga lawas, magwa. So kinanglan naton exercise. Kung mag-exercise kita, dra magagawa ang aton nga balhas. Aton istoryahan mga benefits sining sweeting or ining balhas,
1: no?
0: O pabalhas. Aton ini istoryahan with Sir Kevin Bigay.
1: Madam, ugin nga salamat engineer, no, para sa aton na DTX 500 kag Mighty C Health Alert. Aton pag-istoryahan kung

0: ano bala ang benepisyo nga ginahatag sa aton lawas sa pagpamalhas engineer, no? Mm-hmm. So kita nga mga Pilipino, no, ang aton nga lugar is na locate sa lapit sa equator. So ang ini nga mga lugar has a tropical weather engineer, no? So either duwa lang ang ila season, no?
1: Mm-hmm.
0: Dry season kag wet season engineer. So mula na nga aton nga season. So subong nga tion nga perte ka grabe ang init, no? Kata galabot gani 42 degrees Celsius ang heat index naton sa isa kadlaw engineer. So imagine ano na balak init, no? So hindi gin malikawan nga ang aton lawas magbatsyag sang ginatawag nga pagpamalhas.
1: Mm-hmm.
0: So ano ini balang balhas engineer? Ining balhas ining tubig balang nga gagwa sa aton panit, no? Halin ina sa aton sweat glands, no?
1: Okay.
0: Ining sweat glands amo ning nagaproduce sang ginatawag naton nga sweat or balhas, no? Ano balang benepisyo sini? Una, ang pagpamalhas, amo ni siya ang paagi sang aton lawas para ma-regulate ang aton nga body temperature, no? Gina-regulate niya ang aton body temperature para hindi kita mag-overheat, engineer, no? So imagine bala, maski wala ta aircon or hindi ta magpa-electric fan,
1: mm-hmm,
0: ang aton nga lawas has a may ara siya pamaagi para i-cool down or palamigon ang iya nga lawas, no? Ang iya nga kaugalingon ina pinaagi sa pagpamalas, engineer. Kaya nga kung pagpagwa mo sang balhas tapos ina nga balas bala, engineer, madapyahan lang sang gamay nga hangin, mabatsyagan mo din tugnaw, di bala?
1: Oo.
0: No? So muna siya ang mechanism sang ginatawag na balhas, kung how paano niya gina-regulate ang aton body temperature. Kung ginapagwa niya ang init sang aton lawas paagi sa pagpamalhas. Kaya para hindi tama, heat stroke engineer.
1: So may mga advantage kung balason ka. Pero kung kumprontahon ka ni Mrs. Nga daw medyo nagabiyan ka, wala ka puli temprano, balason ka man, abis ang gabi na.
0: Ati cold sweating na naiya engineer, no?
2: Amo na una nga U-turn engineer, subong.
0: Kagi kaduwa engineer, so syempre kung ginapamalas ka, syempre ang pagpamalas kis associated man ina siya engineer sa mga physical activities.
1: Okay.
0: No, kung the more ka nagahulag,
1: aha,
0: the more nga active ang imong lawas or ang imong metabolism man, engineer, no? Syempre, nagdalagan kada 30 minutes, normal, no? Manginit imong lawas, so pamalason ka gid. So pero may ari kita tutukan, engineer, no? Isa ka myth or isa ka fact na aton ihimay-himay yon. Ang balila kung gapamalas ka ko, no, isa man sa pamaagi sang lawas naton mag-detox.
1: Aha.
0: No, detox, magambal ta detox ang mga toxins ginapagwa sa aton lawas. Remember, ang aton lawas has two main detoxifying organs. Ang liver kag ang kidney.
1: Skin, kag ang skin pa. Hindi ba na ang skin go lagad detoxify?
0: So muna nga to ni ano, engineer, aton niya nga i-debunk, no. Yes, ang pagpamalhas, no, makabulig sa pagdetoxify sa mga toxins. Pero gamay-gamay lang gid, engineer, no.
1: Okay.
0: Like ang urea, ang mga toxins da nagaupod na sila sa aton nga balhas, pero gamay-gamay lang gid na iya, engineer.
1: Okay.
0: Kaya nga ang aton nga detoxifying organs gidya, ang makabulig gid sa pagdetoxify sang aton lawas is the liver and kidneys.
1: Okay.
0: So muna, so ang benefits niya sang pagpamalhas is to avoid lang gid ang pag-overheat sang aton nga lawas, engineer, no?
1: Mm-hmm.
0: At syempre, to keep us to keep us moving as well, engineer, to avoid overheating, samtang kita nagagiho because kita nga mga tao, we are born to move, no? Kinanglan tagi diyan magiho para ang aton nga lawas is also in homeostasis, engineer. No?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, ano bala ang mabulig sang antioxidant, engineer, in terms of detoxification? Kaya ang balta ang pagpamalas, dutay lang man i-detoxify sa ato niya nga lawas, pero paano bala makabulig ya ang antioxidant, especially ang DTX 500 kag ang DTX coffee mix naton nga samtang gakapi sila, ga-detox sila. So amo na nga aton tagaan attention, engineer. So may ara sang toxin sa aton lawas nga hindi kaya i-detoxify sang kidney kag liver.
1: So kinanglan sang babalas ka?
0: Hindi man kaya sang pagpabalas, engineer. Ano ini nga mga toxin? Amuning free radicals, engineer. Ang free radicals, amuning produkto sang normal nga proseso sang aton lawas, especially no, simple mo lang nga pagginhawa or ang imo da nga liver kag kidney nagadetoxify, nagaproduce na sila sang free radicals. So meaning sila mismo nga nagadetoxify, hindi nila kaya i-detoxify ang ginatawag nga free radicals. Diri na nagasulod, engineer, ang importansya sang antioxidant. Kaya nga, ang antioxidant lang ang kaya mag-detoxify sang free radicals.
1: Aha.
0: So importante gid, engineer, nga sa aton diet, no, may ara kita good source of antioxidants. Kag permi naton ginasulit-sulit nga ang pinakanami nga source sang antioxidant is paagi sa pagkaon sang prutas kag utan, no? Kay ang antioxidant makuha lamang ini naton sa ginatawag naton nga mga prutas kag gulay, no? Ang high amounts, even though ang aton liver ga produce ang antioxidant, engineer, pero hindi sufisyente. Kulang na kulang ang gina-supply sa aton sang aton nga liver or ang glutathione sa aton lawas para i-detoxify ang amount sang free radicals nga ara sa aton lawas.
1: So, so dapat hindi dulaon pagkaon sang prutas kag mga vegetables.
0: Yes, engineer, adlaw-adlaw gi dapat nagakaon sang prutas kag gulay. Galing nga sa tuman man sang aton nga kasakuon or sa the way sang aton nga lifestyle, engineer, kis hindi naton ma-fulfill or ma-labot ang desired amount or ang required amount nga magkaon kita sa mga prutas kag gulay para ma-labot naton ang desired level of antioxidant sa aton lawas to neutralize or to detox these free radicals. So diri na ang nagasulod ang importansya, engineer, sang pag-supplemento sang DTX 500, no? Ang DTX 500 ang ginapabugal nga suplemento sang Clinica di Alternativo nga may pinakamataas nga free radical scavenging capacity, engineer. Ining free radical scavenging capacity, amuni siya ang kaabilidad sang isa ka antioxidant kung ano siya kakusog mag-detox sang ginatawag nga free radicals. So anong ginahimo sini mga free radicals sa aton lawas, engineer? So ini siya isa ka toxin nga pwede magpatay sa aton selula, rason sang premature aging ambal ni Sir Boy Kagina, rason man sa pagtuhaw sa nagkalain-lain nga mga balatian, pagtuhaw sa mga inflammations kaangay sa mga pagtubo dira sa mga tumor, no, mga pagdevelop sang cancer, kag syempre later on, no, ang mga metabolic diseases kaangay sang diabetes, hypertension, no, amuna siya ang mga balatian nga pwede magtuhaw tugas ang free radicals. Kag syempre free radicals ang bako gani, engineer, wala pa maagi ang aton lawas paano ni siya i-detox kundi paagi lang gid sa pagkaon adlaw-adlaw sang prutas kag gulay nga bugana sa antioxidant. Kaso hindi naton kaya i-fulfill ang pagkaon sang prutas kag gulay adlaw-adlaw unless nagidya kung pure vegetarian ka, kaangay ni Doc Ramil, engineer, no? So, si Doc Ramil gani, vegetarian na, naga DTX 500 pagyapon, engineer, no? How much more ang mga listeners or mga suki naton nga hindi pure vegetarian? So, they need additional protection nga kaya iatag sang DTX 500, partneran na lang nila sang Mighty C Alkaline Vitamin C, engineer. Bangod ining duwa ka suplemento naga-provide sa aton sa mga antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sang free radicals nga hindi kaya i-detox sang aton liver kag kidney.
1: Si Dr. Ramil nagambal siya nga minimum 5 ka DTX 500 kag 5 ka Mighty C gina-take niya adlaw-adlaw, Sir Kevin, ha?
0: Yes, engineer. So amo na ang benefits gid, engineer, or nga kinanglan naton mag-take sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kundi para i-detox ang toxin nga hindi kaya i-detox ang aton nga lawas kundi antioxidant lang gid nga ara sa DTX 500 kag ang Mighty C alkaline vitamin C ang may kapasidad mag-detox, engineer.
1: Kagay isa pa si Sir Kevin, kung balason ka bala, maasin mo do, salty lang yes, asin mo. Kabuti nga nun, ang extra nga mga salts sa lawas mo, pag-waon nyo man, Sir Kevin.
0: Yes, engineer, ang composition actually sang aton nga, ano no, nga sweat or ang aton nga balas, may trace amount of salts ina siya, engineer. That's why, ang sabor sang pag sang balhas no is very salty.
1: Okay.
0: No, salty na siya. But some instances, may ara instances nga ang balhas kung ano blay mo gininom sang gabi no sa mga plainom da kung nag-inom ka tuba, nag-inom ka da beer,
1: gagwa man da
0: ka whiskey. Yes, engineer. May traces of amount of alcohols man da nga okay. Nagagwa sa imo balhas. But ang main point di is ang atong sweat glands is not our main detoxifying organ kundi small amounts lang gid ya, engineer, ang kaya niya ipagwa no bangod ang atong nga main detoxifying organs is liver and kidney but may ara sila isa ka toxin nga hindi kaya nila pagwaon sa atong lawas ina ang free radicals kag ina nga free radicals kayang-kaya tapnaon or neutralize sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. So para sa pag-detox sang inyong alawas, mag DTX 500 kag Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw.
1: Sir Kevin, salamat sa mga informasyon. Proceed kita sa talk ni Doc, mga benefits naman nga mahatag sang D3 Bio with Sir Boy Solweta.
2: Thank you, engineer. Kanami, isang lecture ni Sir Kevin. No? It's all about the right way to detox your body. So, kung gusto ko galing mag-detox ang body mo, more on fluids.
1: Okay.
2: More on fluids kay, it's your kidneys and your livers that is basically the basic filter or the main filter of the body. So, antioxidant kag fluids. Ang pabalas, okay man kuno, no? Ang balas, Sir Kevin, no? Maka-detox ka man, pero ang pagwa daya is most likely is the dogi na
0: trace lang no
2: trace lang kag morning
0: pintok lang gid ya
2: morning sa gid pag maintain sang temperature sang lawas during exercise during physical labor amda lang gagwa
0: ang hot weather
2: pero da mo makita nga importansya na usang knowledge no anyway dili sa D3 Bio tun anta kon ano ba lang mabulig ni D3 Bio when it comes to overall health. So unahon tagid ya ang nabalaan ng gid sa tawo kung anong D3 Bio. D3 Bio is a natural antimicrobial food supplement. Meaning okay. To say, ini nga food supplement ang iya niya gina-specialize o specialista ni saya when it comes in fighting microbes naturally.
1: Okay, bacteria man sa fungi, parasites,
2: virus or parasites because nga tungod sa gitawag nga medium chain fatty acids nga makuha sa cold pressed extra virgin coconut oil. Sa cold press extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio makuha mong pinakadamo nga gitawag nga lauric acid kag iban pa nga mo nga gitawag nga medium chain fatty acids no ini tanan-tanan nga mga MACFAS nga ini have superb antimicrobial properties but even though no antimicrobial properties is multiplied 200 times engineer 200 times mean to say baskog na sa pero kon matandog ni sang aton lapay it is multiplied by 200 times
1: daw si Incredible Hulk gali pagka gulpi lang sa powerful sa dayon
2: powerful siya once ini nga magfast ang lauric acid matransform sa aton lapay into monolaurin it becomes a super antimicrobial that is natural natural ni siya natural ibig butilingon kung way ka na tapna to sang unang pag-agi sang lauric acid galing sa D3 Bio, ang pagbalik niya sigurado tapnaon niya gid ka kay monolaurin na siya, no? So everybody knows, no? Sa 7 years nato niya pag-lecture di, no? Sa ano kabakod sang ginatawag nga monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. It could kill even according to research and science, it could kill even hard to kill viruses and bacteria because of its ginatawag naton antimicrobial properties. Ano rin yan yung mga processes ini? Ginaguba ya ang panit sa mga mikrobyo. Ginapungga niya ini sa pagdamo. Kag ginasulod niya mga selula nga infected na sa mga mikrobyo para hindi man sila makapadamo, no? So this kind of defense mechanism nga makita mo sa may by monolorin nga rin sa D3 bio is really effective. But do you know D3 bio, as we discussed for the past few months, is also good for your brain? Na man ga provide man sa sangyatawag nga energy sa imo brain through its ketones. These ketones from D3 Bio does not only provide energy to your brain but also cleans your brain. Ang nami pagid, ano pagid mo brani D3 Bio, naugta to sa aton tiyan.
1: Mm-hmm.
2: Let's talk about metabolism, no? Ang D3 Bio, its medium chain fatty acids will basically help your body use those energy, no? Metabolize because of its medium chain fatty acids again, no? Ginapataas yung ginatawag na core temperature mo para nami imo metabolismo. Kung nami imo metabolismo, nami ang enerhiya nga mahatag sa lawas, no? Meaning to say, it will D3 bio maximize the food that you eat, lalo na kung ang ginakaon mo to are fat soluble nutrients, minerals man, vitamins man, or antioxidant, gina-maximize na dito di bio. That's why gabaskog ka, no? Like unlike yung kaon ka natuod sa mga healthy nga pagkaon, wala ka man sa ginatawag nga amplifier or ginatawag nga enhancer sa ginatawag nga ini nga mga nutrients, ay di mo ni siya ma-take advantage good. Pero kung naka D3 bio ka, ha, ma-maximize mo ina.
1: May pamangkot, Sir Boy. Ang matuod ini nga ang aton blang atulan, ang aton nga unto, mabuligan man kung mag-take kita D3 bio kay tungod gina-absorb sa aton lawas ang mga calcium nga gina-take naton kag phosphorus, Sir Boy, nga amo ni sa ang proponent sang aton bones kaga unto, Sir Boy.
2: Correct, engineer, no? Ang D3 bio does not only help the absorption of calcium and phosphorus, but it also help the correct way to store calcium.
1: Correct.
2: Calcium should be on the bones. Dapat arak na sa bones, dutay na sa dapat sa heart.
1: Okay.
2: Sa bloodstream, no? So by helping the absorption of other minerals like magnesium, this helps facilitate nga ang calcium masulod to sa imo bone.
1: Okay.
2: Ang phosphorus, which is they are directly related nga ini mausal man sa aton lawas, no? So when it comes to minerals absorption, amo man na engineer, no, gabulig man da ang yatawag nga D3 bio. So abi mo nag-inom ka lang D3 bio kung tatangkaso ubusip on kagilanat, but it really affects your overall health. Let's go deeper, engineer. Let's go sa ginatawag sa imo gut.
1: Okay.
2: What happens in your gut, no? Example, nag-inom ka da Clinicas Probiotics ni Sir Kevin, no? Ha? 80 billion colony forming units of different kind of spore forming bacteria nagsulod sa tiyan mo. Nga, dan mo ni siya sa D3 bio. D3 bio, kung nakasurvive man gid ya ang ginatawag to ang mga probiotics against sa acidosis ang imo tiyan, sa ginatawag nga acidic environment sa imo gut, base hindi na siya yaka-survive sa mga ginatawag ng mga harmful or bad bacteria sa imo tiyan. D3 bio assures your gut, no, nga puno siya sa probiotics by protecting ginatawag naton good bacteria. Pero pintas sa bad bacteria.
1: Correct.
2: Meaning to say, it has this innate intelligence to take care of lactobacilli and other kinds of probiotics.
1: Mga friendly allies niya, Sir Boy.
2: O mga bifidobacteria. Ginaprotektahan niya ang D3 bio. Pero ang mga bad bacteria sa tiyan nga gapatay sa imo probiotics, ginatap na niya ang D3 bio. So anong balang importansya sini? Ha? What is the importance nga may ara ka defender sa imo gut, no? Kung nami ang imo yatawag nga gut bacteria, nami ang imo happy hormones, nami ang imo serotonin, nami imo dopamine, those things that does not only affect sleeps, but it affects a lot of bodily functions.
1: But huh? Ngayon, Sir Boy, ining aton intestinal lining, mga intestine lining, bala, Sir Boy, ginapabakod niya, gina-strengthen niya, para nga hindi ka magsulab nga duga aslong imutian, Sir Boy?
2: Kung naka-D3 bio ka.
1: Oo, gani. Kung naka-D3 bio, ano na mga benefits mo?
2: Ang ini mga lining ka ini, ginabuligan ni repair. sa ginatawag ng mga probiotics, no? Nga ginalagaan ni D3 Bio. That's why it's really essential, ha? Nga mag D3 Bio ka everyday. Not only kung masakit ka.
1: Mm-hmm.
2: Ay, mainom ko D3 Bio kung ginadutang kasuhon ko. Saktong mana. Mm-hmm. Pero inom ka D3 Bio everyday because you still have a lot of health benefits. Nga why mo pa nabalad? It's good for your brain.
1: Uh-huh.
2: It's good for your metabolism. It's good for the absorption of minerals and vitamins sa mga healthy foods nga gin-prepare mo da sa imo pamilya sa lawas mo. Luto-luto kada laswa,
1: mm-hmm,
2: ha, sa ginatawag nga mga mahalon klase nga isda, ha, kag mga mahalon klase nga prutas, pero pigaw man ang absorption sini kung hindi mo pag-updan sa ginatawag nga mga enhancers and amplifiers like D3 Bio, no? So, di mo makita nga ang D3 Bio is not only good, eh, or superb in fighting ginatawag naton yung harmful microorganism. D3 Bio basically is a superfood supplement that affects your overall health. So kung gusto mo kondisyon ka or gusto mo lang yung dali ka mag-ayo, ha, sa kontratang kaso o busip on kagilanat, ay mag D3 Bio.
1: Okay, salamat sa maayo kag klarong informasyon ginhatag ni Sir Boy. Proceed naman kita sa mga benefits nga ang maligugig kita kamagamit kita sang DTX Beauty Soap. No? May mga benefits eh. Dapat kinanglanta ma-moisturize ang atong skin, Sir Kevin. Dapat medyo nami ang swabi, hining, blayado, do ka healthy kaya sa skin niya. Unlike yung daw...
0: Luwas sa feeling refresh ikaw, engineer, kung maligo ikaw. Dapat ang imo nga sabon nga ginagamit may kakayahan nga proteksyonan ang imo panit batok sa mga mikrobyo nga pwede magtugas ang skin infection,
1: mm-hmm,
0: kag skin diseases, engineer. Ano ini nga mga skin infection kag skin diseases? Kaangay na lang sa punggod, no, mga bun-i, alap-up, mga athlete's foot muda or mga eczema, engineer. So dapat imo sabon may protection yung ginahatag batok sini, no? So dapat DTX Beauty Soap, no? Kay DTX Beauty Soap is a sabon nga may ara sang skincare property kag antimicrobial property, engineer. Kay ang DTX Beauty Soap himo sa papaya fruit extract, ampalaya leaf extract, guava leaf extract, kag syempre Madrid di cacao extract, kag ang VCO, no? Ina sila nagapuses sang antimicrobial property nga ginapatay ang germs nga pwede magtugas ang skin infections kag skin diseases sa inyo panit. At the same time, nagahatag sang nourishment sa imo nga panit. No, gina-nourish niya imo panit para maging moisturized, engineer.
1: Oo.
0: Nagaputi, no, kay ginakakas niya ang mga dead skin cells, no, kay ang papaya may ara sang papain nga ginaamat-amat, exfoliate ang mga dead skin cells sa aton nga panit para magwa ang mga younger looking cells. So daw do samtang gagamit ka DTX Beauty Soap, nagapabata ang imo nga panit, engineer, no?
1: Kaga nagasupport man ni siya, nagasupport man ni siya sang skin barrier nga nagabulag protect against dryness.
0: Kag nagaputi gidyay mo panit, good bugana siya sa antioxidant nga nagakakas sa mga dark spots kag blemishes sa inyo panit. So diin ka pa, no? Diri ka na sa sabon nga makapahamis kag makapaputi sang imo panit at the same time protektado batok skin diseases.
1: Ano naman ang aton himuon, like for example gabaho yang imo nga ilok? Sir Boy, anong rekomendasyon mo ya? Dumay ara man ta sini
2: aton Clinica Deo Fresh. Oh, okay. Na Clinica Deo Fresh sa fresh isa ka deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas sa gitawag nga underarm body odor. That's why this deodorant Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness. Kay mismo ang source or ang rason nga pagbawo sa imo ilok, ha, ginakakas jagid, no? Ini nga VCO nga sa Clinica Deo Fresh is also rich in vitamin E that basically helps in your the health of your skin sa imo underarm. That's why gamat-amat ni sanag, gamat-amat ni puti, no?
1: Mm-hmm.
2: Ikaw naka Clinica Deo Fresh deodorant.
1: Pero kinanglanta kada aga mga pigit sa sabi. Mm. Kaya ining kape ya naga kapangapi ka na, nag-detox ka pa. Sir Boy, di, ay gina himubuligan niya. energy kag alertness kada aga sir boy after nga makakapi kita. Kung may mga digestion problem kita, manami muni kay miara nga chia seeds nga taas fiber sir boy para nami ang imo bowel movement. No, kag makabulig mi siya, sir boy kay miara ni siya nga ampalaya. Nga
2: ampalaya extract.
1: Ampalaya extract nga kung taas imo blood sugar, makabulig mo ni sir boy. Ano pang mga benefits?
2: Kayo ko ang pinakaimportante gid ang DSE, oh, ang super antioxidant ginputang sa kape para maka-detox ang imo lawas taga-aga. Kung ikaw naka DTX coffee mix everyday, detox na ang imo selula, detoxado man ang imo ginatawag nga colon kang imo rectal area. That's why layo ka sa colorectal cancer kay may chia seeds ka ini. So kung gusto ka kape nga aga pa medyo feeling mo na dunaligo man, ang imo selula, mag-klinika, DTX coffee mix. Talking about detox in a coffee, kung gusto mo niya masagad sa buto, ang pag-detoxify sang imo kape, sang imo lawas through drinking coffee, mag-DTX premium coffee. Tandaan ang alan, DTX premium coffee, may ergotayonin, nalinsagano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant, ginputang sa kape para i-revive tanan mga antioxidant mo sa sulod para mausal tanan sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant kaya sa DTX 500, ginputang pag sining nga kape to give you that double barrel antioxidant confidence, no, kumbaga, or advantage para makabato sa imo bisyo, lalo na sa mga nagkape na nga bisyuhan. Isle ang inyo kape. Kung hindi nyo muntat inyo bisyo, dapat ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Ang sweetener,
1: Stevia?
2: Stevia. So, hindi na problema if you're diabetic, no? Or you simply want to look young, gusto mo mag-unli coffee every day, ha? Mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Kaga, hindi niya, pwede yan nga maka-multiple pangapi ka. Dua sa aga, dua sa udto, dua sa man gabi, kayo na ami.
2: Oo, kung lalo na kung gusto mo na i-enhance, lalo na kung may gina-inom kay ibang food supplement, kaya gusto mo ma-maximize na na, this ang DTX Premium Coffee.
1: May mga sekreto man, Sir Kevin, ining pre-bio coffee. Mm-hmm. Sir Kevin, anong mga extra benefits nga matag sang pre-bio coffee, Sir Kevin?
0: Siyempre, engineer, no, ang benefits gid sa prebio coffee is layo ka sa stress. Mm-hmm. No, bangod sa probiotic nga ara sa prebio coffee, no, ginahimo sa probiotic sa aton, nagabulig ini sa paghimo sa mga happy hormones kag gut-derived vitamin Bs na kinanglanon sang aton brain health, no, sa pag-manage sang para sa brain function, engineer. Kay kung nami imo brain function, nami ang pag-manage or nami man ang imo nga emotional stability, engineer, no? So dali-dali ka lang maka-adapt sa stress, engineer. So hindi kaya dali-dali ma-stress kung ang imo kape pre-bio coffee. So kung abi mo, kung matyag mo do ka stressful sang imo nga adlaw, magtimpla lang sang pre-bio coffee kag makibot kag amat-amat ka na yung humliwat kay bangod sang pre-bio coffee.
1: Kung may mga digestion pa, indigestion problem ka, makabulig niya ang kape niya.
0: Yes, engineer, no, kay ang probiotics nagabulig gid ina sa pag sa inyo nga gut health, no. Pero speaking of gut health, engineer, ang Clinicas Probiotics ang specialista dira, no,
1: sa okay.
0: Maintain sang inyo nga gut health. Bangod ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula, no. Ang benefits nga ginahatag sini, ginaproteksyonan ka mo batok constipation, no, kay ang diarrhea ang probiotics nagabulig sa pag digest ang aton nga mga food particles sa aton nga digestion, engineer, so sa aton digestive tract to avoid constipation. At the same time, ginatap na niya ang overgrowth or ang pagdamo sa mga bad bacteria sa aton nga tiyan nga pwede magtugas ang ginatawag naton nga diarrhea, engineer. Or even ang mga nagas supreher sang ginatawag nga amibiasis dira, no? No, kung kamo may amibiasis, tumar ka mo Clinicas Probiotics kaga dasig lang ang inyo kapag recover against amibiasis. Kag syempre ang hindi matawaran nga protection against colorectal cancer, engineer. Kaya ang probiotics, no, ginakaon ni nila gali mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon, nga present sa aton pagkaon, no? Ilabi na gid kong mga palakaon kada mga sinugba, no? So amo gid mga very rich in carcinogenic agent. So kung pala inom kas Clinicas Probiotics, ang ina nga mga carcinogenic agent, hindi na ina makasulod sa aton lawas kay ginakaon na ina sang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics. Kag syempre sa mga kababaihan da perme nga naga ano no, naga experience ang pabalik-balik nga urinary tract infection. Nag-ayo ka na ligad kaso nagbalik, basi kulang lang imo nga lawas sa ginatawag nga good bacteria. Kag natagaan oportunidad ang bad bacteria liwat magpadamo, no? So muning importance na kinanglan magtumar sang Clinicas Probiotics para layo ka sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
1: Gina sa para sa mga babae ni ako niyo Sir Kevin, para sa mga lalaki. Ining lalaki bilang nga nagaloyloy, nagalaylay, ang gusto nila maguntay ang ilang junior, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. May maka kaklabuas ka ini nag increase ang libido in mga sex drive bala Sir Boy, mm-hmm. Ang naga-support man yung sexual performance sa mga lalaki, buti nyo nun, do sungayan dahil yung lalaki pag nakainom sang extend food supplement for men, nag-improve ang ila energy, kag ang ila stamina, Sir Boy. Kaya nga, nami ang blood circulation, kung kinanglan mo nga mayo ang imumanoy, kinanglan mayo ang blood circulation, mag-take sang extend food supplement
0: for men. Engineer Bangod, ang extend food supplement, bugana sa phytonutrients, kag amino acids.
1: Okay. Sige,
2: so,
1: sige.
2: Gusto mo namin manimo blood flow, magpamasayad lo adlaw, no? Ang sekreto sa masaya, alam ang isa sa Balanios, mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayad, kampiyon ang hagod sang init nga ginatag sini, ga-relax sa imo mga muscles, kag sa mga kasong-kasuan, kampiyon man ang ginahatag nga aromatherapy sa imo habang ginamasahi ka, no? So, hindi lang sa pangmasahi, kung ikaw may biyahe hilo, galingin ng ulo mo, pwede mo naman yung pamatsimutan ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayad.
1: Wala kita chimpo, Sir Kevin. Abi, jutay lang mga parting words naton.
0: Yes, sa mga suki naton nga tigpalamati, no? Available lang aton yung mga produkto sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo lapit sa inyong lugar kag sa mga pili nga mga pharmacy, no, sa inyong nga lugar. So para sa dugang nga impormasyon kag sa address sang amon nga mga clinic, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Kag sigiyon talang pagsuplemento adlaw-adlaw, no, ang pagtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant, makabuligid sa pagdetox sang free radicals sa inyong nga lawas, kag syempre makabulig sa pagkontrol sang inyong nga blood sugar level. Kag syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya, ang D3 Bio para may pangontra kita sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag para dasig mag-ayo, mag D3 Bio. Kag para sa mas mabakod nga gut health, kag mas gin pabakod nga probiotic food supplement, tandaan, Clinicas Probiotics.
1: Sir Boy, dutay na lang, dutay lang.
2: Mag DTX 500, alo-adla, baka para hubi ng sinila, hubi ng tsura, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para protektado ang natawag natong nga lawas against sa invaders, no? Kay so, kampiyon ang imo immune system. Kung gatang kaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio, kampiyon nga mata, mag I Care Gold. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, Viernes edition, salamat sa inyo paupod in behalf ni Dr. Ramil Oy, aton nga pinalangga nga CEO. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, gali ka? Ang oo, gali. Sa diin to, nakadtong duwa ka sutabman?
2: Sino?
1: Sino pa, be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy, eh.
2: What? Ay, gali ka?
1: Nagwato sila, oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
2: Basin ang sutab, eh. Kasiling mo man, mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila guro dayon nga duwa drawing, eh.
1: Pasi? Pasigin palagpatan lang nila, eh.
2: Mabal, anta lang na karoon na. Mag-present man ta sa ito nga.
1: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
2: Gusto na nila ya makadlaw ya.
1: Wah, mga sutab gidyan no.
2: Wah!

0: kamusta ka mga duwa? Senator Tito Sotabkag, Senator Pinky Locsin?
1: Okay lang kami, Yusuf Castre.
2: Okay-okay gid kami, Yusuf Castre. Basta madayon na pagtubod sa minalita nga raok.
1: Ano ang tuyo mo sa amon nga duwa sa akon partner? Nga gid patawag mo kami.
0: Eh, alangan man nga mamistata, di ba la?
2: Amo gani, Yusuf Castro eh. Ano to yung sa amon, how?
0: May instruction si Mr. President.
1: Kag ano naman, ina, ha?
0: Dapat kumakalambot na ang papel nga nagapalaya sa pwesto ni VP Inday Saray, kamo nang bahala.
1: Eh, sus, kasimple naman
2: simple
1: yan.
2: Simple lang, ina. Si partner ko, Tito Sotam, ang bahala da. Kay kutob sa mga kaupdanan namon, nga hindi magsunod sa amon gusto, magpaduklon sang martilyo.
0: Ano?
1: Husto na, Yusuf Castre. Ang mamalapag sa amon gusto, pati ang kitalampusan sang martilyo magsisyon, amon ilampo sa ulos mamalapag.
0: Very good, gali kong magsubong sina.
1: Basta, may isa lang ako ka-request kay partner ko, Pinky Lacson.
0: Ay, kag ano na, Tito Sotab, ha?
1: Pwede mo bala nga pasabakon si Trillanes kay Pinky Lacson samtang magsisyon kami?
2: Ah! Ay! Like ko ginaya bala, gustong-gusto ko gina.
1: Mahibo mo bala, ina, nga pabor para sa akon, partner Pinky Lacson.
0: Ay, sige ah, tingwaan ko ah.
2: Hindi pagpito tingwaan, Yusuf Castre. Himo, ana kay crush na crush ko gidaan si Trillanes ah.
0: Nge.
2: Siya daan ang ako niya, Mr. Dreamboy.
1: Maluoy kay Yusuf Castre. Pasok din na si Pinky Lacson. Gapangalaba kami.
0: Nge. Diyos, adya, ino.

Tapos ng 5 minutes ng intro ni DJ Nilo? Naging patay ko na yung akong radyo. Paandaron ko lang na karoon kung tapos ng 50 minutos ng commercial. Sabanta ko ba lang? Satanan nga ang kurman or DJ's radyo. Ang pinakahapos sobra mo niyang kay DJ Nilo. Kikalawig sa niya commercial. 50 minutos, goodbye. Man, maga mo na. Tapos hawakan sa 5 minutes. Pwede na silang makatunog-tunog bisan 40 minutes pa. Maayong hindi ang buhay-buhay ni DJ Nilo, no? Man, amakon mo. Bisan wala nakapulos-pulos ang iya programa. Siya pa yung number one sa survey ni Bong Sansaw. Dududa ko ni bala mo. Basi may komisyon siya si Bong Sansaw. Iya programa na wala to pa pero number one pa. Do wala man na maayo pamatian kundi mga endorsement ng tanan sang bulong. Kung mamati ka gani kisa, malingin ang ulo mo eh. Kung ano kayo ang pinakanami nga bulong ang makapayo. Kaya kung pamatian mo na, halos ng tanan-tanan sila makapayo ko ng bulong. Sadya-sadya daw. Wah!

0: classmate nga talabunan, nagwa naman to.
1: Sila pa ya. Kuris-kuris lang na ila drawing eh. Matapos sila dayon mo. Sila pa yung adahan nga kabalo ka nakit na yung mga pintahuso na.
0: Pero, bago pa ng tagani yung nagsugod drawing sila ya. Tapos na, nagkuha na yun dayon.
1: Gani, no? Kasi wala sila nag-drawing eh.
0: Kung wala sila nag-drawing ha, mayo mang gani.
1: Kagaman?
0: Kayang ila, snacks, hindi nila makaon eh. Teka, hindi nila makaon. Ha, tsamba ko naman eh.
1: Hala. Ay, amo na?
0: Oo, amo na hambal ni ma'am kanina. Nga ang wala activities, wala snack. Ha, di po sakit na karon sa ako ng snacks eh. Yeah! Mag-amo ni nga may snacks na earn. Tani, kada adlaw-adlaw, Sunday school na lang na.
1: Hala.
0: Wow! Kapay pa, Tani ba?
1: Imuya pa man sa pagkaon lang kita, no? Tapusan na lang ang drawing ta.
0: Oo ah, akong daan drawing niya, balay nga dako-dako, tapos puno sa pagkaon.
1: Mati sa drawing, hala pa kita job ng pagkaon ay.
0: Oh, eh, hadya sa jay na.

0: News FM 88.7.
1: E3Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi, ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matinong na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas na antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo
12: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
1: Yung may D3. Mabagat
13: sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
1: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Boss Norbeng.
1: Ano man ina, Jaguar?
0: Boss, kung makagawa ka di bala, boss, buligi man ko, boss, nga makagawa man ko.
1: Unahon ko, anay, ang kaugalingon, kuya. Salbaranay ni isang kaugalingon, ya.
0: Kaya mapabadigad ko sa imo, ah. Hindi ganin ang paboy ko sa imo. Tanan mo nga isugo, boss. Patihon ko na, boss, ya.
1: Wah. Aba.
0: Oh, boss. Tanan-tanan mo nga isugo mo, boss. Tumanon ko na, kagtamdon ko na. Nga utang nga kabalaslan sa imo.
1: Oh. Aba. Daw sa piho ka maghuluhang bala.
0: Tuod na ya, boss.
1: Nga ahaw. Sa diin niyang pamilya mo, haw.
0: Ato sa layo nga lugar, boss. Pero may hari ko di isa ka pamilya. Malapit lang di.
1: Ate, aragali. Pangayo ka tubulig sa iya eh.
0: Tabal-tabal man galing, boss.
1: Wah, wah, wah. Ay, ay, ay.
0: Ido, wala mo to yalabot ya. Padamo lang yang padamo sa kwartang ubraya.
1: Kagsin o ina aber.
0: Kapitan sa kalising ko, boss. Ah.
1: Wah. Ano?
0: Oo, boss. Taga-kalising ko.
1: May pamilya ka da. Taga-dira man ko. O galing sa Manila, kuya, nagtiner.
0: Halatood ka, boss. Tikilala mo gina siya eh.
1: Oo, gid eh. Kay ang kapitan da nga tabal-tabal si Hugako man lang.
0: Pakaisa ko na, boss.
1: Wah! Ay, gali ka.
0: Oo, boss. Bow. Pinabayaan niya lang ko niya, boss siya. Wala git siya nagsapak sa akon.
1: Ah, wala iya ka guro ginsapak. Kay man, hindi ka man guro sa lapakon.
0: Hala! Sa desa diya ino.
1: Wah!

0: Ang gaanay bahala man sa ah. Panukot lang to, agad may ipahulam ka man sa akon ah.
1: Na. Baw, amugid na iabala na namian ko sa imo mads mo. Kaysa pagkabuot, hasta may hulamay lang ang matabo.
0: Ay, ako pa ya mads. Hapos lang kuya istoryahon.
1: Hapos.
0: Wala gid kuya gamu mads.
1: Oo gid mads eh. Basta hulamay na yadasig. Kagid yadayon magsugot no.
0: Ay, oo mads eh. Kwarta na na, hindi pa ko.
1: Aba, ang pamangkot da galing, Mads, kung pahulumunta ka, san umo naman ko bayaran?
0: Ang istoryahan talang anay, guro subong, Mads, ang hulamay. Tida sunta naman na istoryahan ang bayranay.
1: Aba, sadya-sadya, ino.

0: Boss Rokit?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Makantor sa kapihan, boss.
1: Mano tato, mga pe?
0: Kung may nagbayad tayo, ti mga pita. Kung wala ti, matanga lang tayo. Boss, matambay-tambay lang tato ah. Agod makalantaw sang TV.
1: Ati ba si sawa yun tato, kay wala man taga pangapi.
0: Ay, di lang ta magpungko ah. Tindog-tindog lang ta.
1: Ati pwede man ah.
0: Matanaw tato sang butuway sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
1: Ay, gilik ha?
0: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawin ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment, kagkanday sino naman ang hindi pabor.
1: Ang mabuto pabor guro, Boy Ramon, paldo ginaguro na ako.
0: Bodo amo ginagurong lakat, boss mo.
1: Tikon ikaw, congressman, Boy Ramon, ano yan ang buto mo?
0: At tikon makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, kuya, boss.
1: Why?
0: Pero kung hindi kuya makabato niya, boss, ay hindi kuya magbuto ah, para safety ko. Ma-abstain, kuya.
1: Boss, sadya-sadya, you know?

sundabagin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:26. Ining oras, ginadulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, Special Coverage. Special Coverage. Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
1: Mayong aga, syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga, Pilipinas, mayong oras sa bilog sa ninga kalibutan. Ari kita magadulong sa inyo sang pinakauluhi sa ninga mga update kag resulta sang hinampang. Dugay-dugay, bulubantayan naton ang hampang sa tunga sang Western Visayas. Naga-represent diri ang Leon National High School. Kag subuman ang Negros Island Region. Ang Taitong High School. Naga-warm up na sa karon ang duha tanan ka mga team. Quarterfinals ni mga K5. Win or go home. Ang mapierde, magpauli kag matapos na, no? Natapos na ang ilang kampanya sa saning palarong pambansa. Kahapon damo nag-react nga daw nagpapierde ang Negros Island Region. Anong kontra na to? Sa Mindanao area. Para kuno nga hindi nila makasumpong ang NCR. So makita naton, ari na nag-warm up na ang dua ka mga team. Magasugod na dugay-dugay mga K5. Ang ginabulubantayan nan, ha? Sang una ti ang nagarepresent sa Western Visayas amo paning Taitong High School. Pero subong at tuig, nagbulag na ang Negros Occidental kag nangin Negros Island Region na. Negros Occidental kag Negros Oriental, lakip man ang probinsya sang Siquijor. Amo subong nagabugos sa Negros Island Region. Nagapangamustahanay ang duwa sa ni ka mga team. NIR kag Western Visayas. Damo ni nagabantay subong. Siyempre, kilala ni mga player sang Negros Island Region. Ilabigid ining si Brianna Ang. Ang player sang Western Visayas, ang maraming secondary volleyball boys and girls arena, si Jane Precious sa Baclagon, si Akia Vinis sa Biatingo, si Giselle Hart Akaday, si Jamiel Kadua, si Marian Vinis Kagbay, si Jorlin Mariz Caldito, si Shara Mikaela na Kalfufuro. Grabe. Kag kay Chara Nicole Caligan, Shena Rosa Castillon, Abigail Francis Fuentes, Altia Marie Gaurana, Jailin Gip Labuyo, Princess Laika Londres, si Jaira Michelle Rumias, kag si Jillian Rufin. Ang ila coach si Ma'am Belinda Kagapi, ang assistant coach si June Kenneth Cambil. Kag ang nag-upod sila si Ma'am Sophia Jane Bugayong. May taga-syudad sa Iloilo nga gingkwa sila. Ining si Altia Marika Gaurana. salang gid anak ka impon sa ila no nga ginkuha nga player amo ni taga Sipio. Sorry na mga ka K5. Bola bantayan amang resulta sa ni kay bagi nato na mapierde dire. Magapauli na. Natapos na no ang ila sa nga journey sa sining palarong pambansa 2026. Sang una kung kabahin sang Negros Occidental pang Western Visayas daw lang tawo na kundo finals ni sang regional meet. Pero subong ti palarong pambansa na. Gabantay subong ang taga Bilog nga Negros Island. Gabantay man ang Bilog sining Western Visayas, ang syudad kag probinsya sang Iloilo, lakip man ang taga Banwa sang Leon. Lantawon tang pagngurob no sang taga Banwa sang Leon. Kon masarangan nila ang pagngurob sa taga Taytung High School sa may syudad sang Bacolod. Are manog sugodag ipakilala na ang first six sa hinampang. Namayagid para do direkta nga itong sini nga panulok. Are na. Ha? Abang, pati mo manin nabutang din nga palarong pambansa bed. No? Alas 10.32 sa itong sini nga pagpangalagad. Plastar, plastar mga K5. Na ako nagahikot ka muda sa nga mga hilikuton sulod sa nga balay. No? Ah, mamati kag of course sa monitor sa ato sa nga Facebook live. May adayad ging aga sa 68 na ton ka mga viewers sa ato sa Facebook live. Sa mga nag-monitor, now sa ilasay tag sa ka mga radyo. Idolong na ton, now blow by blow ang ning magkalnabo nga resulta sa ngampang. Standby man ka mo, kay magahampang man subong ang Western Visayas Secondary Boys kontra sa Central Visayas. Ang lugar to sa nagsikat nga kwan? Nga player nga si Moral. Pero si Moral subong winner ga hampang sa palaro kay mga batang Gilas. Pareho sila ni Sardon no sang Western Visayas. Ang ball position naga magaserve ang Western Visayas. No una nga serve, sumulod stop by player sang Bacolod. May play gilayon 1-0 ang score. Rapid play now sang Bacolod nga way ma-anticipate sang Western Visayas. First set pala ni 1-0 ang score. Magaserbi ang Bacolod, no? Ang NIR. Nice receive by Western Visayas. Gintos, balik ang bola. Pero why? Naghanot what? No? Ang Bacolod, balik sila ang bola. Nag-drop. Ball! Yes! Sumulod! 2-0 ang score sa Negros Island Region. Number 2 ang naka-score, no? Ang attack, no? Sa Bacolod or sa Negros Island Region. As another serve by NIR. Nice serve. Nice receive by Western Visayas. Gintos, ginda pass, why na-intercept sa Bacolod. Naghalot liwat ang Bacolod. Na-block sa Western Visayas. Balik sa Bacolod. Or NIR na, wow, I get, no? At 3-0. So, pigado ang, kwan? Ang kaon ka taga Leon. Daway ka inom sang Mighty C. Medyo luya-luya depensa nila. Okay, 3-0 ang score. Mga KK5, mag-serve subong ang NIR. Nice serve. Nice receive by Western Visayas. Gintos, naghanot. Pero na-block. No? Balik ang bula sa Western Visayas. Naghanot ang last defense. Na-intercept sa Bacolod. Nice defense. Nice attack no? By NIR. So, anong ipamahaw ni isang taga Western Visayas? Itlog? Ay, gapo ka score raw. Na, no man ya. Oh, dalag. Oh, dapat patawag time out na nano nga dapat focus. Oh, focus ang NIR so mali pa yung 4-0, no? Serve ang NIR, nice receive. Now by Awesome Jesus naghanot. Yes. sumulod. At least nakasko na gid man. Silinya indi yang itlog amusud an may dala nga hotdog. Padala talang ni Sadya kakay 5 Paul, good morning kid sa 131 tak mga viewers. Ano daw mga react tagal yon? Oh, grabe ba si pariente? Pariente ni kakay 5 Alira. Pero may kakaon gulay daw mo itong gulay sa Leon. Nga doon hinang ang lasa ng atakaw. Nice serve by Wasan Visayas. Nice receive na ganot ni Wat. No, ang taga NIR. Pero outside ang iya sining hanot. Natamaan man ka, kwan, ka Baskog. 4-2 ang score in favor sa Gapon sang NIR. Mag-serve ang Wasan Visayas. Again serve. Nice serve. No receive sa NIR. Ginrapid ang niya play, pero na-intercept. Ginrapass, pero na-out, ginra-drop ball, pero nakuha niya po. Nice sa defense, no? Gin-block kay ang pag-receive sa NIR, pasulod, no? Sa posisyon, sa Western Visayas. At simple lang nga play, gin-pitik lang sa ibabaw. 4-3, mayroon nakalagas na sa mong ang Western Visayas. Western Visayas nag-serve. Ginrisig sa niya NIR, naghanot, pero kabus ang hanot, ang igo, ang ring, or ang net, no? Mga ring na, ano, cover basket pa. Net, so na-block sa net, score sa Region 6, mga kaki-5. Okay, serve by Western Visayas, pero out ang serve siya ni, hindi pag-uyang, ang serve kaya mo ning easy point, no? Ang serve pinakaimportante sa volleyball am nang balilabla kung kay isang pasudla lang, no? Pasudla lang, no? Kay kun hindi magsunod, automatic ahaya. Tiscore da yun sang kontra. Eh. Now 5-4, ang bola bahaw pareho man sa kabakulod. Siling sa taga NIR, sila nga akamulang haw. Kami man kabos man ang amon siling serve. Oh, okay, balik ang serve sa Western Visayas 5-all. Okay, nice serve. Nice na receive, no? Na dalang. Okay, nakasaylo sa Western Visayas. Gin toss, nice play. Now by Western Visayas, no? Ang importante sa volleyball, kabalo ka mag-pleasing, no? Ang pleasing tawag, kabalo ka manultol kuway to sang tawo. Ah, bala mo hindi man tanan sang anong ka player makover, no? Ang court so dapat kung kaisa taas IQ da. Now serve by Western Visayas. Naghanot sa kilid pero cross attack sumulod, no? 6-all. Close fight, no? Ang hampang subong mga KK5 sa first set sa NIR kag Region 6. Magabalik ang serve sa Negros Island Region, no? Why pa si Brianna nagsulod, no? Nice serve by NIR, intercept. Naghanot ang taga Wisam Jayas, nasagaan, naghanot ang taga NIR, pero na-block, pero nagwa ang bola, Butsilingon score sang NIR. 7-6, mga KK5 ang score in favor sa Negros Island Region. Na nagapreparar sa pag-serve ang number 12, na sang NIR. Nag-kwan ang jump serve, no? Pero ang iasaring serve, naglapaw naman. No, na-anticipate sa taga Western Visayas nga lapaw amo to nga while lang gin stop, no, ang bola. So 7-all sa first set. So magabalik ang pag-serve sang bola sa Western Visayas, no. Ara gin serve, jump serve kag na receive sang NIR, rapid play. Waay tumanga ang isa ka player sa likod. Nag-angan-angan kung kwaon ka upod yung isa, no? Amo na kung kaisa hindi dapat malipat nga. Maghambak na nga, mine! Why asa nga gaway? Anong nga isa ng bula, dapat mayan ka mo mag-istoryanay sa court, no? Wapo nga serve sa taga NIR, pero na-stop sa Western Visayas. Naghanot sa likod, pero gwa ang bola, no? Bala mo kung kaisa importante ni ang pag-receive mo halin sa pag-serve mo. Kaya kung hindi maayo ang pag-receive mo, hindi ka mo kapangita sa play, no? Ang inyo sining setter, hindi ka maayo makaset sa play. 9-7 in favor sa NIR. Nice serve, nice receive. Naghanot ang taga Iloilo, pero out, no? Out ang iya sa ni nga hanot. 10-7. Tatlo ng advances ang NIR sa Western Visayas. Okay, aring player nga isa sa Bacolod. Nga daw national player naman nito kwa sa university. Now, back to the ball games. Pero ang receive lapaw sa NIR naghanot kag na block pero gumawa ang bola score sa Negros Island Region. 11-7 na. Now, ang score nakarangkada diri ang taga NIR. Now, do ay nakabalos sa ang Western Visayas sa apat sa nika kaposisyon kay nga ang receive ni Labi hindi mayo eh. So hindi sa mayo makapangita sa nga play, no? Gangan-angan ang number 3, no, sa from NIR nga mag serve mga K5, no? Damo tawos mong nag serve nice receive paghanot igo sa guya ang taga Bacolod pero na naingagaw mga balik ang bula sa Western Visayas. Western Visayas sa ganot liwat. Nice nga attack. Wise ang tabo, no? Ang hanot sa Western Visayas. Ngayon pasensya ang taga Western Visayas sa NIR naman sa volleyball basta maka igo agani pag anot mo. Ngayon ka pasensya. Signs ang sportsmanship. Balik ang bola sa Western Visayas. Nice serve, no? It's an ace for the server of Region 6. Why mayo ma-intercept sa taga Negros Island Region, no? Ang serve sa Western Visayas. May duwa di ka player ang taga NIR nga taga kwan man taga Antique kan taga Iloilo mayari man di. Now, nice receive naganot ang taga NIR pero lapaw, no? 11-10, no? 11-10. Isa lang abansin sang NIR. May kay naka rat sa dama na nga taga Western Visayas matatlo ka posisyon, no? Nga naka-score ang Western Visayas. Ang mag-serve amo ang Western Visayas. Okay. Sulod ang serve, gina-receive, naghanot pero na-block, no? Sa Western Visayas naghanot liwat. Nice receive by Western Visayas naghanot. Yes. What an attack, no? Cross attack. Makabakit ang cross attack diri sa right side ang bola nga direksyon pakadto sa left side, no? Sa kontra. No? 11-all. No? 11-all. Bao, close fight ka tama. No? Doon mo ni gina ang trend sa ngampang nila. Maabansi ang NIR. Malagas ang Western Visayas. Okay. Receive. Nice attack by Negros Island Region. Score 12-11. In favor of NIR. So, first set pa lang ni mga K5. Quarterfinals ini ang mapierde. Bye-bye. Serve sa NIR. Na-receive sa Western Visayas. Naghanot. Pero na-block. Then another set. Open. Nag-drop pass. Pero na-block. No? Sa Western Visayas. Kagwain na masagang sa Negros Island Region. 12-all. 12-all ang score. Mga ka-K5. Now, very close fight ang first set. No? For quarterfinals. Kag-jumpak ang matawo. Nga nagalantaw si ni mga K5. Tindugangan pa yung gadaan nga tungod nga tayo nga high school nga represent sa NIR. Damo giniya mga fans. Now, serve sa Western Visayas. Na-receive sa Mayo. May hanot ang Bacolo ang NIR. Pero na-receive. Naganot man ang Western Visayas. Na-receive man another hanot sa NIR. Why naman receive sa Western Visayas? So, 13-12 ang score. Okay. So, mag-serve liwat ang Negros Island Region. Pero ang balda na it's a close game, no? Sa sining tunga-tunga sa first set, sa quarterfinals sa secondary girls sa volleyball. Serve by NIR, received by Western Visayas. Hindi naman mayo receive nila. Amo naman makaset sa mayo. No? Ang NIR, naghanot, na-receive, pero wala maayo kag nagwa ang bola, 14-12. Dua ka puntos sa gabanse sa Negros Island Region mga ka-K5. Now, 14-12. Hasta ni sa 25 nga points. Number 12 of NIR, nag-serve. Nice serve, nice receive. Nag-hanot. Pero touch ball or wala. No? Gwa ang hanot sa Western Visayas, 15-12. Now, tatlo naman ka-position nyo ay makabalos ang Western Visayas. tatlo namang nakabansi. Okay na, naka-igualis niya sila. No? 15-12. Number 10 of NIR, nag-preparar, nag-mag-serve, jump-serve, na-receive, nag-hanot, may block pero nakalusot, no? Ang hanot sa Western Visayas. 15-13, no? Ang score, mga kaki 5, no? Damo sa mga lantaw taga Leon kay Jennifer Kaimpon, no? Kag kay Sir Ronel Kalansingin, kay Ma'am Dilin Sautong, kag kay Ken Navio Rodriguez, no? Subong may pang Western Visayas. Dugay-dugay kay Masaylo magkita sa basketball kung maka-time out na rin. Alapaw ang serve, no? Sa Western Visayas, 16-13. Amo ni gani nga kung mag-serve, dapat pasudla lang, no? Kay ti turnover kung error, no? Kung mag-serve ka nga net, lapaw, no? Ang iibo siya nga serve. Number 4 of NIR, nag-serve, gwa ang iya sa ni nga serve. Natamaan pa tuo, no? Why makasulod sa linya. So 16-14 ang score. Mga kaki 5, ang Western Visayas subong, amuning mag-serve na, no? Number 13 of Western Visayas, nice serve na receive, naghanot, pero na intercept, no? Sa Western Visayas, naghanot ang Western Visayas na intercept man sa Bacolod, no? Reset luwat ang Western Visayas, naghanot liwat, pero gwa ang iyasaning hanot, no? Outside. So 17-14 ang score, tatlo sa Gyapon ang abanse, no? Sa NIR. Okay, 17-14. Nag-preparar subong number 6 sa NIR. Nice serve pero kabos, no? Do ikaduway ni nga serve kabos. Ag isa ni nga serve mga K5. 17-15, no? Very close fight. Nag-uraban si ang NIR pero nagalagas man, no? Ang Western Visayas. Mag-serve diri ang Western Visayas number 4. Left nga serve pero tama ka kwan ka kusog naman, no? Gumawa naman ang ila sa nga serve. Kada mo sa nga kwan ba serve nga kanugon gid, no? Wa isumulod, no? 18-15 ang score. Magapabilin sa NIR ang pag-serve, no? Sang bulan number 12. Nice to receive pero lapaw pero na block, no? Sang Western Visayas ang iya sa nga hanot sa NIR, wala magsulod, no? Paghanot siya kabos, nag-igo sa net, that's why nga violation. So 18-16, duha ka punto sa kabanse sang NIR sa first set mga K5. It's a quarter finals, win or go home. Okay, Western Visayas nag-serve, nice serve, naghanot ang taga NIR pero kabos ang iyasa ng hanot, kulang sa tumbo. Dapat kung kayo sabi, paghanot mo na iya, dapat ang paghanot mo, ang elevation siya na lapaw sa ring, no? Sa net, I mean. So kabos, bago palipay na si KK5, balira, ay pagani. Oh. 18-17, mag-serve ang Western Visayas. Domidyo alang-alang serve sa ang receive sa Bacolod. Maka-set 3. No, sa maayo ang Western Visayas. Naghanot pero na-block sa NIR. Score 19-17. Dua ka puntos ang abanse sa Negros Island Region. Na? Pauna-una ni 25 points eh. Okay, mag-serve ang NIR na receive pero gwa ang pag-receive, no? It's an ace, no? Amang tawag nga ace score bla halin sa pag-serve, no? Nga way masagang ang imo sa ni nga serve. 20-17, no? Ang score. Number 2 of NIR, nag-serve, nag-hanot, lumapaw naman. Kag nice block by NIR. Gintapi lang bula kay pag-receive sa taga-Western Visayas sa loob pag-receive nila dito sa court sa NIR. Nagtupate ah. Gintumbuan, nagkagintitik. Huwag ka-preparar. No? Ang taga-Western Visayas, Maki 5. So 21-17 nagpatawag sang timeout. ang coach nga si Giuseppe Ora si Mamba Sir Belen, si Ma'am Belinda Cagapi, nominating coach sang volleyball girls, nagpatawag sang time out matapos nga medyo nakauroban si naman no sang sunod-sunod nga puntos ang NIR 21-17 no apat na lang no ka score kinanglan puntos para magdaog sa first set ang Negros Island Region. No? Bula subong sa nga kwan mag-serve ang NIR. Nag-monitor ato sa nga 237, no? Taga Western Visayas ni kag taga Leon, no? Ga monitor sa aton subong. NIR mag-serve sa bula number 6 ang serve is lapaw, no? Tam-an kabaskog. Ang score 21-18, no? Damo error nila sa serve. May kabus, may lapaw, may gwa, no? Amo na kung sa kanugon eh. Okay. Ang bola yara subong sa Western Visayas among mag-serve. Jump serve, na receive sa maayo, naghanot ang taga NIR na block, maset ang Western Visayas, naghanot man, nag-atake, pero na-stop sang NIR, NIR nagbalos atake, pero na-block, pero nakuha gyapon sang NIR. Nagbalik sa Western Visayas kag why na masagang sang Western Visayas another score for NIR Negros Island Region. So 22-18 no ang score mga kaki 5 may substitution no si Brianna ra na sa sulod sang court. Okay, mag-serve sa gyapon ang Negros Island Region. Okay, lapaw ang serve. Now, another error on the part sang NIR sa serve nila daw damukid sang lapaw ng kabus. 22-19 in favor sa Gapon sang NIR. First set, quarterfinals, volleyball secondary. Now, number 7 of Western Villas nag-serve. Nice na-receive, naganot ang taga NIR, wala na sa maayo. Ma-receive sang Western Visayas, it's another score. Dua na lang ka puntos na kag makuha sang NIR ang first set. Tatlo ni ka set pero kon magdaog ang NIR first set kag second set, wa na sang third set. Ang volleyball, na? Ang basketball partner nakasugod naman. Away pa kasugod ang basketball. Patapusan nyo ang 9 ng NIR kagang Region 6 nga volleyball ka antes ang basketball secondary. Eh, kontraon subong sa Western Visayas ang Central Luzon. Ang lugar tubla ni Mural na ito nag-trending sa Palarong Pambansa 2025 dito sa may Ilocos. Pero si Mural subong way kampang kay Ara subong sa Batangilas. Ang tanan ng mga gimpanguha no, sa Batangilas hindi nakampang sa Palarong Pambansa. Ang Western Visayas may player man nagkuha sang Batangilas. Ining si Sardon, no? Si Sardon way subong sa Western Visayas kay kinkuha man sang Batangilas. So ginadumilian siya magpasakop, no? Kay titungod basi kon hadlok sa injury. No? Back to the ball game in IR, no? Nag-serve. Naganot ang taga-Western Visayas, drop ball, pero na-intercept sa NIR, balik sa Western Visayas, drop ball again. No? Balik sa Western Visayas, naganot ang backline, pero guwa ang hanon. Natamaan sa natuong aside, why sumulod sa court, no? Set point na ang NIR, 24-19. Sa laka puntos ang kinanglan sang sang Negros Island Region kag magadaog na sa first set no sang hinampang para sa quarter finals. Okay, back to ball game, gwa ang serve no sang NIR, nagay chance pa 24-20 no. Damo error nila kay 5 points sa serve no. Muna ang bal nila dapat pasudla lang no. Bala mo kon error sa serving na score na dis kontra. Di hapos sa rutindog lang daw ay kanamersa. No? Are, nice serve, nice receive, no? Kaga dito naganot ang NIR back to Western Visayas. Ba, kwan naman namin naman set ni sang kwan NIR pero na block, no? Naganot liwat ang taga NIR. Hop, na kwan pa. Nakuha pa sang Western Visayas another attack by NIR na stop. Nagbalos, nakuha gyapon sang NIR ang bola, naganot liwat. Cross attack sumulon. And that's the end of first set. Daog ang NIR sa first set. No, sang hampang, no? Mga kaka-5. At 25-20. Nati kwan change court. No, change court sa set number 2. No? Ang ining sambit siya ni nga quarterfinals game. Ang mga ginambal na to na amapier, didri mga K5, no? Kwa na? Ang goodbye. Goodbye. Gabato. Gabato, at least why na kwan nakamasaan. why ging kwan? Why ging lampaso? Hey, bam! Alira! Hindi ka na dyan mag-react. React kayo, matapos ang ampang. Siglang nga gabato, no? Lipay sa taga Negros Island Region ang ato sa sister station to sa Negros, no? Bawion ta lang sa kuana sa basketball. Balos ah, may second quarter pa man ah. Ay pa matapos ang hinampang. Pero kung magdaog ng NIR, why na? Nahulog na ang Western Visayas. Siglang mo ginang hampang at chug mahampang. No? Ah, moral? Ah, hindi ka pang nag-isimoral kay Simoral ara sa Batang Gilas. Kung kapangita ang iban kay Sardon sa Western Visayas, why man si Sardon? No? Kay mayo man ang ampang player, kita ko si Sardon na pagampang niya sa Weaver A. Ah? No? Isa man naging nasa Ligan, no? Sa St. Roberts, no? Nga man nag-represent sa buong sa palawang pabansa para sa Western Visayas, si Sardon. Mataas, sabi maglusot, may tira, no? Tandap tirahon. Tigaling kay Gingkwa ni sila sa Gilas, Pilipinas. Para sa aton siya nga national team. Si Moral Gingkwa man eh, no? Sa nga Gilas, Pilipinas. So ay si Chog Moral karon sa Central Luzon. Nga mong kontrahon, sa aton siya nga pambato, sa secondary boys, para sa basketball mga K5
2: News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. K5 News FM, Palarong Pambansa, Scores Update.
1: Okay, back to the ball game kita mga K5 sa tunga sang Negros Island Region, kagsang Region 6. Ang first set nakuha sang NIR, 25-20 ang score para sa second set. Ang una mag-serve amo ang Negros Island Region na receive sang Western Visayas pero way ka maayo ka play, no? Another attack by NIR na block sang Western Visayas. Western Visayas attack! Naghanot! What an attack! Why sang tawo sa tunga, no? Baskog ang hanot. Kadako ni sang taga Western Visayas, oh. Ano, number 17, no? Amo na si Kwan? Amo na si Kalpopuro? Ano ni siya ni Miguhon mo?
3: Parinti.
1: Oga, kung si K5 Alira kay Tagalion ang iya pinalangga. Okay, back to ball game Western Visayas. Nice serve, no? Naka abansin na 2-0. Medyo dumayo ang performance sa second set. No? Makabawi para may third set. Nakikipagdaon ng second set ang NIR. Goodbye na on the parts ng Western Visayas sa secondary girls sa volleyball. No? Nag-play. Naghanot ang... sumulod pa! No? Ang hanot sa Negros Island region. Why anticipate nila binagwa? Pero ang bula sumulod, no, sa court sa Western Visayas. 2-1 ang score, Maki 5. Okay. Ang mag-serve diri ang NIR running serve, nice receive, pero why naman sang maayo nga play ang Western Visayas. Nagasignal na sang play ang bakulod, naghalot, pero na receive sang Western Visayas. Western Visayas naghanot, nakuha sang NIR, naghanot pagid. Kag wala na ma-receive sang Western Visayas. 2-2 ang score, mga kakipa. Bula, liwat, mag-serve ang Negros Island region. 2-2, second set, ang first set, nagdaog diri ang NIR. Okay, running serve. Okay, na-receive, pero daw hindi mayo ang set. Nakuha sa inyo NIR, naghanot, pero lapaw, no? Ang iasa ni nga atake. 3-2 in favor of Western Visayas. No? Mga samusin ni nga pagsugod sang set, medyo close fight, pero pag uluulihin na kina sa first set, medyo din na nag-urabansi, no? Ang Negros Island region. Number 14 of Western Visayas, mag-serve, no? Maki 5, jump serve, pero ang bola, kabos. Kulang sa pamahal. No, 3-3. No? Ang muling masakit, ganyan ang balaton sa serve nga hindi ka pasulod, no? Lapaw, kaya tiapos ang score sang kontra. No, 3-3, number 12 of NIR, running serve. Nakuha sa mayo sa Western Visayas, naghanot pero na-block ni Brianna ang bola. Score NIR 4-3 ang score, mga ka-K5. Now, ginawa natin luan ang court. Now, damo ang tao, naglantaw, subong, jump pack. Kaya tungkol ganti ang NIR ni kilala ni sa kwan, sa patag sa volleyball. Now, okay, mag-serve ang NIR. Okay, lapaw, no? Sobrahan man ang NIR. Ang Western Visayas kabus. Oh, net natapal ka, net ang serve ang Negros Island region niya galapaw sa court persado. So balik ang pag-serve sa bola sa Western Visayas. Okay, running serve, na-receive sa Bacolod pero may miscommunication, no? Consin o ang magakuha sang second kwan, anong tawag sina ang ikaduwablang pag stop nyo sang bula. So dito 5-4 ang score, no? Number 17 of Western Visayas ang serve, received by NIR, naghanot, nakuha sang Western Visayas, set ang Western Visayas drop ball, pero nakuha sang NIR naghanot, nakuha gyapon sang Western Visayas, set another attack, nakuha gyapon sang NIR on the attack, patawhay, set ang Western Visayas back line ang naghanot, pero tama K9, no? Kag nag rapid play ang NIR, wala anticipate sang Western Visayas. So, kung kasi sa atin, dira mo, diskarte na, no, sang sitar. No, wala mo siya sa volleyball, importante ang sitar, namin mag-set lang, pagatag sang bola, timing, kag dapat tataas kin IQ, no, ang sitar. Back to the ball game, serve sang NIR, nakuha sang Western Visayas, nag-drop ball, pero nakuha sang NIR, na maset ang Western Visayas, naghanot, na-block, pero ay tumabok ang bola, ara gyapon sa court sang NIR, score sang Region 6. 6-5 ang score. Mga kaki-5, babansi subong ang Western Visayas. Pero isa lang ka puntos, number 10 of NIR. No? kanya pa umpok ang bola. Usually mga jump serve, no, ang ilang ginagamit, no, na intercept o kuna serve, no. Naganot ang inayan na block sa Western Visayas, another attack pero gwa, no. Gina-check kung touch ball, wala, no. Score sa Western Visayas 7-5. Nakakodari man tayo yun ang abansi sa Western Visayas para makay may

0: sa mga players nila na nga dapat ko kaisang kwan lang desisyon mo kay inabi abisang player sa NIR Guae ang serve pero sulod na ang bola, so that's why nga nagatag sang tatlo ka puntos nga banse para sa NIR.
1: Ang bakbaka ng pinaka...
0: Or sa Region 6.
1: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na boses at tunog ng pambansang palakasan. K5 News FM, Philippines. Palarong Pambansa 2026. Unang narinig, unang nalaman. Dito lang sa nag-iisang kampyon na radyo ng Pilipinas. K5 News FM, kampyon!
0: Okay, alas 11:07 na sa atong sining special coverage para sa quarterfinals sa tunga sa Western Visayas kag Negros Island Region. Abansin sang tatlo ang Region 6 nag-serve attacke of NIR na receive sang Western Visayas, attacke of Western Visayas na receive sang NIR, attacke of NIR na touch ball sang blocker sang Western Visayas. That's why nga ti nagwa ang bola, last touch ang Western Visayas, balik ang serve sabayin sang NIR. Ang score is 8-6, no? Dua ka punto sa kabansi sang Region 6 na depensa lang, no? Ang serve sang NIR pero nagsunod ang bola pagadto sa NIR, naghanot, nice nga attack, no? Waay sang tawo. No? Natamaan sila ka kwan kapatuo diri sa ila court. Nalipatan nila nga damo pa sang kwan sang pwesto sa court. 8-7 ang score. Aban sigya po ng Region 6 pero naka-score sang duha ka sunod-sunod ang NIR. Number 18 of NIR mag-serve, no? Sa mga tinoon, running serve na receive sang Western Visayas, naghanot sa tunga pero na stop sang bakulod. Another set for Western Visayas, nagadot ang sa likod, backline, pero ang receive sang bakulod, no? Hindi mayan. Ay na, no man tong kansa lang iya sa nga pag-anticipate, nakibot ka bula, gingulpiya, so kay ti gakwan na mo, gapisik ang bula, nagwa, no? 9-7. Abansi ang Region 6, Maki 5.
2: Bayas,
0: Timo. Ah? Tiga, gasugin lang kung di ka kuya ko beridge. Region, okay, nice attack by NIR. Now, nice cross attack. Now, down the line. Amo naman na down the line. No? Aragid mismo sa linya. Di mabudlay na nga stopon. Kaya abi mo, guwaglit mo kay igo sa linya. Now, so magabalik ang serve sa NIR number 10. Na nice receive by Western Visayas, naghanot. Okay, nakuha liwat. Nice drop ball. No, amo na yang mayad pa utakay. No, bala mo kaysa dapat mag-utak man sa volleyball. No, pag stop sang bakulod, mapaw si ila at isa lang kakawit eh, no? Ginpalikaw ang bola sa wala tawo. No, 10-8, Maki 5, mag-serve ang Western Visayas. No, number 15 of Western Visayas running serve na op out naman, no, bao damo kaya service error. No, gwa ang bola 10-9, no. Magasulod ang libero, no, sang Western Visayas. Ang libero niya la inya color sa iya mga upod. Okay, ang bola yara sa NIR. Okay, mag-play ang Western Visayas. Drop ball, yes! No? Pag-uning dako number 17 sang NIR. Amo lang imo siya pariente. Basta ganit namin, mamariente ka na yun. Region 6, 11, 9. No? Ang serve subong ara sa Region 6. No? Very close fight ang hampang mga kakifay. Okay, serve by Western Visayas, gin-receive sang NIR, rapid play pero na-intercept sang Western Visayas, nakuha pa sang bakulod, attack, drop ball, naalangan, no, dalang, may, okay, out. Adin ang score, Region 6, no, 12-9, tatlo na ang abansi sang Region 6. Abisan pa, no, gabato, bato ah. Alam mo, ang

0: NIR niya mo ni siya nagligad, no? Ang kwan ang second place. Okay, bola na receive sa NIR naghanot pero ay masagang, no? Sa Western Visayas. Grabe nga hanot kusog to. No, 12-10 in favor sa Quezon sa Region 6. Now, good morning sa 332 na mga viewers. No, direkta ni sa may area sa Agusan del Sur, K5 News FM Philippines sa Makaymo. Anang sports mong covered. Now, ba in IR na receive sa Western Visayas pero hindi mayo pero naghanot na receive sa in IR. Naghanot na taga in IR pero out or sulod. Out, no? Out ang sinyas sang referee. 13-10, no? Abansi ang Region 6. Makakuan pa tani pa, makalabot sa third set ang ining nasambit sa ning hampang. Ang first set, nagdaugri ang Negros Island Region. Now, nagserve ang Western Visayas. Ba, mahayog ito. It's an ace. Ace serve. Nabot silingon sa why na stop mayo. No? It's an ace. Daw pareho man sa tennis. Ah, no? Pag serve ako na why ma-receive sa kontra, kag nag-score, ace. Serve of Western Visayas. Na-receive sa NIR, naghanot. Pero nakuha sa Western Visayas, naghanot liwat plus pleasing pero nakuha gyapon sa bakulod. Nice play. No, pero nakuha gyapon sa bakulod. Grabe, naghanot ang taga Western Visayas, drop ball pero nakuha gyapon sa NIR, nakuha sa Western Visayas, another attack by Western Visayas, nakuha gyapon sa NIR, NIR nag-attack, nakuha gyapon sa Western Visayas. Western Visayas nag-attack, nakuha pagid. No, malawig din. Naghanot ang taga NIR si Brianna Y kapalapos sa ring or kapalapos sa net, no? Mga ring ato na nada sa basketball ba? Mapo pag kung why nagkakwal nagahulog yung bula. Oh, 15-10, no? Sa 356 na mga viewers, good morning. Oh, Western Visayas nagserve sulod ang bola. Wow, another ace. Grabe pang score ka, number 12 ka, taga, kwano, kataga Leon, kataga Western Visayas, so tatlo ka, kwan, tatlo ka, Serbia, score good. Na, time out, ang NIR, hatag instruction. Na, ano man ka mong man, ni nang pagkatagis ang tiyansang taga Western Visayas. Na, base ko nakita, kataga NIR, gang urob ya, Leon. Ah, base panukan la, Leon, blaga, ang urob. Kaladlukan ang Leon, mag-urob mo. Ha? Oh, ariga tag-instruction ang ilasan nga coach. Oh, dami dito nga pro pangaking ng coach. Na relax, relax, focus, focus. O siling sa taga Western Visayas, sinabasta ang itsura nyo daw Leon lang. Para madlock sila. Ang mga anot sa taga Leon, bla. No? Kwan ngurob Leon. Galain na sila kay anom ng abanse. Basi ko na kay kapon doon na propirde gini ang inay. Ara kay mabunggo yung Western Visayas. Mga dito galantal sa isang ligad ka final sa Wibra. Balik sa ball game, naganot ang taga NIR pero nakascore. Nakascore sa NIR 16-11. Now, 16-11. Now, Maria Rita Kanunaw Kanata, good morning. Di patapos ang laban. Kay Inday Kalumno. Na kay mga kalumno nito taga Leon gani. Na kay Nonoy Amasyo pa shout out kay Tatay Tony da, no? Kag kay Nisty Ice, grabe ba ano nga school region 6 man. Kwan ni Leon National High School. Back to the ball game. Western Visayas naghanot. Nasagang na block pero ang bola nagpabilin sa sulod sang court sang NIR. 11 or 17, 11. 17-11. Anom ang abanse na sang Western Visayas. Okay, da makuha nilang second set. Ha? Maintain lang, maintain. Na? Maintain, walo na lang. Walo na lang, walo na lang ka mag 25 points para may deciding set kita. Maka third set kita. Na? Ang Western Visayas serve receive by NIR. Naghanot pero nakuha sa niya na block. Naghanot liwat ang NIR, nag-block, kuha niya po sa Western Visayas, naghanot! Yes! Pero outside ang bola. Okay. Outside! So, 17-12, no, ang score. 5 puntos ang bansin sa Region 6, Maki 5. Now, standby ka mo kay makalawat-awat ni. We hope nga may ara sa deciding set, ha? Third set sini. Okay, very close fight, eh. 17-12, bula sa NIR, nag-serve. Nakuha sa inyo, Wilson Chavez, naghanot. Yes, sumulod. Now, 18-12. Nice cross attack na by Western Visayas. From the left side sa ilang court, ang bula pakadto sa right side sa court, no, sa NIR. So, why sa tawo, kagwain man na black, likaw, kwan eh, likaw, black na mga cross attack. Bula sa Western Visayas, received sa NIR, nag-atake, it's a rapid play. Ang rapid play ni pagatos pa lang sa bola, nagatumbo ng attacker. Why na blaga hulat sa set pa pag pagpababaw sa setter sa bola, may nagatumbo na. So why na anticipate no sa Western Visayas. 18-13 received by Western Visayas, atake sa left side, nakuha sa NIR. NIR ginpatawayan, another set, taway nga set for Western Visayas, pero walang alang man, no? Ginhanot, another attack by Western Visayas, nasagang sa Western Visayas, pero nagwa ang bola, score sa NIR. 18-14 ang score. 18-14, apat na nakapunto sa kabansin sa Region 6. Sa second set, ang nagdaog sa first set is NIR. Maka-deciding set pa yan, maka-third set pa yan ang Western Visayas. Depensa. Okay, bula serve by NIR. Sus na, no, nga pang stop naman. High basic lang na mo. Makigang ko ni karon mo. Ipakita ang ngurob sa taga-Leon para madlukan taga-NIR. Pero may taga-syudad sa Iloilo, kag may taga-Antique, Mandiri, no, sa ilasin kontra. 18-15, tatlo na lang ang abanse sa Region 6. Serve sa NIR. Okay, kabos! Amo na ganyan ang bal natin, pasudla lang! Ay na, numan niya. Hindi, tawhay ang score sa Region 6. Pero sige-sigiha lang ah. sige-sigihon na lang. Okay, ang serve subong yara sa Western Visayas. Now, number 7. Okay, out naman. Ay na, numan ko na gambal, pasudla lang pro! Tas nis lang ah! Na no man nga ginarimay ko lang bago lang pasudlo lang mayad out pang bula highway ka pamati mo. 19-15 ang serve ang NIR, received by Western Visayas, attack kabos na block, another attack by Western Visayas, drop ball, nakuha sa NIR, naghanot, sumulot. Amo na yaka mo panuta. Mga hinay nga mga drop ball nga ma-anticipate na nila. Ano ta sa mayong bula? Duha na lang. Ay, panag-ama ng Western Visayas. Sana'y para may third set. Oh. Para makalawat-hawat. Kay Mambing Space J, kay Mambing Pida Sarmiento, may adayad ng aga. Banat Region 6 pa sa utal kay Tuto Wiwit sang Kalumpa. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Bungdoy, sa may Kalumpang kay Andro Camiros, no? Ang urob, Leon! Mugani, pero doon sumundo kulang urob. Nalabot sila, oh! Kay Ma'am Rose May Agramon, sa Ibanuas ang Banate, may adin nga po, ang Udto, kay Ma'am Maricel, Baluro Kasiple, kay Inday Kalumno, no? Ang urob, Leon! Kay Sir James Florentino Cabaya. Go, Western Visayas, no? Kay Nonoy Amasio, good morning. Kay Judiver Kaimpon, no? Pwede man pra din kao, ano na, good morning, no? So back to the ball game, no? Nag time out ang Western Visayas matapos nga ti kay nanom ni Bansin lang, nagduan lang, oh. 19-17. Okay, no? Nice. Okay, sumulod, nagsulod liwat, no? Isang mayong play, pero rin nag-attack ang NIR na block, no? Sang Western Visayas, score sang Western Visayas, 2017. No? Lima na lang. Kagma deciding set kita. No? 2017. Okay, bula sang Western Visayas, no? Number 15, among mag-serve sang bola, running serve, nakuha sa NIR. Attack! Yes! grabing attack. No, cross attack 2018, no? Ang score. Okay, si Brianna ra susulod sang court, no? Damo ning naga idolize siya. Okay, back to the ball game. Mag-serve diri ang NIR 2018. Another dali nga depensa, no? Western Visayas sop pigadong set way ka atake naghanot. Ay so sana ano man nga. Ay 2019 na. Oh, way ka score. Ano man nga. Patawayi ka ganun. Tama, yubla. Pangurubang Leon. Back to the ball game. Mag-serve ang NIR. No? Mga kaki 5. Okay. Number 4 of NIR. Na-receive. Okay, nag-play. Nag-hanot. Naamo na yung hanot. Hanot-hanot. Kung sa kay nai nga. 21-19. Apat na lang. No, kag maka-deciding set kita sa 454 ka viewers na ton, may riot nga aga. Okay, serve by Western Visayas. Okay, nag-atake. Wow, what an attack sang NIR. Dasig lagi sang play nila. No, 21-20. No, another stop isang Western Visayas, may stop, score. Para may deciding game kita, para mas exciting pagida. Para maging makalawat-lawat pagida. Now, bula sang serve sang NIR, number 6 sang NIR, mayon ni mag-serve, pero basikon lapaw-blaw, no? Ang serve sini. Running serve, mga kaki 5, naghanot, sulod. Mugin ang balko, pinabayaan nila, kaya bilang gwa mo. Kaya nakapilin mag-serve, gwa eh. Susulod ang serve, no? 21 all. Sige lang, bisan paano, nagbato ang Western Visayas. No, naka-profite. Pero ay paman, may apat pa kapuntos, ah. Another serve by NIR. Open, stop sign Western Visayas. Pero why sa mayong nga play? No? Okay, attack of NIR. Naghanot. Sulod na naman. Nabansin na ang NIR. 22-21. No? Ang score, mga kaki 5. No? So mag-serve diri ang NIR. Daw nalansang sila sa 21 ang taga Western Visayas, na go for the win kay Stephen the Great, ano, kay Volkswagen. Grabe, pa shout out from San Antonio, tidaog San Antonio swang, no, sa ilasan nga game 6 gusto nga may deciding game niya sa NBA. So, napatawag sang time out ang coach sang Western Visayas matapos nga bao grabe 7 giga puntos, oh. Gagin lalagas sa niya NIR ka nakabansi sa subong kay Kina ba? Anom ni kabansi. Nakakun anom ni kabansi mo sa volleyball. Dako na ni. Dako na ni, pero nalagas sa niya taga Negros Island Region mga Key 5. Sa nagligad niya palaro ang team subong sa NIR, team panisang Western Visayas. Amo na nga subong daw regional meet man doon sila may isang unaga bungguanay abi. Now, sa regional meet, sang una ang Negros Occidental, sang una, party pa sang Western Visayas. Back to the ball game. Number 6 of Bacol of NIR. Running serve. Nice stop by Western Visayas. Attack eh. Pero block. Baway makuha. So, 23-21. Now, doon na kang abanse. Kagduan na lang ka-score. Kinanglan sang NIR. Kag-goodbye na ang Western Visayas. Quarter final sa do or die game ni, no? Para sa magtimbang sin nga team, no? Okay. 23-21, another serve. Nice okay, pero anong violation to? Score sang NIR. Anong may violation sila sa positioning sang tawo? Okay. dalang kay Dogalibog ng ulo sang taga Region 6, no? Hapos nga pag-score, no? May error sa positioning, no? Sang tawo mga K5. 24-21, set point, no? Sang NIR. Kung mag-score ng direte, white na. Goodbye, Western Visayas. Serve by NIR, Lapaw. Pero natandog. So tapos ng ampang, no? Lapaw tanong serve pero nakaigo sa player sang Western Visayas. So tapos ang pang 25-21. Daog, no? Dua kaset ang taga Negros Island Region mga ka-K5.
1: K5 News FM, Balarong Pambansa, Scores Update. K5 News FM, Balarong Pambansa, Scores Update.
0: Ah, basket, tara naman ang basketball. So, daog ang Negros Island Region na sa quarterfinals sa basketball girls secondary. Ano na eh, kwanta lang, duridurisyon talang ni or ma-change naman kita ka live ka K5 Ball. Ma-change kita ka live. No, duridurikta lang na eh. Oh. So, si Sir Kwan siguro de, si Sir John. No, para makatur timbang-timbang kita sa coverage. Na basketball. Mga K5, standby ka mo ha. Kay magabalik kita. Idolong naton ang basketball boys naman. Secondary, ang kontra sa Western Visayas is Central Luzon. Ang lugar ni Moral, pero si Moral Subong, way nagampang kay Batang Gilas. Ang sa Western Visayas, way nagampang si Sardon, kay kuha man sang Batang Gilas, mga K5. So standby ka mo. Now, kay Dulong na ito ni. Now, dilig lamang sa K5 News FM Philippines. Why na sa iban pa, no? Direkta dito sa may bayan sang prosperidad sa may Agusan del Sur. Na nga nagdulong sa inyo sang blow-by-blow nga coverage para sa Palarong Pambansa. Palog, standby.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Malakas, mga butika.
3: D3Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
3: Malakas,
7: may family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko.
5: ko ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mahigro bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
3: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: DTX 500.
7: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
7: With Vizio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio,
7: ang D3,
3: yung may Vizio,
7: ang Vizio,
3: yung may D3,
7: D3 Bio.

suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero
3: sa start

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Kunde, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Patid ang inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
15: Palarong Pambansa. Palarong Pambansa.
16: Balik kita sa aton sining special coverage ang Palarong Pambansa 2026. Dugay-dugay ang aton sining live coverage sang basketball boys sa tunga sang Western Visayas kag Central Luzon. Aton sining special coverage nga ginadulong sa inyo sang Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang subuman ginadulong sa aton sang Clinica de Tribayo, the antiviral kag antibacterial specialist. Subong man sang DTX 500 di superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginadulong man sa inyo sang DTX coffee mix, healthy coffee. Wellness kag wellness kag coffee ni Dr. Ramil Uy. Ang wellness and healthy coffee ni Dr. Ramil Uy nga Klinika DTX Coffee Mix. Kag subong man, ginadulong sa inyo ni Mayor Francis Ico Calvo sang Kalinog, Iloilo. San ba ya kay Arana magasugod na ang hampang sa tunga sang Western Visayas kag subong man sang Central Luzon. Quarter finals secondary basketball boys. Webraa versus Claraa. Mabod naton sa Gyapon si Kaki 5 Enrico Surita Jr. Naton sining special coverage sa Kaki 5 Enrico, maayong aga.
4: Mayong aga Kaki 5 diyan kag sa aton sining mga Kaki 5 ara man kita sa pagdulong sini. Nasa nga live coverage sa mga pelikulang nga kanabo nga mga event dito direkta sa may bayan sang Agusan del Sur, no? Ang coverage sang K5 News FM Philippines. Kaya balbantayan ining basketball secondary boys kaysa legal sining palarong pambansa, no? Nakasulod kita sa finals ang nakunta naton diri is sa Davao region. Kung sarin na nalutos kita sang Davao region, no? Kag subong quarter finals but silingon nga kuma pierde ka diri, goodbye na ka K5 diyan, no? Why na sang pana
16: puli
4: ka na nga quarter finals ang imo sining nga nalabot, no? Makasulod ka diri, granted na nga mangin bronze medal ikaw, no? Makontra ka pa for bronze medal.
16: Ay battle for bronze pa.
4: Okay. Kaya mapirde man sa piyak nga bracket dito. Okay. So kung magdaog dire ang Western Visayas, automatic sulod na sa semifinals. Nahulaton lang naton ang resulta pag sa ibang singin ng pang, no, para nga mahibalo naton kung sino ang ila makasumpong, no, sa semifinals. Kaki 5 dyan.
16: Okay, so ara na ang bulas mo. Magasugod na dugay-dugay. May jump ball. Sa tunga sang Claraa. Kag Webraa. Ara na ang bula. Nakuha sang
4: Central Luzon.
16: Ang bula ara sa Central Luzon sa subong matinon. At the top of the key. Ginpasa sa right side. Pero may lost ball.
4: Last touch, I think.
16: Okay. Last touch ang Western Visayas sa Kaki 5 Enrico. Sa aton sini nga mga tagpalamati, ha? Live subo, makita niyo sa aton nga Facebook page. Live ini, nagikan sa Agsur. Agusan del Sur, na nagpenetrate ang Central Luzon. Wala nagsulod. Sa subo nga matinon, kag nakuha ang bula.
4: Okay, gagawin kita yun. Nag-aulat kita sa signal. Mm. Medyo may concern may sa itong sining nga signal. No? Direkta dito sa may bayan sa Agusan del Sur, KK5 dyan. No? Bala mo subong damo na nag-aulat-ulat ka nagkabantay. No? Kag puno ang gym nga subong dito sa may area sa Agusan del Sur. No?
16: Ginatamyaw na. Itong dilang taga St. Roberts College. KK5 Enrico, kapamati sila sa subong matinon. Sa subong matinon, no, taga St. Roberts College, no, diri sa may Ilope Street sa distrito sa Ngaro. Maayong agalan na sa inyo, Kaki 5 Enrico.
4: Okay. Now, ang doag diri sa Western Visayas, so nag-represent subong blue Kaki 5 dyan. No? Okay.
16: Dahil ang kay Central Luzon, ang puti kag may rebiting pula. Mm. Ang ila sining uniform, no? Blue, Western Visayas, Webraa, kag puti nga may rebiting nga pula ang iya sang Central Luzon.
4: Okay.
16: So dali lang ay nagka problema kita sa aton sini nga signal, sa aton sini nga mga tagpalamati, no, ang mga kwan bala, no, mga katulad sini. Dapat ani medyo active ang mga telcos bla. Mm. Katulad na balaan na gin nilang may palarong pabansa to sa Agusan del Sur, dapat ani gin dugangan gin boost man nila ilang signal to.
4: Oh, that's right. Tagtog na K5 diyan, okay? Yang iban now makalantaw through online.
16: Oh, damo-damo ni gagamit sa kwan sumong sang data dito sa Agusan del Sur sa may prosperidad, no, ang venue kag host sang palarong pambansa 2026. Sa mga telcos tani balaan nilang may mga activities katulad sini hangpon Manila kay ti kwarta Manila tani mo.
4: Mm.
16: Ang signal bla. So subong nga pasensya gid ang aton sini ka mga tagpalamati kay medyo na dulang signal naton kay Kipay Paul, no. Sa aton sini nga live coverage mismo gid ya iya sang K5 News FM Philippines nga signal nagikan didto sa Prosperidad Agusan del Sur. So standby ang aton sini nga mga tagpalamati kay mabalik ni dugay-dugay ya. Ginatinguan pa naton nga makuha gid ang matag nga signal para mahatag naton ang blow by blow nga account sa sining hampang sang Western Visayas versus Central Luzon kay K5 Enrico?
4: Oo, ang tatlo ka sunod-sunod nga daog ang Western Visayas kag amon ini subong may cross na nga sa bracketing nila ka K5 diyan ha bala na to na sa bracket ni sang Central Luzon atin sila sa ikaduwa sa nga pwesto no amoning ila sa nga record that's why nga ila sa na inkwentro ang Western Visayas nga yara sa top no sang ila sa nga bracket so may cross match up na subong no ang quarterfinals pero ang bala nga ton importante diri kada game madaog mo kay every game subong no why ka na sang chance pa no hindi ni elimination
16: every games count gid kag dapat dag-on gid sang mga team sa K5 Enrico kay ti budlay nga sila nga papirdil ta subong kay mabawi na ton sunod no? Pero budlay dapat nga dag-on gid tanan kun ma puro ka lang wins why ka lose kun mas mayo gid.
4: No, kay budlay man nga ikaw nagapanguna pagtapos pagabos sa quarterfinal sa pierde ikaw do kanugon lang no sang inyo sini no nga gin pangabudayan aka K5 ba diyan. Na no, may kabangkot diri si Carl James sa Tomaro Latosa kun ara si Chog no. Si Chog ni Abi Moral amo ni siya ang nag-viral sa naligad sini nga palarong pambansa dito sa mga Ilocos sa K5 diyan at ubla nga nagadunk no. Pero gidaklaro naton si Chog subong waay subong sa Central Luzon no waay nagahampang kay tungod nga ginkuha ini bilang batang gilas
16: no batang gilas.
4: Si Sardon sang Western Visayas man ka K5 diyan hindi man kahampang tungod nga ginkuha man sang batang gilas so once ang kuha ikaw nga mangin miyembro sang batang gilas no a national team naton waay nagin panugutan nga makahampang sa sambit sini nga palarong pambansa kahit nalikawan nila kay K5 dyan nga base kung ma-injured no? Ang isa sa nika player amo na nga nagabantay ang iban no? Kung ara si Chog Moral so why si Chog Moral no? Sa baybayin sang Central Luzon
16: kag wala man si Sardon si Kyle Nino Sardon sa Western Visayas.
4: Actually si coach Guangco gani do nag-post na diri at ani kuno hambali i-post siya pa ni after sang kwani after sang palaro para kay Sardon nga kapasalamat sa lima sa apat ka tuig nga pagampang ni Sardon sa bahin sang
16: Western Visayas.
4: Western Visayas no sa okay. Team sang St. Roberts ka K5 diyan.
16: No, mahina gid ang signal.
4: Pero asa ni siya natong nakit Andre 7-6 no in favor sa Western Visayas. Pero tama gid ka hinay no ang signal direkta dito sa bahin sang Agusan del Sur no. Nagahulat-hulat kita nga makahatag ang aton sa ning nga signal direkta dito sa may area kay so far ang K5 News FM Philippines amo ni nagadulong subong sang mga labing talupang doon sini no kapinakulisan ng mabalita angot sa palarong pambansa no amo ni ka lapad ang ato sa coverage mga ka K5 so back to the ball game kita ka K5 John Arena naka-establish kita sang signal pero siya po nag-utod-utod no bigo ganit do direkta na ni pero kita anta medyo may concern gyapon no sa aton sa nga signal direkta dito sa may bayan sang barangay sa may area sang Agusan del Sur so gina-fix subong ang ini nga concerned no angot sa sining nga signal kay nabuluan naton damo subong gid no ang nagahulat sa sining hampang sang Western Visayas kag sang Central Luzon mga ka K5 no gatay kita nga makakuha pagid no sang adugang pagid sining nga mga link no nga direkta mismo dito sa may bayan sa Agusan del Sur nga para nga ma-update ang aton sini nga mga ka K5 diri sa may Western Visayas kag lakip man no sa mga naga-suporta kundi man nga bahin subong sa kalibutan no nga mga Ilonggo angot sa sining hampang subong quarterfinals sa palarong pabansa 2026 sa basketball boys secondary.
16: Oh, kag sa mga kapampangan man kataga Tarlac, taga Batangas, amo ning region 3 mo, Central Luzon no. Batangas nang kuangkali Bulacan Pampanga Tarlac
4: Bataan
16: Bataan amo ning mga probinsya nga nasakupan sang Central Luzon, no? Ang Batangas, kalina, kwa na yan?
4: Calabarzon.
16: Calabarzon na yan.
4: Region 4A.
16: Oh, 4A, bakod mo na ang region, no? Oh, sabo na, sabo nga nagapangadwa.
4: Pangadwa?
16: Oh, third lang kita.
4: Ang Calabarzon, abi, madalagkugid nga probinsya, K5, dyan, no?
16: Ang dalagko nga mga eskulahan, ara mo da. Ara da. Mga, may mga kwandra, may mga campuses, dira ang Ateneo, ang Lasal, ang iban pang mga dalagko ng mga universities and colleges sa parte sang region 4A nga among Calabarzon. Subong man, subong daw may waigid sang signal nga nakuha naton kasi sinsagid sa aton sining mga viewers sa subong nga nagahulat. But ang signal naton amo ang problema nga feed dalin didto sa Prosperidad Agusan del Sur nga ginapadala diri sa aton. Waigid ko no kay Pine Paul. Ang signal
4: na.
16: Pero daw medyo kwan bla, may diferensya gapon ang signal. Pero bisan amo na basta kung sige lang bla.
4: No.
16: At least may makita kita sa screen.
4: Kung sa lagin.
16: Oh, sang aton sininga kwan ang bola subong ara sa Central Luzon nagtira sang 3-1.
4: By sumlod, rebound by Western Visayas.
16: Western Visayas ang bola sa subong matino.
4: Ginatag sa point guard nila sa kay I think the Villaluna. No? Okay, dalang kay duay na nag-move ang aton sining kamera ho. Oh, nag-steady na lang sa court. Okay, oh,
16: ara
4: na, nabatian na ta. Oh. Pero ano tong kwan? Oh. May violation against sa Western Visayas. Ang score, amo ni 7-6 gid man ang score. No, oh. Ang Western Visayas ng 7.
16: Oh,
4: no?
16: Dali lang. Arang bola, ara na subong sa Central Luzon, ara sa top of the key sa left side sang court.
4: Pero may
16: kwan naman, may
4: foul.
16: May foul siguro ni kay K5 Enrico. Nagikan sa aton sining kwan may substitution pero may kwan eh may nag pitong referee sa subong matinon so ara nang bola ginadribble sa taga Central Luzon nagpasa sa top of the key may okay, violation dasig sang
4: so why sang score gyapon no 7-6 ang score sa nabiling nga 4 minutes and 37 seconds sa first quarter. Number 51 is Paredes, no? Number 51 mag-inbound ginatag sa ilasing nga point guard, no? I think si Villaluna or si Rose. Kay Lunsay bi mang kalbo ikikita diyan eh. No? Back sa left side, nagpenetrate, nagtira ay sumulod, rebound. Okay. Dalang dula naman.
16: Dula naman signal.
4: Okay, dalang.
16: Okay. Okay, nabalik na. So, ang bola subong nakuha sang Central Luzon, ginpasa sa subong matinon at the top of the key, nagpakita sang bakante o kontasahan, nagtira sang 3-1.
4: By sumulod, rebound by Western Visayas. Now, number 1, Rose ginatag sa kilid for Paredes. By sumulod, rebound by Central Luzon.
16: Central Luzon ang bola sa subong matinon. Pagkanto sa ilan sining nga ring gin dribble nagtira wala
4: nag-layup ay sumulod rebound by Western Visayas pero dahil lang inagig ka
16: signal.
4: Signal now okay. Rogon tahon talang anay importante nga may ipakita kita no nga mga resulta kag kalnabo dito no Rose dribbling the ball top of the key nag penetrate si Dalom nabuyan lang bola nag-inagaway si Dalom kag
16: okay.
4: May gitawag na jump ball pero ang position
16: do,
4: is
16: traveling
4: ang call
16: sang referee. So ang bola makabalik sa Central Luzon no? May traveling violation ang Western Visayas sa subong matinon. So ang bola ara na subong sa Central Luzon ginpasa sa ila sining point guard nagpenetrate pero ginaharas siya sa midcourt. Okay, ara nakasulod siya sa right side of the court, nagadribble sang bola, nagapakita sang pasahan, nagdrive kag ginpasa sa sulod, ginpasa sa gwa kag nagpenetrate
4: napuyan ang bola,
16: may lost ball.
4: May last touch siguro.
16: Last touch ang Western Visayas.
4: Magapabili ng bola sa bayan sang
16: Central Luzon.
4: Central Luzon. Ang 7 is Western Visayas, ang 6 is Central Luzon.
16: Central Luzon.
4: 3 minutes and 10 seconds remaining sa
16: Antiras and 3 wala
4: ang ginagaw nakuha sang Western Visayas, no? Rose dribbling the ball. Rose ginatag si Dalom sa may shediteria pero nagtira way sumulod. Okay. Pero may foul, foul gitawag ang referee, no? Kung ako shooting, so may it's free throw.
16: May duha ka free throw ay hatag sa Western Visayas. First nga free throw gintira niya
4: sumulod. I think okay. Si maka ano makadarang makadangdang ni Sangkwan sang Antique no ang naga
16: makadangdang Iris Jan.
4: Oo, makadangdang okay. Ikadalawang free throw ay sumulod pero nakuha offensive rebound. Nagtira wa Japan, nakuha Japan sang Western Visayas ang bola. No dribbling the ball, nagtira, nag-layup, pa sumulod. Rebound pa Central Luzon, gin double team. Gin pasa sa Opodya.
16: Okay, nag-penetrate, nag-pasa.
4: Pero nabuyan bola.
16: Ang Western Visayas, pero may foul ang Central Luzon. So, balik ang bola sa Western Visayas sa Subong Matinon. Ang score?
4: 8-6.
16: 8 ang Western Visayas, 6 ang Central Luzon. Ang bola, ara sa Western Visayas sa Subong Kakipay Benrico.
4: Okay, ginatag sa kay Gadong, sa kaginatag sa kilig kay Makadangdang. Naga pagita sa pasahan sa ibabaw. Okay, dalang kay medyo kwangid puro pin out lang signal tay na. No? Number 51 Parides ginatag sa kilid sa may right side, na no? Alang-alang gindala sa tunga. Pero ang ato sining nga signal do ay gaog yon. Oh,
16: may
4: sa tiyak na do nag diretso.
16: Nang retro nang Central Luzon pero ay magsulod.
4: Oh, rebound nakuha sang Western Visayas. Okay.
16: Western Visayas ang kadalasang bola pagkanto sa Subong Matinon nag-penetrate,
4: Parides ay sumulod, nag-follow up wa Japan. Mm. Sa katawhay ta ito ka kay Japan.
16: Oh, kaway. Okay, hinay-hinay lang tani. Kuha mo lang, ara ang bola na ko intercept kong tani pero wala. Pero may foul ang Western Visayas.
4: Or traveling.
16: Ang Central Luzon. Ang Central Luzon is traveling. Violation. Balik ang bola sa Western Visayas. So sa Subong ang Matinon, kita naton nga wai paghapon magbago ang score. 8 sa gapon ang Western Visayas, 6 ang Central Luzon sa first quarter.
4: Okay, Rose ginatag sa may right side of court, ginatag kay Gadong, number 7 is Hirota, ginbalik sa ibabaw sa right side ang tira sa 3. Pero
16: wala may foul.
4: May violation na gitawag.
16: May violation ng Western Visayas so ang bola magakanto sa Central Luzon. Ginaharas subong sa court ang Central Luzon sang Western Visayas. Ginagaop dutay nang may turnover pero na-recover sang Central Luzon, nag-penetrate,
4: nag-layup, sumulod. 8-0 ang score. Nabilin nga 59 seconds sa first quarter. Rose ginatag sa right quarter court. Gimbalik sa kay Rose na intercept.
16: Ang Central Luzon.
4: So, nag-layup. Madagsig ang player ka
16: Central Luzon.
4: Central Luzon.
16: 10 ang Central Luzon. 8 ang Western Visayas. Sa 42 seconds ang nabilin sa first quarter. Ang bola ara sa Western Visayas.
4: Okay. Rose ginatag sa kay Gadong 4-3 why sumulod nakuha dito si Dalom offensive rebound may foul pa
16: may foul.
4: Plus counted
16: no.
4: Plus 1
16: napasulod niyang pag shoot niya so may foul pa may end 1 para sa Western Visayas.
4: Si Hirota ang na foul mag free throw no? May foul counted no? Ang tira ni Hirota. 10-10 ang score, mga kaki 5.
16: 30 seconds ang nabilin sa time.
4: Ang free throw sumulod.
16: Sumulod siya, 11-10.
4: May full court press ang Western Visayas pero dagsig ang taga
16: Central Luzon.
4: Luzon nag-layup pero ay may foul
16: ang Western Visayas. Okay.
4: So another free throw on the part sang Central Luzon. No, kag isa pa penalty na ang
16: Western Visayas.
4: Visayas, no? Ang Central Luzon may tatlo ka foul. So, 11-10.
16: Ara sa free throw line ang Central Luzon, number 7. Ginaprepare nga itira ang bola, i-shoot niya. I-check na ton kung makasulod ang first free throw. Sumulod.
4: Sumulog.
16: So, patas.
4: 10-all.
16: 11-all.
4: Ah, 11-all, no?
16: 11-all. Ang score sa Subong Kamatinon. May isa pa ka free throw ang Central Luzon. Ga free throw siya gin release gin shoot
4: sumulod. So 23 seconds na ubos oras lang ni. Last shot lang ni kay T 24 seconds ang shot eh. So ara na nagasignal sang play. Okay, dahil daw hindi nakaroon ng player.
16: Na-penetrate.
4: Na-penetrate. Nag-lay-up. Sumulod.
16: Ang Western Visayas.
4: 12-11. 7 seconds remaining. Kung mapasulod pa ni sang Central Luzon. Nag-lay-up. Dalang pero may foul.
16: May foul si Dalom. Okay.
4: May foul pa.
16: May foul pa. May so,
4: free throw. Free throw pa.
16: May dua ka bonus free throw ang Central Luzon. So, why the time? One seconds
4: lang.
16: So, ara na sa free throw line area.
4: Why sumulod?
16: Okay. Why sumulod?
4: Ang may importante niya, free throw, kundi kailangan na i-K5 dyan eh.
16: Dapat ang mga free throw, muna ang mga kwamlang. Ikadawang free throw, sumulod.
4: Sumulod. 13-all.
16: 13-all sa first quarter.
4: May nabilin pa. Kung may ngagaw pa.
16: Sumulod
4: pa!
16: Sumulod pa!
4: Oo.
16: Eastern Visayas.
4: Buzzer beater by Luke Rose ang layup. Duma 7 seconds. Ito nabilin ka K5 dyan.
16: So, nakuha niya pagkatapos. Pag inbound sa kabula, gindalagan niya sa kaya, ilasining court. So, napasulod niya pa, kaki-5 Enrico. So, ang score, 13. 2-point ang abanse sang Western Visayas. Kaki-5 Paul, makomersyal kita na yun. May mga nabilin pa kita dira. Kay nag-kwan na sumong, prepare kita para sa second quarter sang match between Western Visayas kag Central Luzon. Standby, mga kaki-5.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
8: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
17: DTX 500.
8: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
17: ang nagatinlo

0: Bio ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Back to the ball games, nakapasulod sa bago lang ang isang 3 points ang Central Luzon, 18 ang score, 15 ang Western Visayas. Ang bola aras mong sa Central Luzon, nagtira, wala, rebound, nakuha niya po sa Central Luzon, nag-shoot, wala.
5: Nakuha ni si Dario no, sa Western Visayas. Rose sa idalom, gimbalik sa ibabaw kay Paredes, nagtira, sumulod. Sumulod.
4: So 16 or 17
5: 2015.
4: Okay.
5: Avance ang Western Visayas.
4: Western Visayas. So 20 ang Western Visayas, 15 ang Central Luzon.
5: Last touch
4: na last touch ang Western Visayas. Yutayan na lang ma kuha ang bola sang Western Visayas sang nagpass ang Central Luzon. May mga substitution sa subong amatin noon. Sa mga players ang Central Luzon kag Western Visayas, inbound sa Central Luzon, nagsulod ang bola, nag-pick sang 3 points, wala mang sulod, ginpasa, subong nagsulod.
5: Drop pass, no, katahom sang Pasay, sang Central Luzon. 2017, tatlo ka punto sa abansi sang Western Visayas. Rose, ginatag sa kay Paredes. Again, balik sa kay Gadong Rose. Sa ibabaw. Gadong, Pacheco na number 16. Number 11, nagtira, sumulod. So, si Dario, number 11. 22-17.
4: In favor of Western Visayas. Ang bola ara subong sa Central Luzon. Nagpangita sa pasahan. Nagipasa sa left side to top of the key, sa ila sining ang point guard, nag-dribble sa bola, nagpasa sa sulod.
5: Na-intercept sa Western Visayas, ginatag kay Pacheco, Pacheco, nag-lay up, ay sumulod. Pero na-follow up sa Western Visayas, may foul gitawag against sa Central Luzon.
4: Oh, may foul, so may free throw para sa Western Visayas. Dali lang, why sang free throw?
5: May free throw, no?
4: Okay, so plaster. Free throw sa Western Visayas.
5: Number, I think number 51 si Paredes or si okay number 51 Paredes.
4: Paredes ni si Paredes ma duwa ka mga free throw sa subong ang matinon. Ang score subong 22 Western Visayas 17 ang Central Luzon. So 23 na. Ay nagsulod ang unang free throw ni Paredes sa Western Visayas. Ikaduwang free throw ni Paredes sa Western Visayas. Shoot, nagsulod.
5: Sulod.
4: So 24-17, 24 ang Western Visayas, 17 ang Central Luzon. Ang bola subong ara sa Central Luzon at the top of the key, nag-penetrate, nagpasa sa sagwa sa 3 point.
5: Nagtira, why sumulod? Rebound! Nakuha sang Central Luzon.
4: Nagtira pero wala pa.
5: Dala, okay. Pero foul counted pa.
4: Foul counted.
5: Hindi, goaltending.
4: Traveling.
5: Traveling, no?
4: Traveling.
5: Mga tag-as man si Central Luzon, no?
4: Tag-as man, Kabutasik. So may traveling violation siya sa sulod ang Central Luzon, kaki 5 Enrico.
5: So 24-19 ang score in favor sa Western Visayas. Quarterfinals niya, secondary boys basketball.
4: 7 minutes and 21 seconds ang nabilin sa second quarter.
5: Paredes, ginatag sa kay Pacheco, gibalik sa kay Rose. Rose nang penetrate, nag-lay up, sumulod. Luke Rose of Western Visayas.
4: 26 ang Western Visayas, 19 ang Central Luzon. Ang bola sumong ara sa Central Luzon, nagtira sa 3.
5: May sumulod, pero rebound by Central Luzon. Kung may foul pa, naging tawag ang referee. Again sa kay Siderio, number 11.
4: Offensive rebound sa Central Luzon, nakuha niya kag gin-layup, nagsulod. So may end one ang Central Luzon sa subong mga tinon. Ang score sa Central Luzon 21, ang Western Visayas 26. Ang bonus free throw, gintira.
5: May sumulod.
4: Gin-load pero ang offensive
5: may foul ng itawag against sa Central Luzon.
4: Central Luzon, okay.
5: Nampaki ang

0: nakwa yan offensive rebound pero bangod kay gin wahig yang kamot sang Western Visayas. Inbound sang Western Visayas kay Kevin Rico.
1: Okay. Luke Rose gadal sang bola. Patabok sa ila sa ning sa midcourt, ginatag si Kilis kay Pacheco, number 16, gibalik sa kay Paredes, gibalik sa kay Luke Rose sa right quarter court. Nagtira sa tres, way sumulod, pero rebound, nakuha ni Pacheco, nag-rebound, nag-sidestep, pero alang-alang, ginbalik sa kay Rose ang penetrate, nag-ali up the pass, pero may foul, nagitawag ang referee again sa kay Luke Rose. Mm. Gina-check na to ni Con, act of shooting, ang foul, no? Katingwa kita kay medyo, hindi pa inmayo, ang atong signal dito, establi, ang atong signal kaki 5 dyan, pero ginatry gid aton nga makadulong kag mahatag ang resulta sa ning pang quarter final. So hindi man okay, may time out,
0: may time out ang Western Visayas, ang score sa 21 in favor of Western Visayas sa 6 minutos kag 24 segundos nga nabilin sa
1: second quarter.
0: Okay, maintain lang, ano? O, maintain lang nato nanay. Kaya ito, may timeout. Subong ang mga tinion. Nga itong sinag-coverage, nga dulong man sinyo sa DTX Herbal Oil, DTX Coffee Mix, subong man sa Klinika Sporbiotics, kag Klinika D3Bio, Klinika DTX 500, mga kaki-5. Kag subong man ni Mayor Francis Eco Calvo sa Kalinog, Iloilo. And of course, kaluan man sa atong sininga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itangoy. So, sa subong ang matinon, back to ball games. Sa subong, ang bola magapabilin sa
1: Western Visayas. So, inbound lang eh. May foul kay ina, so hindi act of shooting. Kapagita sa mapasahan, ginatag sa kay Gadong. Gadong for 3, why sumulod? Pero nakuha sa ang Western Visayas. Pero magapabilin ang bola sa Western Visayas. No, nice hustle play, no? Sang Western Visayas. Okay, so Paredes magagwa sang bola, ginatag kay Luke Rose, ginatag kay Gadong, nagpenetrate sa shaded area, gipasa sa gwa, perimeter, why sumulod, rebound by Central Luzon. Okay, na-intercept. Okay, last touch ang Central Luzon.
0: Balik ang bola sa Western Visayas. Kaya na-intercept sang Western Visayas pero nakuha kung tanin sang Central Luzon pero na last touch siya. So ang bola, ara sa midcourt, ara na subong ang bola sa Western Visayas.
1: Okay, Rose, nakadibos ang bola. Rose, sa idalom, shaded area pero may foul. Nga gintawag ang referee. No? Para lusot si Rose to, nakatumba lang. Oh.
0: Siya ang pinakagamay na tao sa sulod sa court subong. Oh, pero malusot ang gamay.
1: Oo.
0: So may free throw?
1: Wala pa. Why pa sang time penalty kaya hindi man ako shooting. May apat ka team foul. Oh. No? Central Luzon, ang Western Visayas may one team foul. No? Oh, okay, pagkita sa pausahan, si Pacheco, kinatag kay Gadong. Gadong, nag-fake ka-dribble sa left side of court. Kinbalik sa ibabaw sa kay Rose. Rose, nag-dribble. May screen si number 81. Pero may traveling violation, itawag ang referee.
0: Siya traveling kay Rose. Siyang pinakagamay, pero gakatumban siya, no? Gakatumba siya, samtang nag-dribble, kaya nag-penetrate sa bola. Inbound sa Central Luzon, ang bola sumong. 5 minutes and 41 seconds ang nabilin sa second quarter. Western Visayas versus Central Luzon. Ang bola ara sa Central Luzon sumong. Ginpasa. Nagapangita sa bakante, nag-penetrate, nagpasa sa sagwa, nagtira sa dos, wala kasulod, na-rebound.
1: Na-intercept ni Gadong ang bola, number 18 of Western Visayas. Gadong, ginatag sa kilid kay Villaluna. Villaluna for 3, sumulod! Villaluna of Western Visayas, 29-21.
0: In favor of Western Visayas, ara ang bola sa Central Luzon, ginaharas ni Rosie Kwanang, ila sila ng point guard, pero nag-penetrate, may foul ang Western Visayas. Padayon kami nga nagpamati sa ato sila ng live coverage sa Western Visayas versus Central Luzon. sa Subong Matinon. Quarter finals sa Subong Matinon, no? So bantayan naton ang aton sinay mga tagpanamati may free throw para sa Central Luzon. Unang free throw sulod 22-29. Pito na lang kapuntos ang abansi sa Western Visayas sa Central Luzon. Ikaduang free throw, nagtira,
1: wala masunod,
0: pero kuan siya man nagtira, pero nakuha niya.
1: Rebound, nag-inagaw isang bola, may jump ball.
0: May lost ball sa idalom, jump ball. Okay, nawaay man sang
1: jump ball, pero siguro ang position is on Central Luzon.
0: Central Luzon. Okay, so sa Subong Matinon,
1: inbound.
0: Inbound ang Central Luzon sa nabilin nga 4 minutos kag 55 segundos sa second quarter sa Central Luzon versus Western Visayas. Inbound by Central Luzon, nagkapangita sa pasahan sa sulod, ara sa 3-point line, nagtira, wala.
1: Nakuha sa Western Visayas ang bola, ginatag sa kay Gadong, Gadong pasin na midcourt area, Gadong, ginatag sa kilid kay Melaluna. Bilaluna, gimpasa, na-intercept sa Central Luzon.
0: Central Luzon, sabong ang bola, pakanto sa ila sining court, nagpenetrate, nagtira sang dos, wala magkasulod, na-rebound sa Western Visayas.
1: Ginatag sa kay Bilaluna, Bilaluna, ang ila sa point guard sa idalom, kay Gadong pinabuyan ang bola.
0: Yan.
1: Another turnover for Western Visayas. 29-22.
0: Balik sa Central Luzon ang bola. Inbound bangod kay may lost ball na naglapaw abla nabuyan yang bola. Oh, kanugon. May paglal. Okay, ara na sumulod ng bola sa Central Luzon sa Subong Matinon. Ako kapangita sa pasahan sa left side, ara naman sa right side, nagtira sa tres.
1: May violation?
0: May violation.
1: Ano ito, traveling?
0: Traveling. Ang Central Luzon. Ang travel siyang layo, giman lakton. Layo, giman i-travel ang Central Luzon sa Western Visayas. Ang bola ara sa Western Visayas sa Subong Matinon.
1: Bilya Luna, ginatag sa kilid, 51 kay Paredes, kay Siderios, kilid kay... Bilaluna, gibalik sa kay Paredes sa ibabaw, gibalik sa kay Gadong. Gadong nag-dribble, nagtira, way sumulod. Rebound by Central Luzon. Fast break, sumulod.
0: Central Luzon, 24-29, 5 na lang kapuntos ang abanse. Nabilin nga 3 minutos kag 45 segundos sa second quarter. Op, jutayan lang.
1: Op, naagaw.
0: Naagaw, nag...
1: Lay-up, sumulod.
0: 26-29.
1: Timeout, Western Visayas.
0: Tatlo na lang ang nabilin kapuntos sa Western Visayas. Timeout sa mong Western Visayas sa nabilin nga 3 minutos kag 35 segundos. Padayon ka mga nagpamati sa aton sining live coverage sang importante ining hampang para sa Western Visayas. Must win. Kahit kung maperdi sila Subong, bye-bye Palarong Pambansa. Kita na naman sa Palarong Pambansa 2027 sa
1: Quezon City.
0: Quezon City, bao Quezon City, Metro Manila. Ah.
1: Mm.
0: Nagligad tong pinakulihito sa NCR to sa Marikina. Subong ara naman sa Quezon City. Gatambihan na yung lang ni Marikina kag Quezon City mo. Ang bola ara subong sa Western Visayas, kaki Pabin Rico sa aton mga tagpalamati.
1: Okay, gimpasa sa kay Rose, gimbalik si Rose kay medyo damo, turnover si Villaluna. Okay, Rose ara sa ibabaw. Rose ng penetrate, kinatag sa kay Gadong. Gadong for 3, why sumulod? Rebound by Central Luzon.
0: Central Luzon ang bola.
1: May fast break pero may foul. Nga gintawag ang referee.
0: May foul siya, antes nga maka-fast break ang Central Luzon. Preemptive nga foul ah. Para nga hindi naka-score black kay Pabin Rico. Amo na mga foul kung isa foul ka sa kinanglanon. Hindi nga ma-foul ka bisan ano lang.
1: Useless.
0: Useless ka mga foul.
1: Dapat makidanglan lang ay foulon mo gid.
0: Foulon mo pa. Dapat mag-foul ka sa kinanglanon nga i-foul mo na para ito na preempt mo ang pass break. nag-penetrang bola ara sa left quarter court, nag-attempt patira sa tres pero wala, nag-penetrate, nag-balik, ipagwa sa three-point line, wala, rebound, gapon sa Central okay. Luzon. May foul.
1: May foul.
0: Katag- ang Western Visayas.
1: Tago no? Kataas ka isa o?
0: Oh, tagasan. ang taga Central Luzon, lapit sa Metro Manila mo.
1: Mm.
0: Bulacan, Pampanga, Tarlac. Oh, amo ning mga probinsya dito sa Central Luzon. Okay, ang inbound sa Central Luzon ginpasa sa top of the line. Okay, nagpenetrate, nagtira sang dos, wala rebound, nakuha gyapon sang Central Luzon. Nagtira liwat,
1: sumulod. May foul counted may pa.
0: Foul counted. Oh, may bonus sa free throw. Ang score sa buong pila 28-29. So isa na lang ang abanse sang Western Visayas. May bonus free throw pa. Hindi ko magsulod sini.
1: Igualis na.
0: Kwa na? Patas na. Okay. So mga importante ni mga free throw kakipay Benrico mo. Ilabi na gid ko mga close game.
1: Oh.
0: Mga close game ka. So ang mga free throw mo dapat nga magsulod gid. Ara, nagtira ang ilas ni nga sentro.
1: 29 sulod. All. Rose, tagatibol sang bola. Okay, ginaharas. Rose, ginatag sa kay Gadong, gibalik sa kay Rose. Rose, nag-penetrate, ginatag sa kilid. Pacheco, nagtira, pabanda, sumulod.
0: Mayo lang, mayo nagsulod. 31-29, 2 minutes and 31 seconds. Yan nabilin sa second quarter. Ang bola ara sa Central Luzon. Sa right side nagtira kontani nagpick sang 3 points pero wala nagtira liwat sang 3 points
1: wala. Oh wala
0: te nag kwanto na ipit ang bola te kwani
1: bola sang Western Visayas kay kaina bola sang kwani sang Central Luzon.
0: Okay, kung sa PBA niya
1: jump ball eh.
0: Oh jump ball ni kon
1: PBA diri abisa mature wa ni sang jump ball daw aro position ni nga dobulos bulos kay 5 jan.
0: Okay. So ara, nagpasulod ng bola sa Western Visayas.
1: Rose, nagli-up. Ay, sumulod. Naong okay. Pinapilit ni Rose. Asa na katil Central Luzon.
0: May foul.
1: May foul, itawag ang referee.
0: No, kahit amuna blambal nga kinanglanon mo, i-foul kaki-five ba, Enrico. Pero daw, may nabatyagan ang taga Central Luzon.
1: Oh, gapangayo ka ni isang kwan, isang, ano na, daw.
0: Galing ulo kawatilya.
1: Oo, do excessive nga kwan, ang foul na bla.
0: Hard foul.
1: Ang flagrant, no? Flagrant foul. Gila pangayo, ya. Pero ibiring
0: mo. Okay, wala. Sa iya itong pagdalagan, guru. Kita mo ay reaksyon ng tatlo ka mga referee. Pero tingin na, may mga review pa din sila sa video.
1: Mm.
0: Daw ay na, no?
1: Gina-check na nila kung kaisa. Sa mga live, pero gina-insist, no? Sa mga referee nga.
0: Sang ila coach. Ang coach sang Central Luzon, gina-insist niya nga playground foul. Kwanang, normal lang free throw sa subong matinon.
1: Act of shoot. Ah, penalty na.
0: Penalty na.
1: Every una foul.
0: Iuna pa penalty ang Western Visayas sa Central Luzon. Ina-apat na sa subong apat mga gapon ng foul. Okay, may ang referee may giging pamangkod sa mga table officials bla. Okay, free throw na ang Central Luzon. 31 ang Western Visayas, 29 ang Central Luzon. May free throw pa nga dua. So 2 minutes and 5 seconds na nabilin sa second quarter. Unang free throw sulod.
1: Sumulod.
0: Tandaan
1: mga tanda taga niya tirahon eh. Kina niyo.
0: Tanda ni sa kwano sa mga free throw ang taga Central Luzon. Ikaduang free throw. So mapatas naman ang score na ton, no? Okay.
1: Why sumulod? Pero nakuha.
0: Oh, nakuha sang Central Luzon. Tira sang dos. Sumulod.
1: Abansin na.
0: Sang 1 point.
1: May foul pa?
0: Dali lang. May foul pa.
1: May foul pa.
0: May foul pa ang Western Visayas. So may bonus free throw pa. So 31 ang Western Visayas, 32 ang Central Luzon. May bonus free throw pa ang Central Luzon. Gintirang free throw sulod. So 33-31. Doa ka puntos ang abansi sang Central Luzon sa Western Visayas kaki 5 Enrico.
1: Okay. So bula Ay, na-intercept naman.
0: Sa Central Luzon, ginpasa, nag-penetrate, nagtira sang dos load.
1: Sumulot.
0: Ang score 31. 1:40 ang nabilin. Ang bola, Rasabi sa Misayas.
1: Okay, Gadong, nagdribul sang bola, ginatag sa kay Rose sa area top of the key, ginata balik sa kay Gadong. Gadong, nag-penetrate si Dalom. Gindrapas sa opposition ni number 51, Paredes, sumulod.
0: 33-35. Dua ban siya. Kagamay, close game ni. 1:14 ang nabilin sa second quarter na penetrate pero na agaw ang bola. Pero...
1: bola sa Western Visayas.
0: Western Visayas. Kantong itumba niyo ang Central Luzon. So may timeout.
1: Okay. Dahil ang kay Gakuan Gapon, Arag Gapon sa higda ang player sa Central Luzon.
0: 1:09 ang nabilin sa second quarter. Western Visayas versus Central Luzon. Ang kabansi subong ang 35 ang Central Luzon, 33 ang Western Visayas. Kabay pang madaog ng Western Visayas, parang hindi pa sila kapuli temprano. Ito ay na sila kay K5 Enrico mo. Pero kung magdaog sila, may chance pa sila makahampang sa battle for bronze. Kung magdaog sila subong. Pero kung maperde, goodbye pauli na lang. Goodbye. Goodbye, Palarong Pambansa 2026. See you, Palarong Pambansa 2027.
1: Okay, so magabalik ang bola, ang posisyon sa Western Visayas, 35-33, abansi ang Central Luzon. Sa ang 2 kapuntos kay na bansyaning Western Visayas sa halos 7 kapuntos, no? 29-22 pero nakalagas diri ang Central Luzon mga KK5, no? Inbound ginaharas subong si Leoc Rose. Rose dribbling the ball. Rose naga-dribble, nakatabok sa midcourt area. May screen si Maestral ni Rose kaya tag skillet kay Gadong. Gadong for three. Why sumulod? Pero offensive rebound. Nagtira, sumulod.
0: Patas.
1: Patas na. 35 all.
0: Deadlock. 35 all. 46 seconds. Ano bilin? Sabi ng viewers natin, magtatagalog naman tayo daw. minsan lang. Nagtira sa tres. Ang Central Zone. Wala. Ang bola. Nagwa pero na
1: nakuha sa Central Luzon.
0: Natira pa rin sang tres.
1: Why sumulod? Nakuha sa Western Visayas. Now gadong dribbling the ball, ginrapas sa kay Hirota. Hirota nagli up, nakuha gyapon na penetrate, nabuyan pero may foul. Nagitawag ang referee.
0: Oh, ko galing kay hindi to act of shooting.
1: Okay.
0: No, hindi pa act of shooting siguro to. Kag hindi pa penalty.
1: Act of shooting. Act of shooting. Now mana sa matira, ginhampak ya kamot.
0: Okay.
1: 35 all. Nalun sa penalty, 21 seconds ang nabilin, no? Sa second quarter.
0: Deadlock subong, 35 all.
1: Oh. Hirota, sumulod. Number 7.
0: Number 7 from Western Visayas, si Hirota. Second free throw. Oh, nagabalikid pa siya.
1: Kahit tila balba, pasabrika naman, 21 seconds na lang ni.
0: So,
1: why sumulod?
0: Nakuha ang rebound sa Central Luzon. Hinay-hinay lang, kay Jutay na lang, nagpasa sa sulod. Nagtira sa pagkanto sa Dalom pero nag-penetrate.
1: Mawadang kuntani, nakuha ang bola. Ginatag kay Leoc Rose, 7 seconds bilhin. Rose, dribbling the ball. Rose nang penetrate. Nag-ginatag sa gwa, 4-3. Why airball?
0: Airball.
1: That's the end sang...
0: Second quarter. 36,
1: halftime.
0: 36 35. Ang Western Visayas, 35 ang Central Luzon. Hey, ma-change court na. Mabalik kita dugay-dugay, mga kakipay ba? Stand by. Sa aton sining ang mga tag-palamati.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso! Dimitri Payo.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Dimitri Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Dimitri Payo. Ang Dimitri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
3: Mighty C.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
3: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
12: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
13: 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikas. Epic table. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
19: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Balik kita sa aton nga paga pangalagad na mga kakipay. Manog sugod na ang third quarter. Sang basketball boys sa tungan sang Western Visayas. Kag Central Luzon. Since court. Ang score naton ang Western Visayas 36. Ang bonus mong ara na sa Central Luzon pero nandito na lang pa intercept para balik sa Central Luzon ang bonus sa subong mga ginapasa, nagtira sang dos, wala, rebounds ang Western Visayas.
1: Ang bola, Luke Rose dribbling the ball, nagtira, why sumulod.
0: Igo ang butiki.
1: Balik ang bola sa Central Luzon.
0: Ang Central Luzon nagpasa sa 3-point line, nagtira, sulod, gwa.
1: Last touch ang Central Luzon.
0: Balik ang bola sa Western Visayas. 9 minutes and 21 seconds sa third quarter. Aran ang bola sa Western Visayas sa subong amatinon, kaki Pabin Rico.
1: Okay, sa kay Rose, ginatag kay Maestral, sa Idalom, sa kay Sideri, or kay Hirota. Hirota, sa tunga, na-intercept
0: sa Central Luzon, aladang ka.
1: Taas to buon eh.
0: Taas to siya, no? Na-intercept niya. Okay, balik ang bola sa Western Visayas.
1: Rose, ganda sang bola, ginatag sa kay Gadong. Gadong, nag-penetrate, nag-layup, nalabot sa niya Central Luzon.
0: Rebound by Central Luzon, nagtira sang 3, wala. Rebound by Central Luzon, gapon, oh, pero nakuha sa Western Visayas. May foul.
1: Last touch ang
0: Western Visayas. Okay, ang bola sa Central Luzon sa subong ang mga tinon. Inbound pass sa Central Luzon.
1: Alihop! Why sumulod! Kabos. Rebound by Hirota. Ginatag sa kay Rosa. Rosa, nag-dribble sang bola. Kita sa pasangit patas sa kay Maestral. Ginbalik sa kay Rosa, ibabaw. Ginahatag sa kay Gadong, sa Idalom, sa kay Hirota. Hirota, dribbling the ball. Ginbalik sa kay Rosa. Rosa, ginatag sa kay Gadong. Diri sa kile, nagtira, sumulot.
0: Three point shot by Western Visayas.
1: 39-37.
0: Ang bola subong sa Central Luzon at sa midcourt. Ginpasa sa right side to left side. Nagtira sa 3.
1: Why sumulot? Rebound by Rose. Rose, nagtira sa bola. Rose sa kilid sa kay Gadong. Why sumulot? Rebound by Central Luzon.
0: Arang bola sa Central Luzon sa subong matinon from number 17. Nagpakita sa ngapasahan. Nagpasa sa left side. Ginbalik sa iya. Sa right side naman. Sa idalom sang ring. Nagpick sa 3 points. Pero why? Nag 2 points lang siya sa Central Luzon. Ang bola balik sa Western Visayas.
1: 39 all, 7 minutes and 25 seconds. Rose, ginatag sa idalom kay Hirota. Hirota, nagpakita sa pasahan kay double team, natapihan si Hirota. So, na-intercept ang bola.
0: Arang bola subong sa Central Luzon, nagpakita sa pasahan sa right side, ginbalik sa left side, mag-pick sa 3 points, pero wala, ara sa top of the key. Ginpasa sa right side, nagtira pero wala, nakuha gapon sa Central Luzon sa free throw area.
1: Nagtira, sumulod.
0: Score para sa
1: 41-39.
0: Central Luzon. Ang bola balik sa Western Visayas.
1: Rose, nagdadala ng bola. Ginhatag sa left quarter court, balik kay Rose sa ibabaw. Rose nag penetrate, napas kay Ruta pero intercept
0: sa Central Luzon. Ginpass break, nag fake, nagtira,
1: sumulod.
0: Score, another score for Central Luzon, 43-39. Ang bola ara sa Western Visayas.
1: Okay. Rose, tugad sa nga bola, ginatag sa kay Maestral, sa kilid, sa kay Gadong, ginbalik sa kay... Okay. Nalang kay nag-kuha na ito siya signal.
0: Gahinay ang signal. Gahinay ang sinara, balik sa mayo.
1: Rose! Penetrate. Pero may foul gitawag ang referee. So, may yara sang inbound pass.
0: Foul ang Central Luzon. May substitution sa part sang Western Visayas.
1: Okay, Gadong, ginatag sa kay Rose. ginatag sa kay Maestral. Ginatag sa kay Gadong sa kilid, Gadong for three, why sumulod?
0: Ang bola
1: nagwa.
0: Nagwa, so balik ang bola sa Central Luzon. 5 minutes and 56 seconds ang nabilin sa third quarter. Ang bola ra subong sa Central Luzon, napakita sa pasahan. Nag-penetrate, nag-ara sa three-point side, tira sa left side, nag-tira, sulod.
1: Sumulod.
0: Tandaan ng mga taga...
1: Anom na ang advances, ang Central Luzon. Nalansang si 39 ang Western Visayas. 5 minutes and 37 seconds sa third quarter. Okay.
0: May loose ball.
1: Ang last touch ang last Central Luzon.
0: May nag-text and may nag-chat rin sa aton niya, di kami makasasabot dito sa Bohol.
1: Dalawam na buyal ng bula, na penetrate, na intercept sa Central Luzon. So, okay, may, okay na lang. Last touch siguro ang Central Luzon. No? Makapabilin ang bola sa bayan sa Western Visayas, anom abanse sa Central Luzon.
0: So, bula, ara sa Western Visayas.
1: Okay. Bula sa Western Visayas, nag-signal sa play. Nagtira, ay sumulod. Nakuha sa Central Luzon.
0: Central Luzon, ang bula, ara sa Subang Matinon. Ginpasa, medyo ang aton nga screen blood o kwanta ni K-5 Paul.
1: Nag-steady na?
0: Steady ang aton nga ni Mundo, ay gahulang aton kamirabla.
1: Oo, i-check back na nung tabo to sa aton nga connection to, kayo doon nag-steady na sila ni. Okay, nakascore ang Western Visayas, yes. 45-31.
0: Okay, 41-45. Ang bola sa mong aras sa Central Luzon, sa mong amatin noon, ginpasa sa top of the key, pero... Nabuyan ang bola.
1: Turnover. Balik touch sa Western Visayas ang bola.
0: Last touch ang Central Luzon. Balik sa Western Visayas ang bola. 4 minutes and 41 seconds na nabilin sa third quarter.
1: Ara na Rose, nagadala sa bola. Ginatag sa kay Pacheco. Balik sa kay Rose. Ginatag sa kay Gadong. Gadong, napinitoy shaded area. Pero may traveling. No, gitawag ang referee.
0: May traveling violation. Nasobrahan siya sa step. Muna ka may traveling. Okay, may substitution para sa Central Luzon. Sa ila sining point card. Number 8. Sa Central Luzon. Ginaharas siya ni Rose. Pero sulod ang bula. Ara nag-penetrate. Nagbalik. Ginatira sa 3 points. Sulod.
1: Sumulod.
0: Sulod naman para sa Central Luzon. 48-41. Pito na kaban si Sang Central Luzon sa Western Visayas.
1: Rose, nagdala siyang bola. Rose, nakabuyan ang bola. Ang ginagawa ay may jump ball.
0: Oh, jump ball?
1: May jump ball.
0: Okay. May nag-initize lang. Okay. Ang muna iya. Kalumalab lang. Hampang ni. Galing kayo pala reklamo ng coach ang panong sing Central Luzon. O halin pa na kinareklamo niya. Gusto mo ay nalang repirable. So ang bola, may loose ball. O ano ni?
1: Jump ball to. Jump pero ball. Ang position I think Central Luzon ni. Okay, dalang kon may... Ah, okay. Bola ang sa Western Visayas.
0: Balik ang bola sa Western Visayas.
1: Paredes, okay, ng buslan ni Gadong nga maka-kwan, maka-inbound. Okay, dalang kay Domidyo Kwangid, propinot ang signal ta.
0: Oo.
1: Direkta dito sa may area, no?
0: Tamo ka, Kwan, ka request aton nga okit ni Nam mga nagsasalita awan ti babain nyo.
1: Basit taga Kwanid, basit taga Pampanga, ne?
0: Oo, pasensya na po. Kasi nandito kami sa Iloilo ngayon. O, ang bola nandiyan po sa Mr. Visayas.
1: Okay, na-penetrate, nag-lay-up, tapal. Pero bola sang Western Visayas. Okay, gin-change ang call. Central Luzon.
0: Central Luzon. Ang bola, last stats ang Western Visayas. Okay, inbound pass alin sa Central Luzon. Sa ila sining point guard. Nag-dribble sa bola. Ginaharas ni Rose sa subong. Para na sa... sa sabong nakapangita sa pasahan sa left side of the court. O nagpenetrate o dutayan lang. O nabili, nagkabilin ang bula. Okay. Ang bula aras sa Gapon sa Central Luzon. Okay, pasulod na. 3 minutes and 26 seconds ang nabilin sa third quarter. Abansi, 48 ang Central Luzon, 41 ang Western Visayas. Nag-dribble sa bola, nagtira sa 3 ang Central Luzon, wala. Rebound by
1: Rosa. Rosa, nag-dribble sa bola, pahita sa mga pasahan, ginulat ang upod niya kay tamak tag-as ang astubang niya. Uh-huh. Okay, nag-penetrate, nag-tira, sumulod.
0: Sumulod.
1: Si Noto, si Gadong.
0: Oo.
1: Ang number 29, it's Doronila, no? Doronila.
0: 43-48. Limang abansi sa Central Luzon. Ang bula, aras sila ila. Ginadribble ang bula sa top of the key. Nagapakita sa pasahan. Ginpasa liwat. Kag Duten lang, oh. Nagapakita sa pasahan. Daw ginaharasubong.
1: May pero may foul?
0: May foul.
1: Okay, nalang.
0: Western Visayas.
1: Turnover?
0: Turnover? Trabiling guru kayo nagkatsatsa siya.
1: Or five... 5 seconds sa no hugging ball. Ano to kay 5 ball nga call? 5
0: ano
1: seconds.
0: Ano 5 traveling. Seconds?
1: Traveling. Traveling. Ah, double. Traveling, you know? Traveling.
0: Traveling. Why okay. Na double subong mo? Steal na lang.
1: Okay. Doronila, number 29. Oh, ginbalik sa kay Rose. Rose, nabuyan ang bula pero na-recover. Rose, back to Gadong aras sa tunga sa kay makadangdang kabos pero na offensive rebound way gapon sumulod nakuha sang Central Luzon.
0: Ang bola balik sa Central Luzon ginadribble ang bola sa ila sining point guard nagapakita sa pasahan aras sa top of the key nagtira sa 3 sulod 51-43 2 minutos kag 8 segundos ang nabilin sa third quarter. Ang bulag na dribble para sa Western Visayas. Oh. May foul?
1: May foul.
0: Ang Central Luzon. May lang ganun ka may foul.
1: So, kwan pa lang ang why pa siyang 10 penalty, no? Makinot sa foul, 1 pa lang.
0: Isa pa lang ang foul niyo. Aduan ang foul sa Central Luzon. Ang Western Visayas, ganun, why sila ka-foul niya? Why pa siyang
1: foul, no? Blog siya ng kwan, nabiling nga 1 minute and 59 seconds sa third quarter. Mm. Abansi sang 8 ang Central Luzon sa Western Visayas. Si Villaluna nag-sulod. Pahuwaya na si Rose preparation for fourth quarter.
0: Ambal ni Ansar Mukalam Saban. Tagalog naman, di namin maintindihan.
1: Villaluna, okay, may foul ang kitawag ang referee. Foul against sa kay Paredes, number 51 of Western Visayas. Okay, may Doronila mag-inbound.
0: Para sa Western Visayas.
1: Okay, do ay nagdugang ang penalty sang ang foul. Okay. Ginatag sa kay Paredes, ginatag sa kay Doronila, nagtira, sumulod.
0: 45-51. 1 minute and 44 seconds na nabilin sa third quarter. Ang bola ara sa Central Luzon. Gina-delay nila sang jutay ang oras. Ara sa top of the key, nag-penetrate, nag-tira sang dos, may foul ang Western Visayas. Free throw time. Kay Akop shooting, kaki 5 and Rico. So may free throw ang Central Luzon.
1: Taas nga, kwan, sentro ni sang Central Luzon, no?
0: Mm.
1: Taas pa ni sa number 11 sang Western Visayas. Visayas. Si, ano, si Dario.
0: Mm. So muning ang pangsubong, ha? 45 ang Western Visayas, 51 ang Central Luzon. May dua pa ka mga bonus free throw. May free throw pa ang Central Luzon. Unang free throw,
1: why wala. Sumulod?
0: Wala masulod. Oh, kadawan eh. 1 minute and 31 seconds ang nabilin. Makini sila sa foul sa third quarter. Oh. Ang Western Visayas, isa pa lang. Ikadawang free throw, wala
1: magkakon. Why sumulod? Rebound by Western Visayas. Kinatag sa kay Villaluna. Villaluna dribbling the ball. Nagamay-gamay ni Pro. Intercept naman.
0: Intercept, oh. Ara, nakuha from my foul.
1: Okay, kick ball.
0: Kick ball sang Western Visayas ang bola. Balik sa Central.
1: Hindi ka penetrate si Villaluna. Kay magamay si Villaluna eh.
0: Katumbal sa kanil kong isa.
1: Gamay lang ang bunggo, tumba siya. Buyaan niyang bula ka magpasa lang-alang.
0: Lagkuan nga daan yung mga taga Central Luzon. Naka-dribble sa bola sa mid-court. Ara sa left quarter court. Gapita sa pasahan, oh.
1: Oh, na intercept. Nakuha. Pero na-recover sa Central Luzon for 3. Wise Mulod. Rebound by Paredes. Number 51 of Western Visayas. Paredes dribbling the ball. Kinatag kay Dornila. Number 29. Dornila dribbling the ball. Napaitas na lang kay Villaluna for 3. Wise Mulod. Rebound.
0: By Central Luzon.
1: By Central Luzon.
0: Okay. Ang Central Luzon naka-dribble sa bola. Pagkanto sa... O, pero na-intercept, pero nagbalik, na-recover. Nagtira sa 2, sa 3, nagtira sa 3.
1: Why sumulod, rebound. O, nakuha sang... Central Luzon. Okay, nabuyan ang bula, nag-inagaway, nakuha, nag-layup, wag-yapon, pero may foul, nag-intawag ang referee.
0: O, may foul sa Western Visayas. So, act of shooting, isang wala pa sa penalty. So, may 2 ka free throw para sa... Central Luzon. Kini, no? Dua plang paulo sa Western Visayas. Dua plang paulo sa Central Luzon, no? 27 minutes and 50 seconds. Ang nabilin
1: seconds,
0: sa...
1: Seconds.
0: Oo.
1: 27 seconds.
0: 27. Okay, nabilin. Okay, may unang free throw sulod. 27 seconds na lang ang nabilin sa third quarter. Unang free throw sa Central Luzon, sulod. Ikalawa. Tanaw na ito kung magkasulod para madugangan naman ang ilang abansi sulod. No, katawahay lang sila mga free throw. Yan, no?
1: 45-53, walo ang abansi sa Central Luzon.
0: Okay, may...
1: May masubstitute, no? Maistral nagsulod. Okay, si Villaluna Gyapon, ang ilasing na point guard. Magamay, abis Villaluna, eh, no? Ginaharas, may... another interception naman, no, pero nakuha.
0: Na-recover.
1: Sa 29, Dornila, may foul. May foul against sa ang... player sa Central Luzon.
0: So may trash talk silang daw. Abati bahati malain istorya blaw. Ano toy?
1: Why pasang ten penalty? Oh. 17 seconds na bilin. Now, walo ang abansi sa Central Zone sa magtapos sa third quarter.
0: Inbound lang sa Mr. Misayas. Sabi, Tris Magmundo. Ay, kung kakita nga nakatris ang Mr. Misayas.
1: Maninit ang three-point shot. Okay, garik lamog. Wala
0: reklamo niyang coach ang Central Zone. Wala abansi Magmundo. Alin pa rin kinareklamo? Ito ay isang play nga ay gareklamo. Ano man niya. Tiyara na. Okay, inbound pass ang Western Visayas. So, subong matinon, 17 seconds. Nabilin sa third quarter.
1: Okay, patawayan ni Paredes sa kilid kay Dornila. Ginatag sa tunga. Ginbalik sa kay Villaluna. Villaluna, dribbling the ball. Gin double team. Now, ginatag sa idalom kay Siderio, pero may foul. Itawag ang referee.
0: May foul. Rado
1: ka init tayo na.
0: Kainit na, kainit. Kainit na.
1: Okay, patong alang ha. Relax, relax.
0: Kalma lang kay hindi mo na madala sa initulo.
1: Okay. Ano tong tawag sang referee yung pahigad, anay?
0: Pahigad-igad silang. Course, ara na sa sulod sang court subong. Reklamador nga klase course ni sang Central Luzon. No?
1: Okay, dalang kay daw medyo nagka-problema. May signal ta K5 dyan.
0: Oo, gani.
1: Propinot ang signal dito halin sa bahin sang ato sining nga koneksyon sa Agusan del Sur. No? Agi pa paigad ana yo la tunta kon ano ang desisyon di sang referee, pero may foul to gintawag we don't tola kon ako shooting, pero hindi pa bi penalty na, no?
0: Ang Central Luzon niya penalty na.
1: Penalty na.
0: Te kay ang Western Visayas gin foul niya. So
1: kon free throw.
0: Ma free throw siya. Oh, ma free throw siya ang ma free throw ang Western Visayas.
1: So 45-53. So may technical, I think, or anong is
0: unang free throw sumulod.
1: Sumulod.
0: So, kung may technical, may duwa pagid. O, why na?
1: Mm-mm. Okay. So, may, kwa na? Isa, no?
0: Isa na lang ka-free throw, ah.
1: At why least, na? Isa pa lang mapanubo-nubo, no?
0: Mabuinan, mabuinan.
1: 3 seconds na nabilin, eh.
0: O, 7 na lang nabilin ang bansis ang Central Luzon. Nagtira sa ikaduwa nga free throw. Wala. At ikaw, ganyan may penalty, ganyan, eh.
1: Oh, another shot kay may lane violation. Oh, eh. Why pa rin katirag na?
0: Nagpatungan
1: na? Nagsulod doon kay ginablakan niya ang nag-free throw, eh.
0: Amo na mga taktika kung kaisa, kung di makita sa referee, lusot. Pero kung makita, hindi ka lusot. Okay, kadawa nga free throw.
1: Tapak na gani sa blue, eh. Sumulod.
0: Okay. So, 47.
1: 48.
0: 47, 53.
1: 53, no? Okay. 47, 53.
0: Anom ang abansi sa Central Luzon? 3 seconds na lang ang nabilin. Okay, inbound sa... Inbound sini dapat cuts and shoot ni. Kipa ah. Enrico, cuts and shoot. Okay.
1: Why gitu? Wow, timing.
0: Jutayan lang. Timing gitu ang yang cuts and shoot. May lang ani kay may gabantay kuno ito dunk to siguro kay Kipa Enrico. Kay lapit sa ring mo.
1: So anom ang relaxon, no? Pasulod sa fourth quarter.
0: May nabilin pa nga 0.55 po.
1: Oh, ay na.
0: Okay, ay na. Muna bala kong kaisang kung kaisa na may mga Hail Mary shots pa kung isa mo nga bisan mo hindi na magsulod pero kung nambal nila nga ti kung para si imo para gid si imo sulod. Okay. Oh, that's the end of the third quarter sa hampang sa tunga sang Western Visayas kag sang
1: Central Luzon.
0: Central Luzon.
1: Dam ko pa man ko si Chog Moral Dampang, why si Chog Moral no sa Central Luzon kay ara siya sa Batang Gilas. Kag subuman si Sardon, Sardon. Sa Western Visayas, kuha man sang Batang Gilas.
0: Okay, so mga Batang Gilas ni, amo ning mga
1: ginapreparar,
0: future ning mga Gilas team naton sa palabuton. So gina-train na nga daan sila ka K5 Enrico.
1: Kay amo ni ang kwan ang program kay damo sa so, nag-react nga paano magpa-qualify mo pasakop sa international basketball kay bagol nag-Europe na.
0: Dapat kay ang familiarity ara. Ang maamoy mo bla, maamoy mo lang baho sa upod mo. No, mapos kay ti kun
1: ang pamilyar ka mo no.
0: Oh, kun ang familiarity niyo ara na kundi mahapos para sa inyo.
1: So, ang sistema, isa, ang system niya sa kanyo sa game flow no sa hampang. Okay, ang bula yara sa Western Visayas lugsugod kita sa last and final quarter. Okay, ginasignalan ang bola para sa Central Luzon.
0: Hindi kay Western Visayas.
1: Kay na third quarter nagsugod abi Western Visayas eh.
0: So Central Luzon ang bola. Ginpasa sa sulod na ara sa midcourt nagsulod nagpenetrate
1: nagdapas nakuha pero nahaboy sa gwa nabuyan
0: na intercept sang Western Visayas
1: may foul ang kitabag ang referee
0: 47-53 ano mang kabansi sang Central Luzon sa Western Visayas 9:47 ang nabilin sa last and the final quarter.
1: Paredes, number 51. Nagtira, why sumulod, pero offensive rebound. Nakuha, pero may foul gitawag against sa referee. Sa
0: Central Luzon.
1: Central Luzon.
0: Nakuha sa number 11 sa Western Visayas.
1: Si Derion eh.
0: Amo ni sentro nila.
1: Daw may alo 6-5 ni Kaki 5 dyan. Pero
0: 6-5 bata pa.
1: No, pero ang player ni sang kita ko doon, taas pa
0: gina. Taas pa gina ang Central Luzon.
1: Player sang Central Luzon.
0: Okay, duwa nang foul sang Central Visayas ha. Central Luzon ha.
1: Oo.
0: Duwa nang ina foul. Temprano pa ni oh.
1: Magamit ni tani sang Western Visayas karon makakuha foul may free throw no. Okay, number 29 Duron nila na yan ng team captain nila Kaki 5 Jan. No, ginatag sa kay Maestral Rose. Kimbalik kay Maestral, Maestral for 3. Why sumulod rebound by Central Luzon.
0: Ang point guard pa sang Central Luzon ang nakakuha naka-rebound. Ara nakapinta sa pasahan, nag-penetrate, nagtira sa dos.
1: Sumulod.
0: Dua naman, another 2 points para sa Central Luzon, 55-47. Balik sa 8 kapuntos ng abansi sa 9 minutes ang nabilin sa final quarter.
1: Okay, si Dario, gibalik sa kay Rose, balik sa free throw line kay Maestral, gibalik sa gwa. Nagtira sa 3, why sumulod, nakuha ni Desiderio, nagpamirsa, nagtira, pero natapal no, sa Central Luzon.
0: Ang bola na sa Central Luzon, nagtira sa 3,
1: sumulod. Shoot, turning isa sa, kuano, sa Central Luzon. Luzon
0: no?
1: 8-47, double digit ng abansi.
0: 11 points ang abansi. Sang Central Luzon sa Western Visayas.
1: Rose.
0: Nagtira sa 3.
1: Wala. Rebound by Siderio. Gimbalik sa kay Rose. Rose. Nagadribo sang bula. Rose. Ginatag sa kay Mistral. Gimbalik dito pero.
0: Oh, may traveling.
1: May violation. Naging tawag ang referee. No, against kay Rose. Daw mo nga hugada. Daw lunsay ni itong bala yung Western Visayas. Kipay dyan. Daw ay pamakita natin may run eh.
0: Madalagan. Ara ang bola sa Central Luzon. Ara nakapakita sa pasahan sa top of the key. sa nagtira sa
1: Idalom Nice area. Past Sumulod.
0: Oh, katawhay sang pag kuanin no pagtira no si Idalom.
1: 60-47, 13 points na no ang abansi sa Central Luzon. Rose. Mm. Ginatag sa kay Maestral for 3 Waigyapon. Malas gid, no? Waigyapon kasi sinulod ang 3 point shots sang Western Visayas. Ginapakalmahan sa mong Central Luzon. Ang bola, oh, pero doon may intercept pa ni Rose. Nakuha ni Maestral, pero may, okay, may last touch or foul?
0: May foul guro to. Ang bola, balik sa Western, Western Visayas.
1: So last touch ang Central Luzon.
0: Oh. 7 minutes and 36 seconds na nabilin sa last quarter. Game between Western Visayas kag Central Luzon.
1: Gadong, number 18 of Western Visayas na penetrate, nagali up
0: in
1: traveling.
0: Traveling.
1: Violation, grabe. Ito hindi ka dak penetrate to sa shaded area kay
0: ginpayungan do sa dance dalom sang ringo.
1: Tagas-tagas ng player sa Central Luzon eh.
0: Tatlo kabilog doon lang ang tagasan nagpayong sa imo to. Paano ka to basa sa ulan kay napayungan ka?
1: Why hindi ka lusot ang bula?
0: Okay, gina...
1: Oh, foul, tawag foul sa referee.
0: Sang Western Visayas. So, ang bula, ara balik sa ara sa gapon sa Central Luzon. Okay, inbound pass. Sulod na siya.
1: Intercept.
0: Oh, nagtira. Wala.
1: Pero may, hindi, may, foul. No?
0: Pagtapos ang preemptive foul. Dito pa lang sa

0: honest defense bla kun tani kay Pablo Enrico. Bisan gabantay ka, gustong pagbantay mo nga way ka ginatawagan nga foul bla. Nami tani ang ilang depensa. Pero galing kay ano muna kay daw di malas. Malas na mga 3 points nila.
1: Mabud line ni nga lagso ng avance, no? 7 minutes 14 seconds.
0: Ang mga 3 ang daway ko kakita ka nakapasunod no. Sa 3.
1: Alin kay nang, tres pero daw maninit.
0: Do. Oh. Tama man sang 3 po matira sila sa 3 points nga taway. Pero way gasulod, di ba lucky 5 ball? Oh. Kung si mga si Paul Deada to, puro lang to sulod eh.
1: Ringless eh.
0: Damo sa mga 3 points lang nga open mo. Wide open nga 3 points shot bla. Ini nila mapasulod kaya kaki 5 Enrico.
1: Okay, so back to the ball game. Bula sang Western Visayas, 13 kapuntos pang Lagson, no? Sang Western Visayas, Rose ginatag sa kaya Gadong. Gadong, out! Anakwa ni Dronila, ginatag sa kay Maestral. Maestral na penetrate, nagtira sa may free throw line. Kabos, nakuha sang Central Luzon.
0: Ang bola ra sa Central Luzon.
1: Do may tabon ang ring sang Western Visayas.
0: Paganta nila dunk kaysa parang mabuslot bla. Okay, ang bola, ginamatamat naman delayed sang Central Luzon ang bola nila. Pag nagtira sang 3 sa Central Luzon, maayo lang wala, pero ang rebound.
1: Nakuha sang Western Visayas. Okay, dribbling
0: okay.
1: The ball.
0: Okay.
1: Dronila.
0: Ang sulod, why?
1: May foul na ginatawag ang referee.
0: Act no? Of shooting.
1: Against ni sa Ila Centro, number 76 na. Daw, sus.
0: Ang taas.
1: Taas ni?
0: Taas ni. Di ma
1: mga 6'6 siguro height niya or di naman sa 6'5 no?
0: Bata pa no?
1: Bata.
0: Mag mature niya siguro mga 16 pa ni Manan niya. Kaya sabong niya, high school plan siya mo.
1: Mga 16 17 pa ng edad nila. Okay.
0: Free throw para sa Western Visayas.
1: Sumulod.
0: Una nga free throw, sumulod.
1: May chance pa man ha. 6 minutes 32 seconds ha. Now, importante stop sa Central Luzon pag sa ilabula maka-score sila.
0: Kada turnover kada kuan nga maka-score gin sila. Bulas bong duha ka free throw sa Western Visayas sulod. May substitution sa party sa Central Luzon. Inbound sa Central Luzon sa sabong matineon.
1: May full court press ang Western Visayas. Okay, nakalusot.
0: Nakalusot.
1: Nagdodiritso.
0: Nagtira pero wala.
1: Nakuha sang Western Visayas. Maestral. Kinatag sa kay Rose. Rose, nagdala sang bola. Kinatag sa kilid. No, kay Gadong. Gadong, nagpenetrate. Nagtira. Kabus!
0: Nakuha naman sang Central Luzon. Madasig. O pero daw nakabunggo. May foul.
1: May foul again sa kay Maestral.
0: Blocking foul. Kay Maestral ang Central Luzon. So hindi act of shooting, hindi man penalty. So inbound sang Central Luzon kay Kipay Benrico.
1: 60-49. 6 minutes 8 seconds onse, lang. 11 ang avance sang Central Luzon.
0: Ara ang bola, inbound pass sang Central Luzon number 12.
1: Sa dalong low post.
0: Low post area oh.
1: Pero may foul gitawag ang referee. Okay, dalang offensive offensive foul.
0: Offensive foul
1: gitawag sang referee. Nice defense sa player sang Western Visayas. Okay, Rose nagdala sang bola pass in midcourt area. Nagasignal sang play. Intawag ang play. Rose nagtira sa 3, why sumulod, rebound. Okay, nako sa Central Luzon.
0: Nagadali sila, pakanto sila sa nga court, ang Central Luzon. Ginpasa, nag-penetrate, okay.
1: Nabuyan ang bola, magpabilin ang bola sa Central Luzon. Pero ang time, amat-amat na nga nagabuhin.
0: Last stats ang Western Visayas, ang bola magpabilin sa Central Luzon. 5 minutes and 43 seconds ang nabilin sa last and final quarter. Inbound by Central Luzon. Oh, yutayan lang.
1: Dalom tawhay! Sumulod. Naman.
0: 62-49.
1: 13 kapuntos ang abanse. Rose. Ginatag sa kay Maestral. Ginatag rin sa kay Gadong. Gibalik sa kay Dronila. Dronila. Nagtira. Wala. Rebound by Central Luzon. Why na? Magkamanin ang panila. Why na? Nagkanya-kanyan sila.
0: So ang bulag na amat-amat naman delay sa Central Luzon kay

0: eh, ang time ara sa ila, abansi sila 13 eh, sa Subo nga matinon. Nagkuana, gina-delay-delay na ginman ang time. No? Nagtira sa 3-point area. Oh,
1: why na, tulok lang nila.
0: Nakuha pa ang offensive rebound. Oh, nakuha pang offensive rebound, may foul plus foul pla. K5 Enrico.
1: Why na, double kwa na. Surrender.
0: Oh. Why na?
1: Surrender.
0: Oh, puro ta surrender, volleyball kag basketball. Volleyball kag basketball. Oh. Okay, free throws ang Central Luzon. 4 minutes and 53 seconds na binin. Una nga free throw ang
1: sulod. 65-49. Why na 16-point lead?
0: This is size nga na
1: niyo? This is size na 4 minutes na lang. Maburubud line na on the part sang Western Visayas. Mm. Ginatag na pass pero na last touch na, of Central Luzon.
0: Na last touch pa sila. Balik, anay pabilin, anay ang bula sa Western Visayas. 4 minutes and 39 seconds na nabilin sa last and final quarter. 65 ang Central Luzon, 49 ang Western Visayas. Ginabantayan dito ang bula. Pero why good? Kada tira sang, kada shoot sang Western Visayas, daw medyo malas ginman kay K5 Enrico. Daw maninit ang score para sa Western Visayas. Inbound pass sa Subong Amati noon sang Mr. Misayas.
1: Balik sa kay 25, nagtira kabus. Wagen.
0: Rebound by Central Luzon. Ang time ara na sa side sang Central Luzon. Delayed yung tayo sang oras. Ginpasa sa top of the key. Nagpundo, matira, nagpasa. Okay, nag-ara sa low post area, nagtira, wala, nakuha
1: ni Rose.
0: Ni Rose ang kuha, ano na matumbas, ano?
1: Rose, nag-ribos ang bola, may tsantsapag, gadong, ano to, traveling pa?
0: Traveling pa?
1: Tani, tiran lang, no?
0: Tiran na lang to. Okay, ang bola balik sa Central Luzon, 65-41. Central Luzon, sa Subong ang matinon, ga-delay-delay na lang sa bula, bisang ginahara Subong sa ila sininga court. Ara, nakalapaw na sa midcourt sa Subong ang matinon. Kapingita sa pasahan, ara, nagpasa sa, ara, okay, ginaharas. May foul ang Western Visayas. 3 minutes and 45 seconds ang nabilin sa last and final quarter. Sa aton sining basketball boys sa tunga sa Western Visayas versus Central Luzon. This is size ang bansi. So sa mga tagpalamati naton ha, dira ara na. Sugod na, makabalik. Ara ng bola, makapabilin sa Central Luzon na kaki-5 ba Enrico. So dako ang bansi. So dapat nga kada ball position isang mayong intercept
1: ang bola nagli ay gapon sumulod
0: nakuha gapon sang Central Luzon.
1: Why na?
0: Okay.
1: This is size pang abanse. 3 minutes 32 seconds. Mm. Okay.
0: Okay.
1: May foul gitawag ang referee. Penalty na?
0: Why pa?
1: O penalty. Okay.
0: Apat pa lang foul sang penalty na.
2: Ika-apat tapos.
0: Ika-lima penalty na. O kon PBA ti anom ka foul mang penalty. O na nga free throw sang Central Luzon. Sulod. Ano ka pos lang yang mag-shoot yang taga Central Luzon no? Ang iyasang si ang Mr. Misayas bisan liap ini pagsulod. Okay. Second free throw. Tawhay. Second free throw, wala.
1: Okay. Rebound by Western Visayas, si Ruta ginatag sa kay Rosa. Rose nang ga-dribble, pero tama ka, kwan, disishitting ang lalagson sang Western Visayas. Rose for three.
0: Yes. Te, kwan na lang, 14 na lang.
1: 14.
0: Dito tayo na makuha ang bula sa Western Visayas, sang ang Central Luzon. Ara ginaharas ni Rose ang point guard sang Central Luzon, nagtira sang 2
1: Kaya may foul ko tawag eh.
0: Before mag-shoot siya, may foul nga daan. So,
1: free throw naman.
0: Free throw kay penalty na sila. No? 2 minutes and 58 seconds ang nabilin sa last and final quarter. Sa basketball boys, sa tungas ang Western Visayas kag Central Luzon. Oh, why man kasulod? Oh. Ano kung ma-perdi ni ang Western Visayas? Why na?
1: Pauli why na? Na? Wala na.
0: Pauli na sila.
1: May kwan pa, positioning na lang nabili ni.
0: Mm.
1: Pero hindi ka na madala sa kwan, sa 1, 2, 3, 4 nga positioning. 5, 6, 7, 8, tamo ning ilan lang ang pangunsa ni Kaki 5 dyan eh.
0: Ranking na lang.
1: Ranking na lang.
0: Ranking na lang. Kahit hindi si Otso Karidion mo, no? Mm. So, sa kaduang free throw, sulod.
1: Sumulod. Okay. So, GCSI sa Giyapon.
0: Ang abansi. Ang abansi. Timeout. Timeout subong ti do
1: medyo. Bigay na ni Goro, why no chance?
0: Sapnot, masapnot.
1: Sapnot ani.
0: Para sa Western Visayas, kay 2 minute and 58 seconds na lang ang nabilin, 68 ang Central Luzon, 52 ang Western Visayas. Sa atong sining live coverage. So sa aton mga tagpalamati kag K5 Enrico ay ban pa nga mga ball games kag mga individual games bantayan man ang mga live coverage sa K5 News FM Philippines sa aton mga Facebook page bisan wala kita sa public affairs program ng K5 Enrico. Ginapasalamatan naton si Mayor Francis Ico Calvo sang Banwan sang Kalinog. Thank you gid Mayor Calvo ha. May mga gold medalist kini nga taga Kalinog do pila sila pilog to apat. Okay. Balik kita sa Hampang, sa tunga sa Western Visayas kag sa Central Luzon. Ang bola ara subong sa Western Visayas.
1: Okay, Rose dribbling the ball. Naman nabiling 2 minutes 47 seconds. Rose nagtira sa 3. Why sumulod? Amo na pag-aasan nila kung sinulod ang 3 eh.
0: Oh. So may loose ball. Ang bola maga kanto na sa Central Luzon. Last touch ang Western Visayas.
1: So, nag-full court press ang Western Visayas pero nagpatawag sa timeout ang Central Luzon.
0: Okay.
1: Why na 16 points ang abanse. Naman, delayed mo lang ni ano pa K5 dyan.
0: Oo, delayed na lang ni. Pero sudod naman ang mga Vince players na
1: eh. Daw, mabudlay na ni nga malagas pa. No?
0: Budlay na nga lupa doon.
1: This is size Pontos. 2 minutes 39 seconds. Now, may dahil nga aga odto kay hapon na naglalaw na 20 na K5 dyan.
0: Lalaw na 20 na?
1: Kay sa tabs kay Villara Diaz, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Ros Marie Agramon, kay Simon Juan Crisostomo Ibarra. Grabe yung ngalan ba? Kay John Ligada sa Bawi lang, sa Visayas. Kay Ontoy J, mayang hapon, kay Ma'am Nader Absisi, nakalaro si Chog. Why na si Chog sa palaro? Kahit bat, ang
0: batang gilas na siya. Batang gilas na.
1: Kag isa pa si Sardon na dula man sa Western Visayas. Sardon abi isa man to ka, kwan, shooter, nila. No?
0: Kag kay player to sa Western Visayas.
1: First ara, five ito sa Western Visayas.
0: Back to the ball games, ang bola, arasubong sa Central Luzon. Medyo ka-delay-delay na lang sila sa pang. Sa subong nag-penetrate, tumira, sulod. Sulod. Score, another score for Central Luzon. Inadasig man kung tani isang pero na intercept ang bola na may lost ball, magkanto ang bola sa Central Luzon. Last touch ang Western Visayas. 2 minute and 16 seconds ang nabilin. Tapos na ang hampang. Ang bola magkapabilin sa
1: gina-delay na lang sa Central Luzon kay 18 puntos ang abanse.
0: Okay. So, delay-delay lang gamay. Ah. O, nagtira pa, nagbakante pa siya. Okay, may lang kayo nakuha ang rebound.
1: Rose.
0: Last 2 minutes!
1: Last 2 minutes sa bungguan si Rose.
0: Foul?
1: May foul, kitawag ang referee. Okay. Free throw.
0: Free throw kay penalty na. Both team, ang Western Visayas, kag ang Central Luzon, they are in penalty. So, duha ka mga free throw para ihatag kay Rose, ang point guard sa Western Visayas.
1: Why pa sumulod?
0: Why pa magsulod? Libre na ginapa-shoot ka, hindi pa kakapa-shoot, no? No, maninit ang scoring para sa Western Visayas. Kaduang free throw si Rose. Bita ka Iman
1: Wai Rose, Gapon. Rebound by Central Luzon.
0: Central Luzon.
1: Wai na delayed na ang bola. 1:50.
0: Inay-inay na lang ni. Medyo delayed na lang ni. Isan niya, tagpangin na bula sa sumong sa Visayas. Okay, nag...
1: tapal pa, pero may foul.
0: May foul.
1: Nagitawag ang referee. Labot.
0: May free throw ang Central Luzon. Mga taga-asa, nung kita mo, sintro nila yun. Taga-liog lang ang sintro sa Visayas.
1: Mga 6'7 ng height.
0: Okay, free throw. Dua ka mga free throw sa Central Luzon. 70 ang Central Luzon, 52. Nadugangan pa isa. 19 ang abansi. Okay. 71 ang Central Luzon, 52 ang Western Visayas. Ikaduang free throw, sumulod.
1: Sumulod.
0: 20, pila na? 20?
1: 20 ang abansi.
0: 1:40 ang nabilin sa last and final quarter. Western Visayas versus Central Luzon. Arang bula.
1: Kay Gumila, another point guard. Kay Gadong, ginatag sa kayo, Rose. Si Rose. Rose ng tira. Way sumulod. Rebound by Central Luzon.
0: 1:23 ang nabilin ang bula. Ara subong sa Central Luzon. Ginadelay na lang nilang bula para matapos ng oras sa ilahinampang subong. Okay ng tira sa dos. Wala.
1: Pero okay, last stats of
0: Central Luzon. Central Luzon. Mabalik ang bola sa Western Visayas.
1: 1:08.
0: Oh, why na. 52-72. 20 ang avance.
1: Wala na. Gumila. Ginatag sa kay Gadong. Gadong na-penetrate. Oh, dahil lang kayo daw nagtapos na.
0: Nag-problema pang signal.
1: Problema pang signal na to, no?
0: Matapos. Ara, nag-penetrate si Rose. Sulod. Ayun lang, ay naka-score sila. Nag-18 na lang.
1: 18:37. May foul pa ginawa ng nag-foul pa.
0: Nag-foul pa.
1: Sus.
0: Ano nga, dali lang tapos.
1: So, nag-congratulate na si Rosa. So kuha na. Surrender na. Nagkuha na ka white flag.
0: Okay. Unang free throw sa Central Luzon. Sulod pa. 36 seconds ang nabilin sa last and final quarter. 19. Oh. Way ka pasulod sa second
1: quarter. Oh, pusa na ng oras eh. Gadong. Pabayaan na lang gani, pero ay gyapon sumulod. Nakuha po ang rebound. Ginatags number 15, ginatags kay Gumela, sumulod.
0: Nabuhin na ng abansi. 57.
1: Why na, hindi na pag-itira ni.
0: Oh, why na ni. Hindi na ni pag-itira.
1: Ubus na ng oras. No? So, GC size ang abansi sa Central Luzon.
0: Why 73 na? Central Luzon, 57 Western Visayas. Why na?
1: Inaubos na lang oras, kimbili na ganyan bula, nagpakamusta na yun. No? Signs ang sportsmanship, kaki 5 dyan. Ah. So daw medyo pasubo ng adlaw para sa Western Visayas, ang volleyball girls, secondary, hulog man. Ang volleyball boys, ang basketball boys, secondary, hulog man.
0: Why na, chance sa medalya? Why na? Kung mag-asa ka pa sa bronze medal, why na? Pero kung nagdaog, may chance pa tani.
1: May chance pa.
0: May chance pa. Pero galing kay Waina, dako pa bansi. Ang final score, 73 ang Central Luzon, 57 ang Western Visayas. Kakipay, Benrico?
1: Sige, so bantay pa itang dugang sing mga resulta. Kami nakalabilin pagiging mga hinampang kita, kaki 5 dyan, na i-cover lang nato ang mga nakalabilin kag kung ano pagiging mga hampang ang aton sa ning ma-update sa aton sa ning mga viewers, sa aton sa mga listeners no, direkta dito sa may bayan sa Agusan del Sur. So thank you again sa nag-upon sa aking pagpangalakad.
0: Aton sa ning live coverage sa upon sa kay Kaki 5 Enrico Zurita Jr. Aton niya live coverage sang basketball boys sa tunga sang Western Visayas kag sang Central Luzon. Naperdi ang Central o kon naperdi ang Western Visayas sang Central Luzon. Ang aton nga special coverage kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kinadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kinadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, healthy and wellness coffee. Ay salamat man sa kay Doc Ramil Oy, ang aton sining chief executive officer, CEO sang K5 News FM Philippines. Ay tungod sa iya, naga-live kita sang mga coverage. Ang subong man, salamat man kay Mayor Francis Ico Calvo sang Banwa sang Kalinog, Iloilo. Sa ngalan sang damen and women of K5 News FM Iloilo, upon sa kay K5 Enrico Sorita Jr. sa Master Control, upon naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: Pa.
1: Ano naman ang kaburastugan ang ginhimo ni Nestoy?
0: Ato, may ginsumbag naman siya nga classmate niya. Ay!
1: Wala gid pulos ka si Banghod. Ang pahuya-huya amo gilang iya.
0: Henrik, kahibalo ka na. Tanan ginhimo ko na. Tanan nga disiplina ginhimo ko na. Pero amo man gihapon.
1: Pabay ilang pa. Kay ako karon ang maistorya sa iya.
0: Mas maayo pa. Kay kun ako lang. Pasi matumba ako nga wala sang pilas tungod sa iya.

0: Noong, silang nauna sa ako ni. Alang-alang man nga hindi ko yung magbalos.
1: Kung tani, nagpaiway ka na lang. Likawin ka mo.
0: Nagalikaw man ko noong. Sila gid nagagarit-garit sa ako ni.
1: Ginapakahuyan mo lang gid ko sa eskwelahan. Balediktoryan ko dira, tapos.
0: Tapos ano noong? Dago ko mo bala? Anong ko nakaroon noong? Kaya mo ko sini?
1: Kung hindi lang sala manumbag. Ha? Kung hindi lang sala manumbag sang utod, isinumbag talaga ka.
0: Inatungod nung palangga mo ko, hindi bla? Nung palangga tamang ka nung ah. Abay mo nung, idol ta ka eh. Gani, ginangatingawaan ko man nung mangin pariya sa imo. O galing, hindi ganyan kaya sang utok ko nung eh.
1: Hoy, Nestoy. Tapuson mong high school mo ha? Gusto ko nga makatapos ka.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Andre, kabalo ko kabudlay siyang pangabuhi subo. Pero tika pigado. Kwan, wala taman ka gina-underestimate, pero kuntani, mag-support-support ka mo na isang anak ko at is ka mo magpakasal.
1: Tito, palangga ko ang anak ninyo. Handa ko nga ihatag ang tanan sa iya.
2: Andre, ihatag? Paano mo ihatag siyang tanan? Kati biyahe man lang ganyan sa tricycle ang obra mo.
3: Ma!
2: Ay, hindi ah!
1: Ma'am?
2: Marikar! Naghahambala ako sa matuod! Kablang bata ka... Ay! Kagraduate ka bala college!
3: Di ma! Si Andre, pulis mo din kurso niya.
2: Pulis! Nga screwdriver ang taklos siya! Nga hindi, pusel!
1: Kuwan, tita eh.
2: Buset ka karon.
1: Kuwan, malawi gabi nga istorya. Kung nga wala akong makatapos, inatungod, napatay si Papa. Nga munang nagkapaiskwela sa akon.
2: Kag ang tricycle niya, ikaw ang nagsuble, amo bala.
1: Tita?
3: Maus to na, be.
2: Ay, hindi ah!
3: Mahuya mo ta kay Andre!
1: Okay lang. Gusto man si mama mo eh. Pero, tito, tita, ang pinapangako ko, palanggaon ko ang anak ninyo.
2: Set

0: Gapasensyahin lang si Mama, ha? Amugid siya si Nabi.
1: Ah, okay lang ga. Naintindihan ko naman ang mga ginhambal ni Mama mo, eh. Hindi mo man mabasol si Mama mo, eh.
0: Amo bala inang rason nga palang ga takid kaga mong. Tungod, mapainubusong kakidya ka tama ga.
1: To. Salamat, gidga. O piano, handa ka na bala nga magdala sang apelyido ko?
0: Buang ka bala mong. Ginapamangkot pa bala ina? Ha, Andre?

0: Marikar, sa katapusan, asawa ko na ikaw.
1: Andre! Sa katapusan, parang ako ikaw.

0: Ga, Aryo, ginlutuan ko ikaw sang pinaksiw nga palad. Di ba na paborito mo yun eh?
1: Ga, ano naman? Kalain sa baho ah. Ga, kalain. Tumasok ako sa baho, ga.
0: Ano nga baho, man? Kahamot kita sin eh. Ginsunod ko lang ang pangluto mo, ga.
1: Ga, kalain kita, ga. Kalain ka, tumasok ako. Diyos ko.
0: Hindi ko magsilig, ha? Ganda ka busong ka na, ga? Yes!

0: Aga, mabiyahin na ako, ha. Ara na, kumpleto na dang tanan. Ang gatas, ang diaper, ang vitamins. Kag siyempre, ang pagkaon mo.
1: Salamat, kid ka, ha. Grabe, isa palang ganit bata mo. Dubli ng kapisan mo.
0: Di ba lang, ha, kinpangako ako'y nasay mo?
1: Bisan pa ga, ha. Gahalongin man ang lawas mo, ha. Para sa mo ni baby.
0: Naghahalong man ako, ga. Di ka magkabala ka. Sige na. Mabiyahe na ako, ha. Dali lang.
1: Ano, ga?
0: Anong gusto mo nga dalon ko nga pasalubong sa imo?

0: Grabe ba? Grabe pagmahal ito ang gasolina sa pagpre, no?
1: Gani man, pre. Pero wala ta sinisa may mahimo kay ti Ari na ini.
0: Gani man, pre, no? Di ba wala pulis ang kwarto mo, pre?
1: Oo, pre. O galing, wala katapos.
0: Si Bayaw wala, pre. Nagpangitas ang gwardya mo. Basti gusto mo patigayon ta kasi ya. Dasig ka na mabaton. Kahit ay polis ka na eh.
1: Okay lang pare ha. Happy naman ko sininga ubre. Kag isa pa. Okay man ang inkamanay tadi ha. Makabuhi-buhi man. Bisan nagmahal ng gasolina.
0: Okay pa na subong pre. Ti isa pa lang bata mo. Magabot ang adlaw nga madamo ang bata mo. Dara mo na ma-realize ang tanan.
1: Pre?

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa musika. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa drop box sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko yan!
5: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasig kapagtigulan, kalaman ang abyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio.
8: You might visio.
7: Ang visio.
8: You might D3.
7: Mga butka.
11: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Sarang ilo-ilo.

0: Andre, ga, may iambal ko tani sa imo.
1: Ano balay na, ga?
0: Kwan ga, ga nagabusong naman ko, ga.
1: Matuhod ka, ga?
0: Oo, ga.
1: Yes! Mangin, mangin tatay naman ako liwat, kay sigurado. Mangin lalaki na iniga, masunod sa akon.
0: Masunod si mo bilang tricycle driver?
1: Maricar?
0: Ga, hindi lang tani maglain ang buot mo, ha? Amo lang kita balang hando mo? Wala kasang...
1: Ka? Hanay ka? Daw nagbago ka na. Daw sa hindi ako makapating kabahambal mo ini.
0: Kapasensya lang ako, ga. Pero managduwa ng bata mo, ho. Kabalo ka naman nga kamahal sa mga balaklon, subong hindi bala. Basi bala nga.
1: Ka.
0: Diyos ko, ambot na lang ito.
1: Why problema? Akong bala. Kaya ko ka mga buion. Magsalig ka lang.

0: Oh.
1: Ga. Kau wala natas ang gatas, oh.
0: Sige lang. Mangita lang ako pagi karon. Basi makabuylo sa biyahe.
1: Kadamo bala sa mga balairan ta subong. Kinahanglan ta gidyagas ang kwarta.
0: Ako gani ang bahala, ga.
1: Permi ka na lang bala akong bahala mo, akong bahala. Akong bahala na lang permi.
0: Oh.
1: Habi mo na ba tiyag man ay?
0: Ay, Diyos. Maricar? Ko. Nagagiho man ko ah. Nagabira-bira man ko sa pagbiyahe ah.
1: Amo na lang ini, permi. Dapat mangita ka sa paagi. Pungita man bala obra ga ay. O di gani, ako na lang maobra, ha?
0: Sige. Kung ano mo yun ang gusto mo, maobra ako. Abi, hindi na sagat ugtas, be. Ako lang bahala. Okay?

Ai gà, đi qua này mag-duty nagalahay na ba matyag ko eh. Hindi ko kaagwanta magpulaw ka.

0: Ando mo para sa pamilya mo? Nandawa pala, Andre, ho? May duwalata ka bata! Paano mga anak mo? Paano kita? Paano pag-eskwela na nila, ha?
1: Ga.
0: Ay, Diyos ko.
1: Abi, hindi yan ay napagpaminsara. Masarangan nato nina. Relax lang bala kung bahala.
0: Ay, natak-anagin ko bala! Natak-anagin ko sang ako lang bahala! Relax ka, Permi! Amo na lang kita yan, Permi Andrea!
1: Oh, ga. Nagalahin ang pamatyag ko. Abi, hindi na ako pagbaisa, pabi. Sige lang. Mabiyahe ko dugay-dugay, ha?
0: Ay, Diyos ko! Bahala ka sa buhay mo, Andre! Diyos ko, pag gusto ka!

0: pari. Gatas. Sige na. Diyos ko, kagi na pangibi mo. Mahal ng ganing magulang mo, natulogan na. Diyos ko, kung tani ayawa naman ko sini.
1: Daw kayo na pang hibi sa bata.
0: O gani. But ama, si Bala kung nagasakita ng tiyan niya, ha?
1: Hapla silang biga. Abi ko kung naano na siya. Abi ako, anay.
0: Gali, Andre. Sa din ang kinitaan mo, kay mahingagaw ko baka subong sa diaper sa Changi, oh.
1: Kuan ga? 50 pesos na lang ding bilin. Kaya naabis ang biyahe.
0: Ano? Di anong gamito ito subong, ha, Andre?
1: Kuan, panghulam lang, anay, B, sa kay mama mo. O di gani, utang lang, anay, sa Changi, ha?
0: Oh, Diyos ko, Andre, ano ka man? Kapos lagi sa imo maghambal, sinano? Mano kita sini, ha? Amo di ba lang hambal mo nga ikaw lang bahala? O di ano ni karon kasi 50 pesos na lang ng kwarta mo?
1: Maricar! Ang baba mo, ang bata, oh.
0: Amo lang ay permeng kita panaming mo, ang bata! Di tanawa ni pangabuhi na subong, ha? Husto, gitman gali si mama. Mayo pagintuban ko na lang siya.
1: Kali. Kali, ha? Kuna mo, naginulsol kang haging pamana mo ako. Kasakit sa'yo kong magambal, ha? Abi ko, anay, ato bangon ta initanan. Pero nga daw, nagagwa pa yan nga daw akong balasulon kaya akong malaay na ako. Ano sa pamatyag mo? Wala na gina ko sang pulos nga klase sang bana? Sige. Kung gusto ka, insulto ha ang pagkatao ko!
0: Andre! Wala mo ko maintindihan eh. Wala mo ko maintindihan. Tungod wala ka sa plano sa kabuhi ta. Ang unod sa ulo mo, pero may nalang biyahe sa tricycle mo, biyahe ka na lang. Ang unod na permi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipisa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Pa-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduhang branch sang imong nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ng import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, mm-hmm. no? Arig na sila.
3: Part na sa aton

0: sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko di tribayo ya. Para preparado na ni akon kan, lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. Tingwintay 5 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
5: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
4: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
5: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
4: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
1: NK313 VIP.
4: Protect todo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
1: NK

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka pala nag-aumtas. Kapoy sa trabaho.
3: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress,
4: malikawan.
3: Pagkaburigot, malimtan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako

0: baryo sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mapakabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saroy Duido.
9: Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:15 na sa hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nagabulig ini sa aton para nga magbaskog dira ang aton nga mga selula, mapalayo kita sa mga balatihan kag dasig kita mag-ayo kung may mga ginabatsyag kita subong. Ang D3 Bio mayara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid. Ilabi na sa mga kababainhan nga ara na sa ilang nga menopausal stage. Kung nagamenopause ka, mabudlay gina nga stage sang isa kababayi. Ito tanan nga balatian imo nga mabatsyagan. Gani kinahanglan ta sang D3 Bio para nga magsuporta sa pagmenopause sang isa kababayi. Nagabulig ang D3 Bio sa pagpabilin sang strength sang isa ka babayi. Kay ang pagmenopause nagahatag ina sa aton ha sang low estrogen nga nagalead naman sa muscle loss. Gani mag-inom kita D3 Bio para nga masuportahan ang aton nga muscle metabolism kag protein preservation. Nagapabilin nga toned and functional ang aton nga lawas. And syempre, nagabulig man ini para nga mag-aya dira ang mga ginabatsyag mo nga mga pagpalanakit, inflammation, makabatsyag agad ya sang joint pain kung nagamenopause ka. Gani, paagi sa lauric acid, vitamin E kag vitamin D3. Ang D3 Bio may ara ini sang powerful anti-inflammatory nga nagabulig sa mga kababainhan dira nga makahulag sang komportable bisan pa nga nagamenopause. Kag syempre, emotional balance. Kung nagamenopause ka, may mood swings gid kita kag anxiety. Gani dapat inourish tagid ang aton nga mga brain cells kag i-reduce naton ang neuroinflammation. Inom kita D3 Bio para ma-stabilize ang aton nga mood para nga mabatsyagan ta nga normal lang sa gihapon ang aton nga panglawason. Gani ko naga menopause kasubong ara kasi imo nga menopausal years, inom ka D3 bio para nga may kabulig ka sa ini nga stage sang imo nga lawas. And syempre, hindi makita magkalipat, tumara kita sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton ha para nga hindi kita dasig tapikan sang balatian. Protektado kita adlaw-adlaw basta nagka Mighty C kita. Likawan ang mga sipon, ang mga flu, ang anuman dira nga mga balatian, ubo, trangkaso, especially subong nga nagatingulan na, malamig na ang panahon, gani uson naman ang ubo pagpangatsi naton dira kag pagpalanakit sang ulo ukon anuman dira nga mga balatian nga makuha ta sa pagkambyo klima. Gani dapat mag-inom gi kita adlaw-adlaw sang Mighty C, ang alkaline vitamin C para malikawan tang ini nga mga balatian ilabi na ang sipon. Bangod ang lawas naton, wala ini sang ikasarang para nga mag-store sang vitamin C bangod nga ti permi ini nagadala sa aton nga ihi kag nagapabilin lamang ini sa aton lawas sa madasig nga oras. Gani nga hindi kita dayon makakuha sa mga bastante nga levels ang vitamin C halin sa aton nga mga ginakaon. Gani dapat nagainom kay kita ha sang Mighty C paagi sa pag-inom sini nagahimo ini sang natural vitamin C nga ara sa alkaline form. Safe gid imnon bisan wala unod ang aton nga tiyan kag hindi man ini acidic. Batuan ta ang mga balatian subong nga tingulan, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And syempre, ang superior antioxidant naton, hindi kita magkalipat, mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, nagabulig niya sa aton ha, nga nagaprotekta sa aton nga skin o kumpanit bangod sa antioxidant sini. Nagalimit ini sang free radical production nga nagadamage sa panit sang laa, sang aton nga lawas. Ang adlaw-adlaw nga paggamit sa mga antioxidant, kaangay na lamang sang DTX 500, nagaparelax ang panit kag nagapadula sa mga sunspots. Nagadelay sang effect sang aging kag nagapakalma sa skin inflammation. Iniman na nagahatag sang nagakaigo nga skin hydration agod mamintinar ang moisture sang panit naton. Gani kinahanglan nga ipabilin tagid ha ang manami nga panit naton. Inom gid kita sang DTX 500. Ang oxidative stress ang nag-breakdown sang collagen kag nagaupang sa skin repair process. Gani makita ang mga wrinkles, mga fine lines, loose skin kag mga acne o kun dark spots. Sa adlaw-adlaw nga paggamit sang DTX 500 naga-neutralize sang free radicals agod nga ma-prevent ang skin aging. Para sa mas bata, mas huben nga panit, inom kita DTX 500. Initanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Kagdiri sa Banua sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch. Located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Pasay City Branch makita sa Salvation Street dira sa Pasay City. And Costmart Kalinog, ang aton nga Kalinog Branch kaga sa Miagaw Branch naton dira sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. Gani ano pang inyo ginahulat, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oras na ton, alas 2:22 na. Sa mga naka-relate sa istorya ni Maricar, o duro gid naka-relate ho. Mambal na yung kilala ko nga, tagay ko di ka-advice. Pero kung si Ma'am Nene, pambal niya, relate man ako dira. Pero kung nagatinguhan mo lang ang bana mo, bisan tricycle driver, mabuhi ka man ah. Ang importante, makakaon ka mo kag waay nagapabaya. Antos lang anay, pray lang kay Lord. Maabot gid ang adlaw, makatibawas gid na ka mo. Kag both of you, ang buligay lang, nga wala sang una nga way. Tama kasulhay ang pagpangabuhi kung nagabuligay kag mag-intindihan na ila. Correct gid Ma'am Nene, no? Pero siguro, sa part naman ni Maricar, frustrated man siya. Ay, kung wala man na siya sang kabataan, gagmay nga mga bata nga bantayan, makatrabaho, makabulig man siya bisan paano sa ilang nga pangabuhi. Pero subong, madamo pa siya sang kinahanglan, madamo sila sang kinahanglan, and kulang gid ang kita sang iya nga mister. Munang inasiling balangati, magtuon kita nga magano eh, magatipid-tipid danay samtang nga hindi pa bastante ang tanan-tanan. Importante nagabuligay ka mo kag nagaintindihan nay nga duha. Center, ikaw pangita obra siya ang bilin sa balay. Buligay lang kamo kay wala siya kapasidad nga magpangita sang obra para sa iya, what will be pero kita yang mga asawa naga problema gid. Maayo gani kay ti wala bisyo ang bana mo. Siya ang ibilin sa balay kag maga ikaw magbulig magpangita obra kung si Ma'am Azun pa. Kung si adugang pa ni Ma'am Nene, advice ko lang, okay man na bisan tricycle driver, at least may inakuhaan kamo sang inyong kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Pray lang nga makatibawas gid kamo sang imong abana. Namo mga tricycle driver nga nakapatapos ang ila kabataan. Pray lang kay Lord nga malampasan nyo ang sitwasyon nga ina. Hindi pagbasulang imo nga mister kay tungod nga tinguha man siya. Maayo gani na may motor na drivean kag hindi mapintas ang mister mo. Pray lang ah. Ba? Correct gid ah, Ma'am Nene. Ah, sige. Para sa piyak nga linya, aton caller sa mga hapon. Good afternoon.
11: Manipayon ng hapon, Marinay.
10: Mayang hapon, sino gani?
11: Ako di hapon, Marinay. Ah. Marina niya po na.
10: Sir Reyna, sige. Ano aton sir ma-advise para kay Maricar?
11: Kaya na ako, Marinay. Pernibol mo yung hapon. Kasi tanong-tanong niya, kasi palamat niya. Kasi tanong-tanong mga Facebook live viewers. Ako yung Marinay, ma-advise ron yung Reyna, no? Kinakalan na ginayang to phone, Marinay. Kasi siyempre, yung tamana yan naman yun mo kung nakasal na sila. Eh, kung ako liyan mo yun, siguro buligayan na lang sila sa ilang pagpangabuhi para at least mangin mangin makapot ka, mangin makulay sa ilang tanan mangin ayakag. Hindi yung pagpatulo ng yabana. Kaya siyempre ka paningwa mo ng yabana. Sa mo, sumasakit na ka ng yabana sa pagpaningwa para man sa ilang mismo mga pamilya. Yan ay mo, mangin ay buligayan niya na lang. Buligayan na sila para mangin patawahay, masulhay, kinanglan dyan sa panimaray ninyo maritara ang pagintindihan na.
10: Correct, Ged. Kung maga magbuligay lang sila, kahit wala man inisang pakadtuan, sang-sanga sa amula na nga problema, magbulagan na igid sila.
11: Okay, Marina. Ayaw mo ganyan, Marina. Ayaw pinaka namin sa pagintindihan na.
10: Sige. Ano, thank you, Ged. Sir Raynan.
11: Yaman ang mayroon ko ka mag-extro. Ay, sige, ayan lang. Jamay lang ko ng Marina.
10: Ah, sige.
11: Okay, Marina. First of all, may hapon. Okay. Nakasipay, 3G, kita minisil. Pagkos sa tanan-tanan niya, stop sang 88.7, kita yung Jote Penzara. Tato po, Terimi, Rodel Ryan Roston, Pamili Bison, Pamili Molina, Pamili Bailon, Pamili Arroyo. Pagkos sa tanan-tanan niya mga pamilya, sa mga imbalya, Pamili Dra-Dra, sa may tanong sa Bonifacio, kita para per Iloilo City. Kasi nang hindi dahil sa tanan-tanan na. Ang ining program ang Secret Memories, kaya dulong sa inyo sang Power Trio, 126,593 Bio, ang anti-viral and anti-bacterial specialist. Ika na ganyan mga tayo sa may banwasamba natin, yung sigurati pa Brennan Bison para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko o Kalingawan sa Quinto Distrito, number 1 na kita, T5 News FM, kampiyon!
10: Thank you so much, Sir Raynan. Sir Remy, ara ikaw?
11: Sa Malinaya, may hapon si Ryan ng Malinaya.
10: Oh, Sir Ryan, sige. Good afternoon, sir. Ano mahambal mo sa istorya ni Maricar?
11: Ako na mahambal sa istorya ni Maricar na. Una-una sa tanahan, mahambal ako sa inyo, Maricar. So, hambal naman sa inyo, mag hindi mo na sa pagpatulan. Pero yung patulan mo, kiti, sabi ko ganun isang primero sa istorya mo, okay man sa inyo, kahit siyempre, nag-ano ka mo eh. Ginano mo siya, gin pagkikbato mo sa ginikanan mo eh. Sabi ko gani kung kabalo ka man maging chindi, kasi siyempre, una pa lang ang tangan kinambal, yan ang sayin mo kung anong trabaho yan, kung sabihin sa mabuhay, kaya kung sabihin sa malipay. Tapos ating chindi yun mo muna kay ti, di ba mana mo siya gani, kay ano nga mo siya sa kasakit ay sa kalipay. Dapat chindi yun mo siya eh, kay ti, kabalo ka man, kabalo ka sinasang ubra yung adaan. Kung ano eh, kung kabalo ka kali nga antos ka mo lang sa lawyer, kung nangita ka na sa iyo man yung lalaki, para nga hindi mo niya masakit sa iya.
10: Sige. Thank you, guys, Sir Ryan. May gusto ka nga tamyawon?
11: Tamyaw ko lang ako ng mga friends, ha, kay nanghinday dito sa Oton, kay nung Jimmy, kay Jim. Tarang-tarang niya mga, tarang niya ako ng mga friends. Tarama kayo ng Albert, yung hapon na sila kay Drasoton, kay Robert, kay Rimi, kay Rostom, kay Rinan. Ay, dali man sa Malaya, kay BK, kag sa kumbilog ka pamilya. Kag drama kayo sa ano, drama kayo sa tarang-tarama yun na yun, yung hapon yun na yun. Ang programa ng Secret Memories, kaya dalawang sa inyo, sa Power Trio, PTX 7 Red, Mighty C, kay Big Trivayo. Nagkikaragit lamang sa inyo, dalawang sa Marati, ginihingin niyo ko K5, Brian Mason, para sa kampiyon niya brita, servisyo publiko sa Lingawan, sa Quinto Distrito, number 1 na kita, K5 News FM.
10: Thank you so much, Kaiser Raynan, kag Kaiser Raya. Why na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada, ang mabilin talang siguro no, para kay Maricar. Ang mga problema na Maricar, hindi ginaya malikawan, mag-aabot kag mag-aabot gina ang kasubong ng problema, especially nga nagadugay, kamusang imo mister, kag nagadako ang responsibilidad ninyo para sa inyong nga pamilya. Siguro, ang aton dira nga masolusyon, amo ang hindi pag, tawag ni gani, pagbaso sa isa kundi pagintindihanay. Pamangkuton mo siya ano ang mga bagay nga sarang niya himuon. May mga pwede balak kamo mahimo nga sideline negosyo nga makuhaan niyo sang extra income, and at the same time ikaw mismo magbulig ka man sa iya. We know nga mabudlay kay ti may ara ka sa mga kabataan nga ginabantayan, pero mag-aabot ang time na kinahanglan ikaw mangin katuwang niya para sa pagbuhi sang inyong nga pamilya, given nga ti para sa imo kulang ang iya nga kita bilang tricycle driver. Anhon ta kay ti amo lang inang iya nga makaya, and we do understand ban sang ginapanghugutan ni Maricar. Ang luyag niyang tani is may ara man sang handom ang iya nga bana para sa ilang nga pamilya, pero ti again hindi ta pwede mapilit ang isa ka bagay sa isa ka tawo kun hindi siya malipayon diri. Kagkon ang kabaylo naman sini, iya naman nga health. Kay ti, sa nag-obra to siya bilang security, nabudlayan siya, nagmasakit siya. Kung diin lang dira, importante may stable income, wala sang bisyong imo nga bana, responsable ini para sa inyo, kag wala man siya nagapabaya. Kulang man, ang importante, ara siya sa imo nga luyo, kag palangga niya gid kamo nga pamilya. Pagtuguti, Maricar, nga tibangod lang sa ining problema, mag-guba ang inyong relasyon. Mga pagpanghangkat lamang ini sa inyo. Para nga ti, mas mangin mapag-on pagid ka mo. Buligay lang ka mo, ngita ka mo paagi para maka-extra income. At the same time, huligan mo man siya magpangita sa nga palangitan ang makaulo extra-extra ikaw din. Hindi mabudlagi man sang pangabuhi, pero mas mabudlay pagid ina. Kung magsigi ka mo basulay sa isa kag isa, kag pirmi lang ka mo mag-ina. Muna na ha, mabilin ta sa imo Maricar, and kabay nga bisan paano nakabulig kami sa imo nga gina problema sa sofa. Thank you so much sa pag-share, kag thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Why na kinasang tiyempo, mga ihado kag ihada, kit anay naman kita sa Lunes. Grabe, Hunyo uno na sa Lunes. Keep safe and stay safe, everyone. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
12: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
14: Kampion!
12: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
14: Kampion!
15: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.

Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.

0: Region 6 ng Western Visayas liwat nakakuha sa bagong record sa palaro. Isa naman ka bagong record nga nakuha sa Region 6 Western Visayas sa palarong pambansa 2026 pinaagi sa elementary boys 4 by 100 meters relay team. Ang gintawag na Flash Brother nagtala na sa bagong record-breaking performance sa 41.31 seconds nga naglapaw sa daan ng 47.81 seconds nga record sa palarong pambansa 2025. Kabahin sa bagong record holder, Sanday Jake Pablo sang Carles, Iloilo kag Manog Dalagan sang halin sa Capiz Antique. Para sa palarong pambansa news update, gikan diri sa News Center, ini sa K5, Joanne Magtubo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
16: Ang D3.
17: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
17: Yung may D3.
16: D3 Bio.
20: Babakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
22: Mami!
21: Angeline!
22: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Can-

0: Sustansya na with proper diet and exercise. Panalo-panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mga mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami

0: Kahapon na ako ko magpangapit.
1: Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
4: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasang ako!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Gordes!
9: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
2: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matinong na dugo.
9: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
2: ang DTX 500
9: ang may mataas ng antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
2: DTX 500
9: masaligat,
2: epektibo.
9: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Masalikan.
9: Epektibo.
2: DTX 500.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
2: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
2: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio with VCO.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
2: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
2: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
2: My family history ba na kamuos ng diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
2: Yan ang kapanubo
9: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.

0: garantisado.
1: Epektibo!
0: Aramis DNX 500!
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magaldingin pala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
0: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500!
0: Garantisado!
2: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka mga butika!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan.
1: Day, puli na, hindi na ko akig.

0: Ta, may aga.
1: May aga man to.
0: O, tita, kamusta ka di?
1: Mayo man to, ah. Kamusta nga ni mal mo nga amay? Kag ang hoobe niya nga asawa?
0: Ay, ato tay, nagalalain. Kiti, grabe nga away nila kagabi mo. Kagang malain lang data. Kay pagbugtaw na mun kay na. Nagawa nga lang bata niya, isi. Ginapangita siya.
1: Ba- ha? Ginapangita si Isis ang bata, iya?
0: Hmm?
1: Eh, nga diin siya, how?
0: Ang buta. Ginpamangkot ko gani si tatay ta kung sa diin si Isis. Wala man siya kuno kay balo.
1: Basi naglayas, eh? Basi may ginupdan nga lain nga lalaki? Manubin?
0: Nambot lang ta. Nambot lang. Ay! Nagarot ang pangabuhi na munta. Pero tigit ka garot. Sugod lang siyang nagpulo pangasawa na siya nga daw. Gulang-gulang lang sa apuya.
1: Ay, paano na karon?
0: Tuta, gahimusto siya kay idulong niya sa amay ni Ising bata ya. Ay! Pero tigit ka garot.
1: Man! Makaag kagid si Remigio. Makaag kagid. Nagtulot ng kaba ko sa imo.
0: Be.
1: Nagtulot na.
0: Ta? Ta?
1: Ay to. Pasensya kito.
0: Okay ka lang? Do nagkaurungan ka tao?
1: Okay lang ako to. Ta? Sorry gid.
0: Eh, pasensya gid sa ginimo ni tatay sa imo ha. Matsagan ko ganita do. Gingabaan gina siya ni nanay mo?
1: Ay, ano pa? Amugid! Gingabaan gina siya ni Kapid. Kakmalipay pagin ako kung makita siya nga ginasakitan. Oh. Tungod sa paglayas sang hubin niyang asawa sa iya. Magsugat anay kami nga duha. Yagutaon ko gina siya kagkatlawan to.
0: Oh.
1: Yagutaon ko gina siya kagkatlawan. Yago taon ko kanya kang kanlawan.
0: Oh.

0: Ay, tampuhaw nga babae ito ay. Naglakat siya kag wala maglisensya si mo? Kag ginbilin pa niyang bata?
1: Papa. Kung kay baloka, kung DNCIC, kung mahibo, sugiri ako. Kukuha namin, nag-away kami sa nagligan ng mga inadlaw. Naaking siguro siya kay ginsaway ko siya kasigil lang dinamak sa balay. Kaya kasigil lang yahigda kang magsilpon-silpon samtang ang balay namun dosudlo na iya sa basura. Kag may gina-chat gin siguro siya. Kay kuhaon ko tani ang silpon niya, hindi niya pag-ihatag sa akon.
0: Sugiran ta na lang ka, Remy. May chatmate na siya nga army.
1: Oy.
0: Dines sa ngalan. Masimula ko na ito to siya.
1: Sa di ina-assign ang army nga ina, pa? Kay kantuan ko siya.
0: Updanta ka. Ibasi ko may matabo, bla. Basi magpinatsanay ka mo to. Upod kita. Ibalo ako kundi na-assign ng lalaki. Subong na yun. Makadto kita sa na-assign na ni Dennis.

0: Ano? Ginapangitan ninyo si IZ? Mga sirs, pasensya gid ha. Pero dugay na kami balang wala makakita ni IZ. Kay may asawa na kuya, sir.
1: Sige na, tago mo lang siya sa amon.
2: Beh.
1: Sir, bana ka man.
2: Amugid.
1: Tani mahangpan mo man ang amon. Ginabatsyag ko. Palangga ko ang asawa ko. Ibalik lang siya sa akon, sir. Ibalik lang siya. Maluoy man siya sa bata iya ka nagahibi ito sa pagpagita sa iya.
2: Ayo man, sir. Buligi man kami, sir.
0: Try ko nga tawagan ko siya. Kay basi pa lang konsepto niya. Kag-aragid ka mo nga doon, mga sir. Witness ka mo. Madaligid lang. Ang cellphone ko. Tawagan ko siya sa bonggit. Parang cellphone ko.
2: Bay. Daw
1: tutot man lang na.
2: Amugid gani o daw nagatutot man na.
0: O man gani, sir. Magamusin ni sir, bot silingon. Basi kung hindi siya online or naka-off ang cellphone niya.
1: Oh.
0: Hindi gani, basi wala siyang signal.
1: Ano? Ano ang himuon ta si Diban? Ano? Sa diin na pangitaon si IC? Sa diin?
0: May suggestion ako sa inyo, mga sir.
2: Anong madina, Sir Dines?
0: Dangop ka mo bi sa mga radio stations.
1: Oh.
0: Kag sa TV. Kag i-post ko man sa social media ko na ano, Gidban. Kay, kukwan eh, makonsider na natin nga missing si IZ. Tungod pila na kaadlaw nga wala siya makapauli.
1: Sige. Oo. Makanto kami subong sa mga radio station. Ipanawagan ko siya.
0: Opdan yung bata niya, sir. Kay base kung mabatian niyang tingog sa bata niya, kagmakonsensya siya kag magpauli. Iina kun buhi pa siya.
2: Sir?
1: Adong buhot mo siligon? Gapatay na ang asawa ko? Patay? Patay na ang asawa ko? Patay na!

0: Hair Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall nag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, may bisita kita direk ron sa aton nga newsroom. Ano ninyo ang namising, apo o kun bata?
1: Asawa ko, sir. Siya ang amay ho.
0: Okay. So, pilang edad sang imo asawa, sir?
1: 23 ang edad, sir.
0: Baby pagali. Sige, panawagan, sir. Ano ang suspitso mo? Naglayas? Nag-away ka mo o kung ano?
1: May yutay kami nga hindi pag-intindihalay. Normal man lang naguro sa mga mag-asawa, sir. Pero pwede na ako makapanawagan, sir.
0: Okay. Kagtapos mo si tatay mo man dayon. Sige, hambal na, sir.
1: Day, I see. Kunin ka man subong day, nagapakitluoy ako sa imo. Bana mo kag bata mo nagahulat sa imo. Apat na kaadlaw nga wala ka makapauli. Day, puli na. Hindi na ako aking sa imo. Kinapagako ko, day. Magpuli ka. Wala ka sa bisan ng lunga. Panugnaon yung mamatian sa akon. Kinapagayo ko lang sa imo, day. Puli na, ay. Maluoy ka. Mabuang ko kung hindi ka pa magpuli. Maluoy ka, day. Para maglinog naman ang paminsaro na muntanan. Maluoy ka sa bata mo. Wala patahimik ang nagpakita sa imo, day. Puli na, day. Puli na.

0: Ikaw?
1: Daw nakakita kagid sang bagat ba? Ano o? Law ay nagid ko sa panulukan mo?
0: Gaari ka banda.
1: Ginlutuan ko ikaw sang tinola nga manok. Naglabay ka ina si Bernie sa balay kag nanukit nga. Lalo ka adlaw nga nagalain ang pamatsya. Kag wala ka sanggahan na magkaon.
0: Susunod ka.
1: Salamat. Tungtong ko lang diho sa lamisang pagkaon nga dala ko. Tinano, wala gihapon balitang pagkadula sa asawa mo?
0: Ay, wala gid. Wala gid sa balita.
1: Duda lang ko.
0: Duda ka nga, Gado. Hamburida? Duda ka, Gado.
1: Ihambal ko pa, Remigio? Ha? Ate, sige, ihambal ko ah. Ihambal ko kung anong ari sa pensar ko. Duda ako na ba si ikaw man lang ang nagtago sa asawa mo?
0: Ay.
1: Kay man sa sobra mo kapangimon, basi kung may nahimo ka nga hindi amo. Kabati gani ko isa ka istorya nga. May isa ka lalaki diri sa lugar ta. Nga ginpaandaman mo kuno sekreto, nga patyon mo kung makita mo liwat nga nagaulo o storya kay Icy? Tood na ay, no? Ang pamangkot ko, diin mo gintapok ang asawa mo, Remigio. Makonsensya, katani. Maluoy, katani, sa bata nga nadulaan sang iloy. Ako ah! Kuha nga may ginhimo ka sa asawa mo nga hindi amo. May ginhimo ka sa asawa mo nga ikaw lang ang nakahibalo.
0: Wala ko sa naibaluan sa ginapangwakal mo. Magaling ka na. Halina din eh. Magaling ka na. Palangga ko ang asawa ko. Palangga ko siya. Ay, si...
1: Palangga man gani. Sobra ka palangga eh.
0: Dahil...
1: Daw mamatay ka sa pangimon?
0: Ipuli na dahil... Hindi na ako akig.
1: Drama.
0: Ano ginapangyamin mo muli na? Ha? Magaling ka na, Dire! Magaling ka na! Wala ka kaintindi sa napatiyang ako! Magaling ka na!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
2: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
7: Padayon ang pagpaninguha sa Western Visayas para sa kampyonato matapos makasulod sa semifinals ng Basketball Elementary Boys matapos nila mapierde ang Eastern Visayas sa quarterfinals sa score nga 76-71. Hindi nangin mahapos para sa Western Visayas nga makasulod sa semifinals bangod sa nagdugang naman sa duha ka overtime antes makuha sa Western Visayas ang kadalagan sa quarterfinal. Para sa Palarong Pambansa 2026 update, inis ka K5 kasya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 special coverage. Special coverage.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
8: Mike Kumso. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami.
13: Amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. My DC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sali si Jay, sang una yan niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My DC kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
2: My DC. Babaka nga butika. My DC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, My DC Maria ako. May nag-recommend ang My DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: My DC.
16: Babaka sa mga butika.
4: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My Pumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.02. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kagsubman, sang Syndrome Advance, alagang di magkukulang.
18: This time check is brought to you by Syndrome Advance. Syndrome Advance, alagang di magkukulang.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador.
21: El Castigador.
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
21: El Castigador!
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador!
22: Mind

0: Saka magrugal-umon nga hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Itanan gabi-abi kadaga panamiyaw sa aton sining mga K5 diri sa 180 tanan kuma barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa rabutan sa aton sining pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilasitag sa ka mga radyo. Yari kita sa 88.7 MHz sa lisuan sa inyong radyo. Yari kita sa FM band. Kag sa mga naka-tune in man sa aton mga real stations. Dira sa may Banwa sang Leganes, siyudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag sa may Short FM Dumangas, kag sa Quinto Distrito, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sining pagpanamiyaw sa aton sining mga K5 sa bilog sining Western Visayas. Sa bilog sining pungsod Pilipinas. Kag sa aton sining Ilunggo nga ma-OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan, nagamonitor pinagi sa aton sining Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sining pagpangalagad. Kag sa gyapon sa wala pa maka-follow sa amo sining Facebook page, i-tumokon nyo ng follow para sa diin ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mo ka-monitor, ma-update mga kaki-5 sang mapikuli nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinlanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sining pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sining Biyernes, pizza 29 sa bulan sang Mayo. Ikalima kagitapusan na nga Biyernes sa ikalima nga bulan sa kanun nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Kag TGIP, thanks God it's payday. Kahit yung pizza 30, kag pizza 31, natuon sa Sabado kag Domingong adlaw. Amo ni nga oro advance ang sweldo sining adlaw sang Biyernes. Kagti basta gani Biyernes sa nagasako ning tanan, no, halin sa pagtrabaho luyag nga magpauli. Pero ang ibang sana nagahapit pa sa mga mall, sa mga establishmento para nga maglingaw-lingaw, labi na gid kon sweldo subong nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa aton sining pagpangalagad, makaupo naton ang koneksyon naton sa aton pag-asa. Imbukada sa aton sining pagpangalagad kay ining nagmonitor naton nga bagyo. Nakasulod na sa aton sining Philippine Area of Responsibility.
1: El Castigador.
0: Kag ining nga bagyo ginatawag subong ang ngalan nga si Bagyo Domeng. Ang kategoris ni yara sa tropical storm. Pero ang good news ng Dream K5, ining si tropical storm na Domeng mahimo nga indi direkta, no, nga mag-igo sa aton sing pungsod Pilipinas. But silingon indi ini mag-landfall sa ini part sang aton sing pungsod. Pero mabatsagan tang epekto sini tungod nga mahimo butongon sini ang gina experience naton nga southwesterly winds.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga mo ni ang makapa-enhance kag mahimo magatuga na sing magpagtupa sang ulan kag iban sa nga parte sang aton sa nga pungsod Pilipinas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5.

0: si Tropical Storm Dombeng, yun nato na sibletan 1,265 kilometers or so let's say 1,185 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained wind din siya na 85 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasinesa ng Madlo sa Gilabot up to 105 kilometers per hour. Nag-aulag din siya west-northwest sa kadasigpod niya 10 kilometers per hour. Sa karon wala ini siya sang direct effect today sa aton sa mga Western Visayas, no? Pang ginalawman naton nga posible niya i-enhance ining southwesterly wind flow or habagat nga hangin nga sa subong nga nag-epekto sa Palawan kag western section sang Visayas kag Mindanao. Manubo man sa sining si bagyong Dombeng no nga maglandfall sa anuman nga bahin sang portion sang pungsod Pilipinas. Kag dili sa aton sa western Visayas, no? So even though manubo ang chance sa mga landfalling scenario, still may mga pagalam-galam kita nga posible ma-experience ang dala sining enhancement sang southwesterly wind flow sining si bagyong Dombeng. Mahina tubtob kasarangan ng ating hangin gikan nakatungdan magadala ini sila sa nga makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalad sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang recorded na maximum heat index naton sa subong adlaw no yara sa 42 degrees Celsius. Adlaw naton magatuno dela sa is 8 kag magabot na kini siya la 5:26 buwas aga.
1: Engineer Cuenca.
0: Yes, sir.
1: Sir, ining si Bagyo Dombeng, ano ni amangin epekto diri sa aton? Ano, maka-experience kita sa nga mga mamunog nga pagtupa sang ulan o kon na mga totality lagi si ni Engineer Cuenca?
0: Well, kung nataw naton sa mga pag-ulan, sir, possibly scattered rains lang, sir, no, ang mga ma-experience natin, mga light to moderate okay. Mga pag-ulan, at the same time, ang cloudy condition. So, possibly by starting weekend or next week, possibly once nga na-enhance or magkusog pa yung bagyo, nga mangin cloudy na kita, kag at the same time, mga lapta-lapta kita nga ulan, possibly ma-experience.
1: Okay, so butsalingon nga buwas nga adlaw Sabado kag Domingo weekend naton ano maulanon ang tiempo naton ni Engineer Cuenca.
0: Well, ang posible nga mangin maulanon nga portion naton sir is sa southern and Antique. So natagdon portion sa Iloilo and Antique.
1: Oo.
0: But generally hindi man throughout the day mangin maulanon. So mangin may mga chance sa mga lapta-lapta sir nga mga pagulan-ulan, but at the same time may mga chance man nga magwasi ang adlaw all throughout the day.
1: Ano mabrubas kog pani si Tropical Storm Dombeng? Malabuot pa ning category nga typhoon.
0: Yes sir, so posible sir sa sulod sang par nato na mangin typhoon category siya na no before magwa sa aton par, but ang good thing lang sa iya is based sa iya nga track sa saron no less likely or madubang chance sa mga landfalling scenario naton.
1: Mga sanon naton sir ma-estimate makagwa ining si Bagyo Dombeng diri sa aton Singapore?
0: Well, posible na siya magwa sir by Monday or Tuesday no. Posible na sagwa na siya sang par or pagwa pa lang sa sang par.
1: So far, sir, why pa sang declaration nga rin kita sa rainy season?
0: Yes, sir. So far, wala pa kita, sir. Nasa ating dry season pa kita. But we are expecting, no, malapit na lang, no, possible this katapusan sang May or sa up to sa second week sang June, no, any time or any day sa between that ay sa posible mag-declare na kita sang rainy season natin.
1: Magluwas sa Bagyo Dombeng, why makita sa ibang pagiging mga weather disturbances, sige na monitor sa ni Engineer Cuenca.
0: Yes sir, as of now, wala pa naman kita may nasiklatan, sir.
1: Sige, salamat, Gid Engineer Rolly Cuenca.
0: Yes sir, thank you, kagmayong hapon, sir.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Nabatihan koneksyon naton sa atos nga pag-asa. Si Bagyo Dombeng, arin sulod sang par, pero ang mutuhambal naton, hindi direkta maka-epekto, kundi ipa-enhance ni ang hangin habagat. So may mga pag-ulan-ulan, kita ma-experiensyaan na may mok aron sa gabi, itob-tob buwas ng adlaw, pero malaka-laka lang mga K5. Sa karon na makita naton sa aton sa nga screen, ang hampang semifinal sang Region 3, na no? Kagsubuman sang Negros Island Region. Ang inay, aram ni ginanagluto sa Western Visayas na no? Sa quarter final. No? That's why may hampang pag subong ang ining NIR. No? 15-12 no? Ang score, mga K5 sa first set. Ang Region 3 ni ginarepresentahan ini from Zambales.

0: Kag ang NIR, amo ning gina-represent sang Taitung High School.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayo nga pong gig kay Ma'am Agosto Singkol sa may Kuwait, kay Ma'am Bing PSJ, kay Ma'am Maricel Baruca Siple, kay Sir Michael Blasi Celes, no? Kay Ma'am Chela Pating Branyal sa may Kuwait, kay Sir Mark Vincent Javier, may dayag gig hapon, kag kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, sina sa tanan, it's a cloudy afternoon, no? Sa may Singapore, kay Sir Benny Hermano, pila bayad sa inyo fun run, madalagan ka, sir. At may arasan niya 499, may 699, no? 499 naman is 3 kilometers. No? May mga bayo na kagamay mga awarding, no? Sa, or may mga awards nga igatag. Kag sa 699, no? 45 kilometers, kag 999, para ni sa 10,000 na kilometers. Sir Benny Hermano. No? Kag about di man anay tani magnulan sa lubong sa kunablas buwas. Medyo hindi magdiguro tama gigkakwana. Kamunog ang ulan sini. Pero hindi palikawan nga maka-experience kita sa pagtupa sang ulan. Ay Ma'am Lara Sumagaysay, madayad gid nga hapon.
1: El Castigador.
0: Ang oras alas 4:15. Ini nga oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio. No, ang DTX 500 super antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag ang D3 bio antiviral kag antibacterial especially.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa bansin na subong ang Negros Island region, ha? Pinapakita naman ni kay mga player sang una sang NIR nanging kabahin man ni now sang player sang Western Visayas sa nagligad sa ning 2025 palarong pambansa, ha? Galing kita subong nag-sipak na mo ang Negros, no? Nangin na NIR na sila. Upod ang Negros Oriental.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kita ang mag-check ron sa report. Connection naton sa K5 News FM Sara. Kay K5 Bridget de Mayo, na kay Kaina may aksidente naman, no? Nga isa sa ni ka series bus dira sa may banwasang Sara. Anong problema ni sa series bus ang ilasin nga maintenance? No? Ang management sa Valyacara Transit. Kay Kaina to na munggo naman to sa balay. Kay base initial information, no? Daw naggalak kuno ang manibela. Ikumagamu sila ang concern diri sa ilasan nga pag-check o kung maintenance sang ilasan nga salakyan eh. Kung mag-amusin ng istorya mga K5, na okay kay ina to ang itsura sang series bus, wasak ni ang windshield.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ibalawante ka ron ang report ya K5 Region ni Mayo dikta sa may K5 News FM Sara. Alas 4:17 sa aton sininga pagpangalagad. Are makita na ton, no, ang damage sang series bus. No, do aircon ni nga series bus sa paglanta mo K5 pole, no? Aircon do hindi man, no? Hindi aircon. No, aga pa ni Kina. No, tiambal sang driver. Why mo usang problema, diri? Sa sambit sa nga series bus. No, doon nag-lock lang ng manibela. Nga hindi na maliso. Tinaya, diri kita nag-question sa maintenance, no? Ano ning maintenance sang series bus? No, daw, why ni sang maayos nga maintenance? Tinamunggo, no? Hasta mga kahoy binungguan, no? Maswerte gani kay why sang salakyan, no? Nga sugata sing involved ining pagkabunggo, no? Pagkadisgrasya sang series bus unit.
1: El Castigador.
0: I-check na itong report ni Kakipa Bridget de Mayo. Sa piyak nga bahin, may update kita sa saning kamatayon sang 89 anyos nga babae. No, dira sa may bahin sang Ledesco Village sa may barangay Tabok, Suba, Haro. Ining kaso sa nagligad sa ning Webes nga or Webes, Domingo nga daw. Sa nasapuan yung anisang kabuhi, ang ining nasambit sa nga biktima, no, ining si Lola Virginia Inayan Hasildo. Nakita lang sa CCTV footage, no, sa nga bata dito sa Estados Unidos na nagamyangon kaya nagahulag ang iya sa iloy. Ganit yung pa-check nila sa ila singay mata diri sa may bayan sa Iloilo. Sa gipatulungan ng balay, dito kompirmado nga ginpatay ang biktima.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Na-identify ang suspect na si Jerry Lima, nga anay man trabahador nila. Kaya palin nila tungod nga kwan man sa lawayon man. Kag ang living partner ni Jerry Lima, amo niya ang may koneksyon o kon kilala sa pamilya Hasildo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mga pinanakaadlaw, halos sa lima na kadlaw, na wala sa Gyapon, madakpan inasambit sa nga sospechado inin si Jerry Lima. Sa pamangkota, di ingin abi ka mo mga kwan man. No, di kagit baby manaog, manago. No? Kay once nga magwa ang warrant of arrest. Kay subong pa rin mga manhat operation matapos nga mayara sa nga reward money. Naging tanay ang pamilya Sildo para sa makatudlo, makadakop sa nga sambit sa nga sospechado.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag na-autopsy na ang bangkay ni Lola Virginia Hasildo, kag nagagwa sa iya sa ninga autopsy nga ang gingkamatay sini pinaagi sa kuga.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: I-check na ito report yung K5 Kim Kaluyo. Now, sa saning nasambit sa saning development sa kaso. Kag may harapan ito sa nga bayaw, no? May ginlabo dito sa may banwasang San Joaquin, Iloilo. Kag lakip man, istoryahan tama ni karon, no? Kay dili naton matistingan ang ginfile nga kaso sang isa sa ni kabugado batok sa kay Mayor Raisa Trañas.
1: El Castigador.
0: Angot ni sa ila sa ning mando nga anti-EPA. No? Ano, may mga salab doon rin once nga mapatudaan niya may sala ikaw. Galing kayo sa unan, di ay LG do, hasta malin ni sa Uro Istorya.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Naman ang balira daw ang DILG daw tigulang, no? Kulang na sa ngipon. Why ngipon kung magpatuman kung kay isa sang ilasan ng mga kasuguan. Isa hasta lang sa wakal.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4.22 sa atong siring pagpangalagad. Good news kita, anay mga K5, sa mga motorista. No? Sa mga motorista. Sa unang simana sang Hunyo, mayara sang big time prize rollback.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mayroon ikaw ay sugataon kita sa maayo sining inadlaw sa bulan sang Hunyo. Sa pagnubo sa presyo sang gatong. Based sa monitoring sang Mean of Blood Singapore. No? Kag based man sa foreign exchange sa averages sa nakaligad nga apat kadlaw. Based diri sa oil industry source. No? May rollback nga ipatuman dason nga simana.
1: El Castigador.
0: The big time oil price rollback. Ginablubanta na maganubo ang presyo sang diesel. Yara sa 6 pesos kag 50 sentimos, tob-tob 7 pesos kag 50 sentimos.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag sa gasolina, may mo maganubo ini. No, sang 3 ka pesos kag 50 sentimos, tob-tob 4 ka pesos kag 50 sentimos kada litro.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tama, yun ni nga balita. Magamusin na, basikon magbalit na sa presyo prior sa ning ilinaway sa Estados Unidos kag sang Iran. Na mga ara na siguro mga more than 60 pesos kada litro ang diesel kay didako eh. No? Subong gasolina, mga yara sa mga 78 pesos pa. Now, di makadubo siya rin siyang 3-4 ka pesos. Di mga dagan lang 74 to 75 pesos. No? Ang litro siya ni Maki 5. So, mas manubo pag itiri on the parts ng diesel. So, basi mga stintaho na lang. No? ang litro sang diesel.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Piladiri ka mga rason ng lantaw tungod nga may mga maayo man, no? Nga ma-development angot sa sining konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. We hope nga makakam up sila, no? Sa maayo sining pag-istoryanay kag deal sa magtimbang sining duha ka mga pungsod para, no, nga ma-stabilize liwat kag magabalik ang mga presyo sang gatong prior sinasambit sa konflikto dito sa Middle East.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So good news eh, sa mga motorista nga magadubo ang presyo sang gatong sa masunod sining nga Martes, no? Kundi magsala, Hunyo 2 na kita mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag subong adlaw, nagpagwa sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaglakipman, no? Aside sa sining nasambit sini, no, nga warrant of arrest, napagwa man sang hold departure order ang Sandigan Bayan batok kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tungod ni sa kaso sini, no, nga graft kag plunder ang second division ang municipal na nag-handle sang graft case na nga gin-file sang Office of the Ombudsman batok sa kay Senador Jinggoy Estrada. Pero hindi niya panibag-o nga kaso, no? Doon na alad Senador Jinggoy Estrada. Eh, mo naging patpata 2001, 2014, gin pangatubang man sini ang kaangay sini nga kaso. Pagbalik na mga K5, ga-check na ito report ng K5 Region de Mayo. Ano na tabo ni sa Ceres Bus? Kagkumusta ang pasahero sa sining Ceres Bus sa ilasing medical condition? Ini pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo, paliog, standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3! Mabakas,
5: mga buti ka!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: You may D3.
3: Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful
7: compound! Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Ara mismo!
7: DTX 500!
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
10: Mami, itigil ang drama!
11: Angeline!
10: May na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ngumani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka magabutika.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata.
7: Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag iCare Gold Capsule ka.
7: Ang iCare Gold Capsule
6: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
7: iCare Gold Capsule
6: may aras ang lutein,
7: vitamin A,
6: vitamin E,
7: vitamin C,
6: zinc,
7: kag bilberry extract
6: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
7: Mag-inom sang iCare Gold.
6: Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
3: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: DC.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Gas for Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dalao magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
19: Abaw.
18: Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend
5: Food Supplement for Men.
2: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo
2: imo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
5: Yung may D3. Mabagat
21: sa mga butika.
5: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaros ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
5: Bio.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad dere sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador.
26: Enrico Zurita Jr.
5: Ang inyong
26: El Castigador.
25: Ang oras alas 4:35 ining oras sa dulong sa usang Star Nutri Meats dilang sarap sustas sharap.
5: El Castigador.
25: Pabalik sa ato sining pagpangalagad. Update lang na isa pala yung sining semifinal sa sining volleyball secondary girls. Sa first set, nagdaog diri ang Negros Island Region. Sa second set, abansi sila. Ang aton sining Negros Island Region. Mga kwalma na, tabok tama lang ni Isla. Kag ang player ni Taitong High School ng sang una, kwalma ni player man sang Region 6. Galing ito nagbulag ng Negros, so nangin NIR na sila. Now, it's a semifinals, kung magdaog diri, sulod na sa finals mga kakifay.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
25: So 12-9 ang score in favor sa Negros Island Region. Now sa second set, pumagdaw na diri ang NIR. Now sa second set, automatic ti sulod na sila. Bound to finals ang Negros Island Region. Alas 4:37, i-check na ito report yung K5 Region di Mayo. Ang ining natabo kay na daw ang accident. Terrestrial banwasang sara. Kay involved naman no, ang unit sang Valiacar Transit.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
25: Kay Sir Roel pa rin niya sa may barangay Bakabaksara, pamilya Gabo, no? Ang gitamyaw lagin ni Sir Roel pa rin niya kay Sir Philip Luzande sa barangay Malubon, sa Gaya City. Dira sa ilas ng vulcanizing, no? Meray din nga po sa may barangay Malubon sa may Sagay City, Negros Occidental. Kay Sir Kimmy Russo sa may tinibawan na barangay Maasin sa may syudad sang Pasig may dahil man nga hapon.
26: El Castigador.
25: Kag may hapon also kay Ma'am Cheryl Lapating Abranya, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Bing sa PSJ ng Gabonitor Gids at siya nga pagpangala. Kay Tita Rina Mapaman, dira sa may barangay Rizal Lapos sa Dikamay Kalanaan, available gida ang Ditex Coffee Mix. Na, mga pikita da, no, sa Dikamay Kalanaan. Medayad yung nga hapon da, no, manamin, maning yuhom ni Tita Rina. No, sa piyakan niya makopulaton ka kay 5 Rigid Mayo. Ano ni natabo? No, sa series bus. Kaya aga pa ni kay na sang nabalitaan in sambit sa ning nga aksidente. Ka kay 5 Rigid, standby!
26: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ka K5.
25: Okay, go ahead.
0: Kakifay break no pilason ang isa ka lalaki matapos nga nadulaan ni Kakifay break no sang control ang ginasakyan ni series bus kag naglapaw na sa kalsada kag bumunggo sa two-story nga balay kag nagdiretso Kakifay baris no sa mga puno sang kahoy sa ina sang aga mga alas 4 sang kaagahon sa Sipyo Garo Barangay Albiguera Sara Iloilo subong Biyernes. Sa interview natin si Fibrick kay Police Staff Sergeant Samuel Dimate, investigador sa Sara Municipal Police Station, na according sa iya si Fibrick, no, nga ang series boss nga may body number nga 6193 ang halin ini sa may Banwa San Carlos pagpadulong kung tanin ini sa may siyudad sa Iloilo nga first trip si Fibrick, no, nga nagbiyahe kag sa pag-abot ni T5 na sa may National Highway sa barangay Aldiger na miscalculate ni T5 o kung nadulaan ni isang control ang pagmaneho ni isang driver na din kilala kay John Verdin Soles. John Verdin Soles, 35 anyos, kag referente ni siya T5 na isang Pulo, Laguna, sa upod ni ang iyang konduktor na si Romel Labinhisa nga residente sa San Dionisio Iloilo T5. And based rin o sa investigation sa kapulisan na sa yara na iniganin sa National Highway nag-direct sa T5 sa may nagagahin ni kag naglapaw ini sa kalsada. Rason na ginbinduan mo ini ang susto nga balay kag nag-direct sa puno sa kahoy kag dito no bumundo. Maswerte lang T5 wala niya nadala sa ang pader niya ang pader may mga nakapartman ng mga sarakyan. And ang ini nga series bus may mga pasahero ini 16 initangan ka mga pasahero dualakit na ang driver kag conductor nga isa sa mga nakilatan si Fabric amo si Saber o kon Raven Saber Pangunsan 19 anyos ini siya nga taga residente sa barangay Jim Tintan Carles Iloilo, ngayara in siya si Fabric sa may unahan din no ay sa likod sang driver kag nakaangkon sang pilas sa iyang lawas kasi sa iyang agdan na gilayon man na gindala sa ospital kag si isubong si Fabric yara naman ini sa istibo na kondisyon kag nagwa naman ini ang napilasan sa si Fabric.
25: Kaki Fabric, ano nang pinangdala sa asang series? May balay pang gindala sa?
0: Si Fabric ang nadala sa isang series boat amuni ang two-story nga balay nga ginakanag-iyahan ni Dr. Albacete daliman sa may banawa sa Sara kag ang mga kahol. Maswerte lang si Fabric may aras ang daw koro kumalig na may nagdapinir man at wala man po nadala sa si Fabric ay madasig man yung ang iyang pagharurot kag ang mga kahol lang si Fabric ang nakalatumba kag ang kuryente sang pag-iyasong garahe niya na upod kay Fabric.
25: Okay, so sa balay, ano gate sang balay ang nasagaid sa nabungguan tapos mga kahoy? We all know nga 16 ang pasahero sang series bus, pero isa lang gid ang na-hospital diri ka kay Fabric?
0: Yes, isa lang kay Fabric, no, kag di itubong ang nakaangkin sang pilas ang nakapauli naman bangod nga may no lang iyang naangkon kag ang driver subong si Fabric yara pa ini sa Costedino sang Tara Municipal Police Station. Kaya nagin po salig man inigano isang line inspector, isang Boyacay Transit, kung so, alabot na natin sa ina, na ang tanan nga ganyan si Fibrix sang balay, at ang nadalahig man to, yung shoulder no, sang kumpanya, pagda willing man ni magbulig si Fibrix ang driver, kaya kung hindi sa magsala, may insurance ni ang driver, kasi willing ganyan sang mga danos ni, kag-disilido man sa Fibrix na maghasal man isang bulig.
25: Okay, maswerte lang kid kay kung taon naton ang damage sang series sa bus ara lang gid sa unahan nga parte na wasak ang windshield no, pero ang driver swerte kay way man naplasan tapos way man sa nagapungko abida sa front seat ni Kaki Fibrix nga amo ning dogupi ang portion sa tubang sang series kag nagkalakwan ni wasak ang windshield sang series bus.
0: Wasak kid ni Fibrix dira sa tubang gid sang series bus ang front bumper niya kag ang talikod nga portion. Wala sang may nakapingko si Fibrix sa mga tubang gid sang driver sa may likod lang nga portion, that's why amo to ang napilasan. Kag malaka na sa kay Fibrix ang mga pasahero nga nagapungko kay 16 man lang man sila kabilog. Kag datagahon si Fibrix nga natabo kag ako din brigano kay Adimati nga madasig ang pagpadalagan sang driver kag pasigol si Fibrix nga tuyo pa ini kay first time pa lang nagabiyahe na ini si Fibrix at bilang sa Iloilo City.
25: Pero initial nga investigasyon no, sang Sara Municipal Police Station ano na nakapiyong ang driver ag madasig ang pagdalagan sa ni Kaki Fibrix.
0: Possibly kay Fibrix no, pero ako ay sa ilagyatan ang investigation na madasig ang pagpadalagan si kay si kaagahon na niya si Fibrix ang pag ang ilay ang pagtanaw kay wala man sa ibang nagalabay-bala kay kaagahon. So ang dito ginatanaw nila na madasig ang pagpadalagan kaso nga naglapaw ini sa may kalsada kag nagdiretso no kag bumungo dito sa two-story nga balay na wasak gid kag ang mga kahoy si Fibrix.
25: Sige. So swerte lang kay wagid sang sila naton na mga patal kag critical nga sitwasyon sang driver sang series nga kunang tawon nato no grabe ang damage sa unahan nga portion sa nasambit sa ni nga bus. Salamat ka Kay Fibrix.
0: Ibigay ka Kay Fibrix no ang inyong balita ang ginadalan sa inyo sang tampiyon ito po ang DPS sa kamis na nakatikanan na sa DPS sa pa. Balita na gikan rin sa Banwa sang Sara ako naman si Kay Fibrix Raj Plus na imago para sa inyong nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Tintoris dito Kay Fibrix News sa pa.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Connection aton sa ato siyang K5 at News FM, Sara. Angot sa aksidente kay na mapasado alas 4 sa nga kagahon sa may barangay Aldigar. Nasakop sa nasambit sa nga banwa matapos nga madulaan sa kontrol ang driver. Dapat i-confirm ta kung ano ginang rason na piyungan kiti kagahon. Natabo ini kay ti kung mapiyungan ikaw. Bisan isa ka segundo mapiyungan kung ikaw ang driver. Lain na matabo na. Okay, kadamo sa mga kanabo, tiswerte kita kay ti gamay ang salakyan, waay sa may nasugata, na sa madisgrasya, ni sambit siya nga series sa bus.
26: El Castigador.
25: Alas 4.46 sa ato siya nga pagpangalagad, gina-acknowledge sa ato siya K5 News FM Rojas. Sa may probinsya sang Capiz, na nga nag-kwan sa to, nag-tandem, nag-connect sa to, na kumusta na? Sa may surad sang Rojas, kagabilog siya nga probinsya kang Capiz.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Sa Gyapon, nagapanayon ang ining semi-final sa tunga sa Negros Island Region kagsang Region 3 na no, mga K5. Abansi sang tatlo kapuntos ang Negros Island Region. Sa second set, sa first set na malaton, nagdaog diri ang Negros Island Region. Kung madaog sila sa second set, no, automatic mga K5. Nasulod na sa finals ang Negros Island Region sa volleyball secondary girls.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: So, kwan lang, apat na lang ka puntos ang kinanglan nila. Number 13 sa Negros Island Region, amo ni nag-serve na black, no? sa NIR pero na kuwagyapon sa Region 3 pero naghahanot ang taga NIR another score.
26: El Castigador.
25: 22-17 no ang score. Malipayo na nga nagayuhom no ang NIR. No? Sige sa ay kwanta lang continue lang kay Tiga Bay dumalang ni, no? Inoras lang nabili. No? Kag inoras sa tatlo lang ka kwan ka puntos. Napatawag sang time out ang Region 3. Ang Region 3 ni ginarepresent ni sang probinsya sang Zambales. No? Ang ilasan ni nga team, no? For secondary girls sa volleyball. Kag ang NIR ginarepresent ni sang Taytung High School dira sa bay Bacolod City mga kita. Back to the ball game.
1: Tina. Ito po si Mayang. Boom. Ito. Ito ang Central Luzon. Good to see you on the part by Brianna. Mayang binalik yung bola sa Central Luzon. Ito. Bang! Digia! Ang ganda ng atake ni Digia ka K5. Kahit na nga po, nakalapag din yung defense, nakabukas po yung defense ka K5. But still, because of the speed, because of the power that has been given to the ball sa pagpalo po ng bola ni Digia, eh bumagsak po doon sa sahig ng Bacolod NIR. So ito ka K5, yung magsiserve na bola si number 13 of the Central Luzon, that is Isidoro. Again, yung ating live broadcast ay atin po sa atin ng DTX 500 by TC at D3 Bio. Nasa pangalawang set pa lang po tayo ang K5 semifinals. Ito ang bola na ipasok. Bulak! Gali! Pero yung bola ay doon po, dumiretso outside. So the score will be recorded doon po ang K5 sa Central Visayas. O Central Luzon, rather. 22-19 is our score. Tatlo po yung labag ng NIR. Ito, si Mayang. Hoy, nabalik po regali doon sa Central Luzon. Sino ang atake? Ito, Digia! Ang ganda ka K5. Parang nagugulat ka na lamang kung saan pumupunta si Digia. But buti na lamang ka K5 at doon po nakadepensa yung mga defenders po ng Bacolod NIR para magbigay po ng depensa and the ball bounce back at doon po nahulog sa sahig ng Central Luzon. So now si Gali ngayon ka K5 ang magsiserve ng bola para ngayon sa Bacolod NIR. 23-19 is our score. They only need 2 points to close this second set. Gali! Nagserve na bola, buntik na po. Eto, binalik yung bola doon. However, hindi po nakatawid yung bola. Ang ganda sana ng atake ni Ditubio. However, hindi po umakyat ng bola.
4: Set point. Isa na lang po. At matatapos itong second set. And we will go to the third set. Gali, serving. Magandang stop po ng Central Luzon. Umatake outside. That's the end of set number 2. Keep up red.
26: El Castigador.
25: So, asta ni sa fifth set. Best of 3, no? Kay T semifinal. Kay na sa quarterfinals, it's only a three set. Pero kung madaog mo ang duwa sa ni ka set, no? Why na sang ikatatlo pa nga set? First set kag second set, no? Daog ang inaya. So, dinid, no? Isa na lang, no? Kaset ang kinanglan sang Negros Island Region. Agod niya makasulod sa finals ang secondary girls, no? A volleyball mga ka-K5.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Ang NIR ni kina nagluto sa aton sina team from Western Visayas. Pero wala naton ang ining Negros Island Region ni na-represent sang Taytung High School. May mga taga Region 6 manda, may taga siyudad sang Iloilo, may taga probinsya kang Antique.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: So 2-0 ang hampang subong. So isa na lang kaset ang kinanglan sang NIR. So 5 bali ni kaset no ang semifinal. Ito magdaog ang Region 3 sa third set. Another set no for fourth set. Dapat tatlo gid ang dag-on mo nga set para nga makasulod ikaw sa finals mga ka-K5.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Sa so, maning mga blubantayan, no? Nga mga hurulato naton, nga mga hinampang, kahit magatakop ang ining palarong pabansa sa paabot sining Sabado na nga or Domingo nga adlaw, no? Mayo at 31. Isa kasi manang hampanganay, no? Mga kakibay, angot sa sining nasambit sini nga hinampang dito sa may Agusan del Sur. Pero ginakuan naton kudos, no? Believe kita sa sining nasambit sini nga pag-host ng Agusan del Sur sa sining palarong pambansa. Dito mo kita nga biliting area ya naka-aircon, no? May mga kwan pa, may mga foam pa, may mga ulunan pa. Pagkatapos ang tubig bastante pa.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Kagang playing venue, no? Marami. No? Believe kita sa preparasyon kag pag-accommodate sang Agusan na Del Sur. Sa saling palarong pambansa. Amo ni nga medyo profesyon ni masunod. Ang masunod siya ni nga palarong pambansa. Pag-iwaton sa Quezon City.
26: El Castigador.
25: O niya, kita daw ay tagandom nga diragid sa main gid, no? Sa area sang NCR. Ha? Kaya nga, ah, grabe ditong traffic.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Nami pa kung sa mga turutaway sa nikag mga probinsya nga mga lugar na makahaklo pakitasan nga maayong hangin. Na, pero kung sa mga syudad, abi, magutokid, amung kining na-experience natin. Mayong nga po gig kay Sir Arman Bakuguay, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, mga taxi ka mobile, patrollers, mga kakibay. Nakakuha man ko ayuda. Na ba? Nakaayuda na si Sir Arman Bakuguay. Mga taxi ka mobile patrollers natin, kay Ma'am Beth Idar Lilia. Idlam ako kay Ma'am Beth, kay kuan ba? Kay Sir Arturo Lilia, Barangay Maspasan, sa Banwasang Kalinog. Na may ride nga po, kumusta ang batsuyan, takaglumi, Ma'am Beth, kay Ma'am Girly Arabining Dableo. No, hindi man ako hula, pero basi hangover pa or kulang tulog si paring driver.
26: El Castigador.
25: Na-accidente na si Risa. No, permi man kami kapamati sa radyo while lang nagamig siya. Kay Masakos, Batsuya. No problema. Balaan ko man nga ara man. No, si Ma'am Beth kag si Sir Arturo Lil. Magabalik kita sa atunsyon nga pagpangalagad. Pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo, i-check na itong report kami ni K5 Kim kay base sa resulta sa autopsy sa 89 anyos nga babayi na sa Puansol sa Gilabalay sa Mayli Disco Village sa may barangay Tabuk Suba, Lapas. Pagtapos, sa pinag-importante ng mga pahibalo. Paliog, standby.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
8: TDX 500!
7: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Para mismo!
7: TDX 500!
9: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidants na. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
11: TTX 500
12: para sa matino nga dugo.
11: TTX 500
12: para sa healthy nga tay.
11: TTX 500
12: ang TTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
12: TTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: TTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka di TX 500 kag mighty si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
10: dapat hindi gid magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit.
10: Produce ka free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
10: Eh, but budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang ang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ni nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why G900 ang edad
10: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw and you will be cancer free.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Sport Biotics! Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
0: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miyagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, by Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So, una,
7: magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanubo.
2: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
2: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Pabalik mga K5 sa aton siring nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador.
4: Enrico Zurita Jr.
2: Ang inyong
4: El Castigador.
16: Sa taga Rojas na sa may probinsya kang Capiz.

0: Star Nutrimeats, dilang sarap, sustansyarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimeats, dilang sarap, sustansyarap.
2: El Castigador.
0: Alas 5:10 sa atong siningapag pangalaga. 19-10 ang score. Siyam ka puntos ang abansi sang NIR sa sining third set. Ang first set kag ang second set nakuha sang NIR. Si isa na lang kadaog ang ilas niya kinangla noon kag anom na lang ka puntos o kon score ang kinahanglan noon mga ka K5 na alas 5:10. Sige, ipasa tas connection natin to sa bayan sang Agusan del Sur. Natapuson talaga ni K5 and Lawrence. Ato si connection, na 2010.
3: Po, ang score natin, 2010. Lima na lang po, matatapos na K5 Red. Ang laban ng ito. Hermosora now, serving. It's 20 serving. Andyan po. Pumalo outside. Pumalo po pero outside yung palo ng taga Central Luzon. 21-10. Apat na lang po.
4: Apat na lang mga K5. Ang kailangan po na abuti na Bacolod NIR to end this game kay K5. Para po mapunta na po sa finals yung Bacolod NIR. Ito si Hermosura, na serve po ng bola. Ito ngayon, gumanti si Digia. The strike was really powerful. Ang taas tumalo ni Digia. At yung depensa, grabe. Parang nahihirapan doon maglapag ng depensa ang Bacolod NIR. Naku, binabati po natin si Mr. Rostar Nabiliana, yung ating architect for the K5 UCFM Philippines. Ito ang K5, ito Hermosura, ito, bang! It touches the ball before ito lumabas. So kung K5, papalapit na po yung Bacolod NIR sa tagumpay. Three more points to end this third set of semifinals volleyball girls secondary. Ito po si Letrani magsiserve ng bola from Bacolod NIR. Ito po si Letran. Oh, naipasok po yung bola. Ito yung naibalik sa Bacolod NIR. Let's see kung mapalo. Ito. Bang! Ang ganda na pagkapasok ng bola ni David. The pride of Barangay Granada. Grabe. Isa to sa mga posibleng pumalit po sa Kyle Madralejo. Sakali po mag-graduate na po si Kyle Madralejo sa Bacolod Taitung. David is one of the also best players ng Bacolod Taitung. Ito bata pa at mahaba-haba pa yung kanyang dito. Stay po sa Bacolod Taitung. So now, K5, yung magsiserve kayo na bola ay si Letran from Bacolod Taitung. Ito po. Oy, not able to save the ball. At yan po ka K5 ay service ace. Isa na lang po yung kailangan po na abutin kay K5 na ang Bacolod Taitung to finish this game mga ka-K5. Let's see kung ito po ay matatapos. Letran pa rin ay serve the ball, however, outside. So the score will be recorded sa Central Luzon. Ito kayo magsiserve ng bola ay si Digia of the Central Luzon. Ang taas tumulo ng lakas mag-strike ng bola. So again, score K5 para po sa Central Luzon. There was a rotation violation, I guess. Ito po, si Digia magsiserve ng bola. Ito na ipasok yung bola. Ito. Bang! Pero yung ball ay outside. Medyo na paiba po yung direksyon ng bola ka K5. So as what we can see now, si Alban Dralejo na lang po yung tirado ka K5 sa floor. Maybe to finish this game, Digia. Naipasok po yung bola.

0: το. Αλμέντα λέω, μπέν! Τα πώς, αγλαμάν, έδασε!
1: El Castigador.
2: Susunod na sa finals ang secondary girls, no, sa volleyball sa Negros Island Region. Mga player man na nila ni Halin man sa Iban sa Western Visayas. So, proud man kita. Si Hermosura, kaya magsalat, taga-syudad ni Sang Iloilo. Dahil mayang ni from Antique.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Congratulations, kid, sa Negros Island Region sa Taytong High School. Bacolod Taytong High School nga nakasulod sa finals sang volleyball secondary girls mga kakip. Alas 5:15, i-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. Update ni sa autopsy, no, sa bangkay sang 89 anyos nga babae nga nasapuan, no, nga wai na sang kabuhi matapos nga ginsulod. Wai masang liwan nga suspect niya, no, ang ila anay trabador naging kilala sa kaya Jerry Lima.
1: El Castigador.
2: Subong armed and dangerous ni, no, si Jerry Lima kay may pusil ni. Pakita kita ipang pusil niya sa ialibing parte ng pagpamaho. Kani maburubudlay, no, nga madakpan in si Jerry Lima. Para sa Kampiyon Report of Podcast K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Nagagawa sa resulta na sang autopsy examination ka K5 Enrico sa bangkay ni Nanay Verinia, no, kung madumduman naman siya ang 89 years old nga ginsulod ra sa ilang abalay sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz ang suspetsado nga si Jerry Lima nga mas kilala bilang Pablo kag tigin patay, no, based rin sa autopsy examination nga pagkakuga aka K5 Rick ang nangin kamatayon, no, kun gitunaan sang kamatayon sang ining tigulang nga biktima ka K5 Rick kay kan basihan man, no, ang mga investigations man previously kag sa mga statements
2: kag may kuha ang CCTV footage,
3: yes,
2: no, nga
3: ginkuga sa,
2: no, galing kay TY gipakita, no, sang pulis ang kuha sang CCTV footage kung paano, no, nga ginapatay sang suspect ining nasambit siya nga biktima.
3: Oh, pero ang pagkuga sa yarab lang butkon ang ginagamit ka kay Fabric.
2: Oh, ang daw gin kwa
3: wrestling type.
2: Oh, wrestling type nga ginalak ang imo siya nga liog ka kay Five Kim, no, hindi gamit sang kamot.
3: Kamot nga usually usually face to face. At usually na kun butkon ti ang gatalikod yang biktima mo nga
2: dogin lipot ara sa tubang ang biktima ang suspect sa likod.
3: Dogin, yes.
2: Burubunda agin kwa niya, no, tawag na. Ginburubandaran niya sang kamot kay, no? Kung tuo ka na, ituo man niya kamot ang ginburambod mo sa ialiog kagagin hugot kay K5 Game.
3: Yes, kay K5 Enrico, no? Ti kay actually nakitaan man na initially, no, sa CCTV kay ugaling kay ang pamilya man niya sang biktima or himataya, gusto ya makitaan pag, no, kung ano bagid ya mangin findings balaya sang medical legal sa kung ano gid ang nangin ko sang kamatayon niya kay
2: opposite. Need na sa pag-file sang kaso ang,
3: yes,
2: ang resulta sang autopsy, no, nga magamit nga prueba. No, nga tigin patay ang biktima ka K5 Kim.
3: Actually, ang in terms of the evidences, tama ka bastante. Sa CCTV pa lang, kita ganyang itsura ya, kag kung paano gin-commit ang ining krimen ka K5 Enrico, ti wala agad sang lusot, no, ang ining suspetsado, which is tisubong ongoing pamanya ang pagpangita sa iya ka K5 Rick, kag as you mentioned, nga ti armed and dangerous siya, kay as per information manaton nga nagapanagian siya sang duha ka pusil based man diri sa mga nakakilala sa iya personal ka K5 Rick, kag ti masami ginabitbit siya gid bala, no, kun din siya magkadto kag ginatilutin luan niya nga ti kun ara siya bala sa mga tao kag ti komportable siya nga upod ya ka K5 Rick, no, ti ambot kun diin na ni kalabot si Jerry Lima ka K5 Enrico kay kun madumduman niya based man sa statement kahapon, no, sang Iloilo City Police Office, mga around 66,000 pesos ang kwarta, no, kung ang cash nga nataban niya nga nauno na.
2: Dako ba?
3: Pero kung basihan mo sa iya nga personality, ti laban naman hindi man gid ni madugayan ang amo ni nga amount.
2: Di ba si kung naging gamit to pagpalagyo na K5 Kim, galing kay ti dingi din kadto abing amo nang kwarta, maubos man gyapon.
3: Kaya ang tendency man sila is mangita sa liwat sang biktimahon o kung mangawat sa liwat kaki 5 in Rico. Kunti basigin man kung wala pa ni siya nakakadto abi sa area yato sa Capiz o kung sa iba niya mga kaprobinsyahanan, basi may nagatulog tago-tago gin man sa iya o kung naga sa pupo kumbaga dari sa may syudad sang Iloilo o kung kay damo man na siya pangilala mo mga grupo-grupo.
2: At kay Balam Lagid nga wanted ni Subong laptay churay sa social media kung ako niya mabulig ka pa niya kasi kung madalasak pa sa kaso.
3: O kag base sa uli wala ka balosang dalagan sa paminsaron niya mo base pati ikaw katulog ka to base
2: laban laban eh base kung na ubos ng kwarta ya base kung ikaw naman ang ano ko niya K5 game.
3: Oh, masi ikaw manday ako gonya.
2: Hindi masaligan?
3: Hindi masaligan. Ang dalagan sang iya nga paminsaron ka K5 Rick, no? Ti amo na subong ang pamilya ti tuman sa gihapon bala nga nagapangasubo. Kaya as per info na ito, no, mga around June 5 or 6 ni siya mo, ilubong ang ining biktima kag mapauli man ni ang iya nga mga kabataan, duhaya kabataan nga nagatrabaho dito sa Estados Unidos. Kag ang iya man ng mga kaapuhan, no? Kahit dito na yung madugay na nga nagatinir ang mga bata yato ka K5 Rick, no? Kag supposedly na gani based sa information naton, ti manog birthday ni sa September ma-celebrate sang 90th birthday, abala no? On September kag plano ni nila nga ginapreparahan na nila, organisuryahan na gani nila ang pagtilipon upod ang tanan yung mga apo kag ang ining mga magululutod kag iban pa nga mga pamilya nila ka K5 Rick, no? Galing kati since nga sa sobra man blokong kaisa kasalig, no? Nga ti ang ining suspect grabe man katanda kay dugan gamit ya balang mga negosyo to sang adaptive son sang ining biktima dito nagpati man siya nga legitimate, no? Kag since nga previously kilalahay man sila ya kay nakatrabaho to kag ang ining suspect nakatinir man ya sa duta ka K5 Rick sang biktima ako nang balaya before nagatindog sa duta sang biktima
2: kag ti abi din sang biktima may man ang intensyon, no? Sang suspect pero lipod si ibalo tungod man sa mga bisyo kag waay man sang permanente nga trabaho, so naisipan niya, no, nga sudlon ang ining puluyan sang iya anay ama nga balaan sini nga nagaisahan nunda, no, kun adlaw sang Domingo. Kay kun di man ikilala kagway mo ni na monitor para mo balaan nga sa amo nakadako nga balay naga-star da nagaisahanon lang kun Domingo nga adlaw kay tikon Lunes kag Biyernes o Sabado may upo da si Alula Verinya tikon na white mo da inalungong kabalo kada nga isal da kun Domingo kay 5 game.
3: Amo gid, no? Kag actually ito na kasulusinggit man ni si nanay ug galing kay ti sa pagkatigulang yaman bala ka kay 5 Rick, no? Ano grabeng pagsulusinggit ya dra kag considering the area. Actually do ang sa tabok yan ato ito yung mga matag-as man nagaring mga pader ka kay 5 Rick.
2: Ang ara dress area
3: laguan may ara sa abi sa mga bakante pa bala, no? Or wala pa sa mga nag-a-occupy ka kay 5 Rick. Kag ti usually nalabi mo ang mga pader in between sa ila, tag-as, kag ti kung magsinggit ka, hindi man gadyaan mo na ka manutisyaran ka kay 5 Rick. Unless na lang kung mayara mismo sa mga tao nga nagalabay, gadyaan sa gwa ang nagalakat-lakat na kay 5 Rick.
2: Sige. Salamat ka kay 5 Kim.
3: Update sa tabo sa Ledesca Village sa distrito sang La Paz. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: El Castigador.
2: Salamat kay K5 Kim Caluyo sa saring resulta sang autopsy sa bangkay ni Lola Virginia Hasildo, ang 89 anyos, no, nga ginsulod ra sa iya sing puluy-an sang adlaw sang Domingo Mayo 24.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kay Sir Benny Hermano may dayag gid nga hapon kay Sir Sherwin Marco Wi, kay Sir GC James sa Godvillas sa Selfa Bachuyan, kag kay Ma'am Beth Idar Lilia kag kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Akalino.
1: El Castigador.
2: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bayo Afternoon Newscast. Kag mga amoy kamo karon, manibin, maligo gamit DTX Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Kag gamit kita sa Clinic Cardio Fresh para mo tamot kita. Hindi kita man nimaho balhas, hindi kita man nimaho bayabas. Kag extend food supplement for men para sa pang matagalang laban para sa aton mga kalakinanda, ha? Tibwa sa Baduway Ubra, Extend Food Supplement for Men. Initama di kalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal man sa nagapangunang mabutika sa inyong lugar, na pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Sa ngala lamang, sa mga parsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sila nga President, kag CEO, Dr. Ramil Uy. Sa amon sila nga Assistant Vice President, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sila nga Station Manager, kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, anyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga sa mga butika. Para sa matilong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa KFM News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
2: Mayong apon, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes ka adlaw, Mayo 29, 2026.
12: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kung batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita, ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr.
12: Kaya ko naman si ka-K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa headlines, sa dulong sa kalwan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, ka-Virgin Coconut Oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, minor di edad, ginaaligar, nagpanghando sang kutsilyo sa kaangayman ng mga minor sa city proper.
12: Tatlo pilason sa pagbunggoan ay isang duha ka motorsiklo sa Banwas sang Tigbawan.
2: Masobra 800 pesos nga kalitan ginbilin sang sunog nagluntad si sa kabalay sa Banwas sang Tigbawan.
12: Menor de edad nga babayi na bungguan sa pribado nga salakyan sa distrito sang Lapus.
2: Sa balita international, US nagpaandam sa Oman batok sa plano nga toll sa Strait of Hormuz.
12: Sa balitang sports, San Antonio Spurs na puwersa ang Game 7 matapos lutusan ng Oklahoma City Thunder.
2: Sa balitang entertainment, Katrina Gray excited sa palabuton nga pageant ni Gazzini Ganados sa mga All-Stars. Alas 5:32 sa batian ang aton cinema headlines. Kagkaroon sa madetal na sa ato mga balita, una kita sa balita lokal.
10: Balitang lokal.
2: Ang mabalita lokal nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Clinica Detox 500 the Superior Antioxidant. Ginaaligar ng panghandos ang kutsilyo ang isa ka minor de edad sa kaangaman niya ng mga minor de edad sa Dalandilyon, Barangay Gloria, City Proper, pasado las 4 sang kagahon, Mayo 29, 2026. Ang sospek ang kinikilala kay alias JR, 16 anyos, kag ang mga ginhandusan amo ang mag-utod nga minor. Ngalunsay vendor sa Iloilo Terminal Market. Angot sinin, aktuan pa sang K5 News FM Iloilo Team ang pagpalagyo ni JR upod ang iya grupong may mga babayeng kaupdanan sa Ledesma Street, City Proper. Bit-bit ang ilang mga tsinelas ka nagbaid pa sang kutsilyo sa dalan. Sa interview kay punong barangay Rachel Rosales sang barangay Gloria City Proper, iyag ikumpirmar madamo sang record si JR sa ilang barangay. Suno sa kapitan, makapila na kabes nga ginpatawag ang mga bata, lakip na ang mga ginikanan sini. Dugang pa sa nagligad nga tuig, may ginapangsita man sila sa ilang barangay, kag masami ini nagapang-tripping, nagapangawat sa ilang lugar. Dugang pa sa kapitan nga masami ini may ginataklos nga kutsilyo. Naibluan mira ini isang last warning nga kung pananglitan makasala, gilayon ini nga i-direct report sa WCPD para maaksyonan gilayon. Maswerte naman wala na igo o kung napilasa na mabiktima sa pagpangando sang kutsilyo. Sa subong wala panibluan kundi nagpanago ang among nga bata. Nagpasalig man si Kapitan Rosales na makigangot ini agod matap na hindi maayong pamatasan sang among nga bata bangod tuman ini kaperwisyo sa ila barangay.
12: Nakaagom sang pilas ang mga drivers sang duha ka motorsiklo kag isa ka back rider matapos nagbunggo anay pasado alas 10 sang gabi Mayo 28 tuig 2026 sa barangay Napnapan Sur Tigbangwan. Ginkilala ang driver sang Mio nga motor nga si Alias Rove, 32 anyos, samtang ang driver naman sang Easy Drive nga motor ang ginkilala kay Alias Rodolfo, 29 anyos, sa diin ang back rider sini ang ginkilala nga si Alias Christine, 32 anyos, nga lunsay man residente sang nasambit nga barangay. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, padulong sa barangay Napnapan Sur si Rove sang hinali lang nagliko ang motorsiklo nga ginamaneho ni Rodolfo, rason nga nagbungguan na yung mga ini. Bangod sa babaskog nga impact, nagtawog ang angkas ni Rodolfo nga si Christine. Lunsay nakasuksok sang helmet ang duha ka driver, samtang wala naman sang helmet ang angkas, rason nga nakaangkon ini sang pilas sa ulo, kag iban pa nga parte sang lawas. Sa karon, padayon nga ginabulong ang duha ka driver, kag angkas sa ospital.
2: Sa piyak nga bahin, naglabot sa 81 mil pesos. Ang kalitan nga gimbilin sang sunog nga nagluntad sa barangay Bitas Tigbawan Iloilo. Totally born ang isa ka balay matapos iniginlamon sang kalayo pasado alas 3 sang hapon sang Mayo 28 tuig 2026. Ang nasunog nga puloy-an ang gipanagiyahan ni Edmond Padre Kilan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Fire Officer 1 Nico Ray Arquintillo, imbestigador sa Tigbawan Fire Station, nagumpisang sunog sa sala nga porsyon sang balay. Dugang pa si madasing naglaptang kalayo bangod ang balay human sa light materials. Sa subong palayong pang-investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Tigbawan, agun matumod ang gintunaan sang sunog.
12: Sa dugang nga balita lokal, nakaangkon sang pilas sa Abaga ang 12 anyos nga bata nga babayi matapos mabungkuan sang pribado nga salakyan sa barangay Rizal Lapus, kainasang aga Mayo 29 tuig 2026. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, halin sa bahin sang lapas ang salakyan kagpadulong sa distrito sang Lapus sang aksidente nga nabungguan ang bata nga nagatabok sa kalsada. Gindala sa ospital ang bata agud matsekyar kag madapatan sang nakaigo nga pagbulong. Nakaistoryahanay naman ang pamilya sang biktima kag driver sang salakyan agud madesisyonan kung mag-aareglohanay.
2: Sa piyak nga bahin nakabalhag sang 15,408 tanan ka mga registered marriages sa Western Visayas sang tuig 2024 nga nagdubo sang 16.8% kon ipanggid sang tuig 2023. Base sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA, Region 6 sa yara sa 25 anyos ang median age sa pagpakasal sa mga lalaki sa rehiyon kag 24 anyos naman sa mga babay. Samtang sa mga numero na sang narehistro na nagpakasal yara sa 2,152 ang alin sa Aklan, 2,027 sa Antique, 2,481 sa Capiz, 584 sa Guimaras, 6,244 sa Iloilo Province, kag 1,920 naman sa Iloilo City. Pinakmadamo ang nagpakasal sang bulan sang Pebrero ngayara sa 2,174 kag ginasunda naman sa bulan sang Disyembre ngayara sa 1,967. Mayoriya naman sa foreign nationality nga gipakasalan sa mga babae sa riyon sa mga tuig amo ang mga American nationals kag Canadian nationals naman sa mga lalaki.
12: Ginakabudan na sa mga hilamon kag balagon ang pila ka mga salakyan nga ginapahayag ginapanag-iyahan sang Iloilo City Government nga nahamtang sa Eye Care Command Center sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Makita sa mga litrato nga wala na ini ginagamit bangod na labot na sa mga tanom kag hilamon ang palibot kag kabugusan sang mga salakyan. Nagapati ang iban nga posible nga dugay na nga wala nagaandar o kun may diperensya ang mga salakyan rason nga ginapabay-an na lamang ini sa lugar.
2: Alas 5:38 na batian ang detalye sa balita lokal. Kakaroon sa inyo ang detalye sa balita international.
13: Balita international.
2: Ang mga balita international ngayon batian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo mang healthy, inong kamungsang Mighty C. Nagpanda mga Estados Unidos sa Oman batok sa bisan anong atikang nga magapataw sang toll o konbayad sa pag-agi sa Strait of Hormuz. Payag sang US silutan nilang bisan sinong magasuporta sa mga plano. Sa isa ka post sa X, nagapahayag si US Treasury Secretary Scott Bessent nga agresibo nga bungkagon sang ahensya ama individual o kung grupo nga direkta o kung hindi direkta nga nalakip sa pagpatuman sang toll sa straight. Sa piyak na bahay nagsiliman si US President Donald Trump nga wala sa isa lamang kapungsod nga dapat mag-control sa Strait of Hormuz. Kung madumduman ang Strait of Hormuz ang ginakabig isa sa pinaka-importante nga ruta sa world market bangod dako nga bahin sang supply sang krudo sa bilog nga kalibutan ang nagaagi diri.
12: Sa duga nga balita international, nagsaka na sa 13 ang kaso sang Andes hantavirus nga na-record, lakip na ang 3 nga napatay. Sa kabugusan, 11 ka kaso ang nakumpirmar, pinaagi sa laboratory, kagduha naman ang ginakabig nga probable cases. Ini nga ika-4 nga report, may kaangtanan sa outbreak nga konektado sa cruise ship travel matapos nga ginpaabot sa World Health Organization sang Mayo 2 ang mga kaso sang respiratory illness sa barko nga MV Hondius. Halin sang katapusan nga report sang Mayo 13, tatlo ka bagong kumpirmado nga kaso ang na-report halin sa Canada, Netherlands kag Spain. Ang anay ginakabig nga inconclusive cases halin sa United States ang nagwa ang negatibo kag ginkuha na sa listahan. Bangod sa malawig nga incubation period nga naglabot sa 6 ka semana, ginpaabot nga posible nga may magduga nga kaso tubtub matapos ang among tion. Suno sa WHO, manubo ang risgo sang outbreak para sa worldwide population apang padayon nila ginabantayan ang epidemiological situation kag magahatag sila sang update kun kinahanglanon.
2: Alas 5:41, nabatian ang ato sa mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa iluan na itong mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
14: Balitang Sports! Sports.
2: Ang Balita sa Patag sang Sports, dulong sa iyong klinika Deo Fresh para protektado kita 48 hours sa aton sining body odor kag hindi manimaho o bayabas, gamit kita sang DTX Clinic or Clinica Deo Fresh.
14: Balitang Sports!
2: Napuwersa sang San Antonio Spurs ang Game 7 batok sa Oklahoma City Thunder matapos silang dadaog sa Game 6 sa score nga 118-91. Ginpangunahan ni Victor Wimbanyama nga may 28 ka puntos, kadagbulig man si Dylan Harper nga may 18 ka puntos. Sa nalutos nga Thunder nalimitahan si Shai Gilgeous-Alexander nga may 15 ka puntos gid lamang samtang nagbalik na si Jalen Williams ang may isa lang gid ka puntos. Pag-iwato ng Game 7 sa Domingo adlaw Mayo 31 takna alas 8 sang aga sa home court sang Thunder. Alas 5:42 sa batian ang ato sa detalye sa balita sa Patag sang Sports. Kagkaroon sa ato sa detalye sa balita sa Patag sang Entertainment.
14: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
12: Excited si Miss Universe 2018 Catriona Gray para sa palabuton nga kompetisyon ni Gazini Ganados sa unang edisyon sang Miss Grand International All-Stars. Pagkahiwato ng Coronation Night sa pageant sa Bangkok, Thailand sa Sabado, Mayo 30, 2026. Ginpabutsyag ni Catriona ang iapagsuporta kay Gazini kag nagpahayag sang paglaom nga mangin maayong performance ni sa international stage. 5 ka Pilipina ang nagarepresentar sa Pilipinas sa among beauty pageant. Lakip diri sanday Imelda Schweighart, Fuchsia Ann Ravena, Alexia Nunez kag Kaylin Trajano. Samtang ginpakigbahin man ni Catriona ang iasuporta kay Bea Windorsky sa padayon sini nga journey sa beauty pageant industry.
2: Mayong gabigig kay Sir Kim Ariosuni Flora sa may sumag Bacolod kag kay Sir Benny Hermano. Kagamayon ito ba K5 ang kapugusan niya pagbalitang dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast Biyernes nga adlaw Mayo 29 tuig 2026.
12: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
12: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Happy weekend ba K5 para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Kumso!
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
17: Mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
15: Mga butika.
19: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis mo!
20: DTX 500!
19: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
19: Masami nagapangihi?
20: Masami ginauhan!
19: Masi may diabetes ka na!
20: Mag-TDX 500 na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
20: Garantisado!
19: DTX 500!
21: I Care Gold Capsule! Ang kapsula, gagitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa! I Care Gold Capsule! Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract! Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na! Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule! Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mamakal mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
22: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka butika.
22: Mighty C.
25: Ang
22: alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
22: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C!
25: Mababaka sa mga butika.
22: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
25: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: God
0: naragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangal. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
29: FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: I watched with horror. This is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo? Nung sinadot tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari?
1: Tila hindi na nakatiis ang Pangulo. Anyari sa Senado mula kudeta at barilan hanggang sa mga bangayan.
2: Fake para kay PBBM ang nangyaring putukan. Mensahe rin niya kay Senator Bato. Kung gustong bumoto, sumipot sa plenaryo.
3: Si Senador Jinggoy Estrada naman nagpiansa na sa Sandigan Bayan. At habang maingay pa rin ang politika, kamusta na kaya ang ekonomiya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Kasunod ng arrest warrant ng Sandigan Bayan, Senador Jinggoy Estrada nagpiansa sa kasong graft. Barilan sa Senado, fake! Ayon kay PBBM, proposed online voting ng majority block kinontra rin ng Pangulo. Exclusive, tatlong majority senators posibleng lumipat sa minorya ayon kay Senador Erwin Tulfo. Sino-sino kaya? Isa pang exclusive, 20 Chinese nationals arestado sa mining operation sa Davao, Beijing, nanawagan ng patas na pagtrato. Dahil sa rising inflation, business confidence sa Pilipinas bumaba ayon sa BSP survey. At the petal era begins, bagong single ni Ariana Grande inalabas na.

0: Makailang oras lang matapos ilabas ang arrest warrant sa kasong graft, nagpiansa agad si Senador Jinggoy Estrada. Pero nahaharap pa ang senador sa hiwalay na kasong plunder dahil sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang update?
1: Corina, sa mga oras na ito ay hindi pa muna makukulong si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang personal na humarap dito sa Sandigan Bayan para magpiansa ng 90,000 pesos para sa kanyang kasong graft na kaugnay nga nitong flood control, pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pinaaresto na kasi ng Sandigan Bayan Second Division si Estrada at maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nailabas na ang warrant of arrest nilang dalawa kaninang hapon. Para din ito sa one count of graft charge nila doon nga sa kaso na kaugnay sa flood control scandal. 4:10 p.m. ng hapon, dumating sa Sandigan Bayan si Estrada pero hindi nito sinagot ang mga tanong ng media pagkarating nito rito. Pero sa isang naunang pahayag, nanindigan siyang wala raw batayan at walang bahid ng katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kaya rin anya personal siyang naghain ng piyansa ngayong araw at nais din anya ng senador na isumite ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Bahagyaring nagkagulo rito sa Sandigan Bayan kanina nang dumating si Estrada kasama ang kanyang mga kamag-anak at security escort. Dumating din dito sa anti-graft court ang kanyang abogadong si Attorney Neil Ostrea para samahan ng senador. Anya, naghain sila kaninang umaga ng isang urgent motion para i-withdraw o bawiin sana ng korte itong nilabas na warrant of arrest para sa charges ni Estrada. Pero kinahapunan nga, inalabas din ng korte itong arrest warrant. Gayunpaman, inaapela pa rin ng kampo ni Estrada sa korte na huwag na munang ilabas ang arrest warrant para naman sa kasong plunder. Paliwanag ni Ostrea, hindi pa raw kasi natatanggap ng kanilang kampo ang mga impormasyon tungkol sa kaso.
2: Jinggoy Estrada, we kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? In any case, we will bow to the supremacy of the Sandigan Bayan, and Senator Jinggoy will submit himself for bail.
1: Dagdag pa ni Ostrea, tila nagkagulatan na lang anya sila sa mga naisang pangkaso laban kay Estrada. Kahapon nga inihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso dito sa Sandigan Bayan kung saan iginiit na Assistant Ombudsman Nico Clavano na may sapat na basihan para kasuhan sina Estrada at Bonoan. Ani Clavano tumanggap ng hindi bababa sa 573 million pesos na kickback sa Estrada mula sa infrastructure projects na kasama sa DPWH infrastructure portfolio taong 2025. Kung saan naman umupo bilang kalihim si Bonoan. Sa ngayon ay wala pang arrest warrant na nailalabas para sa kasong plunder o pandarambong ni Estrada na non-bailable offense. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagkakasangkot ng senador sa flood control scandal. Samantala, handa naman anya ang NBI anumang oras na arestuhin si Estrada. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi mabibigyan ng special treatment ang senador. Kahit para kanlungin ito ng Senado, isisilbi pa rin nila ang warrant of arrest laban dito. Wala naman daw surrender feelers si Senator.
3: To serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nilang contention doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, papayag na bang aresto yan? So, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested.
1: Wala naman daw surrender feelers si Senator Jinggoy sa NBI at ang Sandigan Bayan din daw magpapa siya kung saan makukulong ang senador. Sa mga oras na ito, Corina, ay nananatili pa rin sa loob ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy kasama nga ang kanyang abogado at ang kanyang mga kamag-anak. Ano? At kanina rin, habang inaantay natin ang kanilang paglabas dito, ay dumating si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron siyang kasama pero hindi na natin natukoy kung sino ito at tumanggi rin siyang sumagot sa media as to why he is here in the Sandigan Bayan today. Pero ayun nga, no, matatandaan na co-respondent din siya ni Estrada sa parehong graft and plunder charges. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Corina.
0: John, na pag-uusapan yung kulong, ano? Lilinawin lang natin na ngayon nakapagpiansa na si Senador Estrada. Pero yung kasong plunder, sakaling ihain yung arrest warrant, yun ang non-bailable?
1: Yes, tama ka dyan, Corina. No? Kaya inaantay rin natin dito ngayon kung maisisilbi ba yung arrest warrant or mailalabas ba rather ng korte yung arrest warrant laban sa plunder case ni Estrada.
0: Inaasahan ba natin, Joe, na yan ay lalabas anytime? I mean, it's the weekend already. So, ano ba ang sinabi ng NBI?
1: Sa ngayon, Corina, no, ang pinakahuling impormasyon na meron tayo ay inaasikaso pa dito sa korte itong arrest warrant dahil nga yung korte, no, yung nag-i-issue nito at yung NBI lang yung aaresto sa kina Estrada at kina Bonoan so long as ma-issue na ng korte yung arrest warrant. So nasa korte pa ngayon yung bola when it comes to the arrest warrant on the plunder case.
0: And the timing, ano, sila lang ang nakakaalam. Anyway, maraming salamat, John Manalo, nag-uulat ng

0: Pinag-usapan daw ni Estrada kung alin ang tatahakin at may medical concern daw ito sa ngayon.
1: Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko, hindi naman namin na yan. Hindi namin, it's beyond our jurisdiction. So sa sandigan na lang siya mapapaniwala. So wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng sandigan before we issue an arrest.
0: Tiniyak ni Remulla na walang VIP treatment para kay Estrada na sa ikatlong pagkakataon ay nahaharap sa plunder. Sabi ng ombudsman, may illicit payouts umano na nasa 573 million pesos in total ang na-deliver kay Estrada pagdating sa flood control scandal. Nahaharap din siya sa 11 counts of graft dahil naman sa PIDAF o pork barrel scam. Nirekomenda ng ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kasong kinakaharap ng senador.
1: After the third time, nasanay na naman siya sa kuha ng gagawin.
0: Una nang sinabi ni Estrada na inihahanda na ng kanyang kampo ang mga kaukulang hakbang para maipakitang may irregularity sa proseso ng kanyang kaso. Hindi raw kasi nabigyan ng sapat na timbang o konsiderasyon ang isang Senate letter na wala raw siyang anumang record of insertion sa 2025 national budget. Hindi rin daw siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang DOJ at Ombudsman Resolution para makapaghain ng motion for reconsideration bago maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Kapansin-pansin din umanong mula ng magpalit liderato sa Senado noong May 11, naging mabilis daw ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng Senate Majority Bloc. Sa kabila nito, ani Estrada, if this is the price he has to pay for standing by his principles, then so be it. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee para tutukan lang ang flood control scandal. Pamumunuan daw ito ni Senador Dante Marcoleta na dati na ring naging chairman ng committee. Itinakda ang unang pagdinig ng subcommittee sa June 4.
3: Hindi hadlang ang pagkakaaresto para gampanan ang tungkulin sa Senado. May iba naman daw paraan bukod sa remote attendance ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Nagbabalik si Hannity para sa detalye.
0: Work from jail is not allowed. Hindi raw kailangang mag-online ng mga senador kahit maharap pa sila sa pag-aresto o pagkakakulong. Ayon kay Senator Ping Lacson, may paraan pa rin para makalahok sila sa napipintong impeachment trial ni VP Sara nang hindi nilalabag ang mga patakaran ng Senado. Kasunod ito ng patuloy na debate sa panukalang payagan ang online participation sa Senado. Paliwanag ni Lacson, maaaring humingi ng leave of court ang impeachment court sa Sandigan Bayan o sa anumang korte na may hawak sa kaso ng mga senador. Kapag binayagan, maaari raw iutos sa BJMP o sa kanilang mga kustodyan na i-escort ang mga ito papunta sa Senado. Sa ganitong paraan, makakalahok pa rin sila sa paglilitis bilang senator judges ng personal at hindi online. Nakasaad sa Senate rules na pinapayagan lang ang remote participation kung may force majeure o national emergency. Binigyang diin ni Lacson ang impeachment trial ay hindi ordinaryong sesyon kundi pagganap ng Senado bilang isang constitutional na hukuman. Pagdating kay Senator Bato de la Rosa, nagbabala si Lacson na maaaring maging baliktad ang epekto ng online participation sa kanya. Dahil kung gagamit daw ito ng cellphone, laptop o ibang device para makadalo online, mas madali rin daw siyang matutunton ng mga otoridad. Posible kasing makita ang IP address ng senador na maaari raw mahantong sa pagkakaaresto sa kanya. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Nagsalita na si PBBM sa mga kaganapan sa Senado. Fake para sa Pangulo ang nangyaring barilan. Wala rin daw siyang nakikitang dahilan para payagan ng online attendance. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
4: Fake pala yung putukan. Yan ang isa sa maaanghang na sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaganapan sa Senado mula sa Senate coup noong May 11 hanggang sa putukan noong May 13 at ang pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa by May 14. Tutol ang Pangulo sa online or remote voting na mungkahi ng majority bloc dahil iisa lang naman daw ang makikinabang dito at senador na may arrest warrant mula sa ICC.

0: I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado.
1: Wala naman daw kasing banta ng kalusugan gaya noong pandemya na nag-warrant ng ganitong pangangailangan sa Senado. Kaya kung pinapahalagahan anya ni De La Rosa ang kanyang boto sa plenaryo, sumipot siya. Very concerned para sa Pangulo na dati ring senador ang mga nangyari sa Senado itong mga nakaraang linggo.
0: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari?
1: Hindi rin daw alam ng Pangulo kung saan nanggagaling ang majority block kapag sinasabi nitong tinatarget sila isa-isa sa pamamagitan ng mga legal na kaso. Hindi pa raw naman kasi sila ang majority sa Senado. Gumugulong na ang investigasyon laban sa ilan sa kanila mga senador. Kaya hindi raw usapin ng political alignment ang plunder raps ng ilang senador. Pinabulaanan din ng Pangulo ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ng Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano ang tanging presidency na wala umanong basbas ng Malacanang. Sagot ng Presidente, out of this world ang ganyang usapan. Hindi raw nagdidikta ang palasyo sa mga senador sa kung sino ang dapat iboto. At less than 2 years left before 2028, ano nga ba ang hakbang na gagawin ng Pangulo sa mga usaping politika?
0: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat.
1: May dalawang uri raw na mga politiko ayon kay PBBM, the helper and the obstructionist. Ang mga obstructionist na lahat na lang daw ng kilos ng administrasyon ay mali sa kanilang paningin dahil kalaban ng duri. They are not working for the Filipino people. They are working for themselves. Kaya ang sagot sa ingay politika, wala raw sa kanya kung hindi nasa mga politikong mahilig gumawa ng gulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel, Tokyo, Japan.
2: Tinabla mismo ni PBBM ang mga usap-usapang sisibakin na si Interior Secretary John Vic Remulla. Tiwala pa rin daw ang Pangulo kay Remulla.
0: I don't know why that rumor went around. I think somebody wants his job. Kaya kinakalat na matatanggal na siya para siguro ang inaasahan nila sila ay mailagay. Pero wala kaming pinaplano na ganun. The only latest change in the cabinet was in Dole. Because Secretary Benny has asked to take a step back. He has some issues that he has to deal with. We have appointed a new cabinet secretary for Dole, which was former Senator Francis Tolentino.
2: Una nang lumutang ang mga balitang dismayado umano ang Pangulo kay Remulla matapos matakasan ng ilang high-profile fugitives tulad ni Zaldico. Samantala, sinabi rin ni PBBM na posible ring maitalaga sa gobyerno ang ilang kandidato ng alyansa na nabigo noong halalan. Anya, we have to get the best talent we can.
3: Posibleng ipatawag ng NBI ang asawa ni Senador Bato de la Rosa habang patuloy ang manhunt sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
4: Ipapatawag ng NBI ang mga personalidad na posibleng nagkaroon ng contact kay fugitive Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinahanda na raw ang mga subpina at ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng masama rito ang misis ng senador na si Nancy de la Rosa.
5: May statement siya yung wife niya, if you will recall, sa ano niyo, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest.
4: Ang tinutukoy na pahayag ni Matibag ay ang binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano sa isang press briefing matapos ang barilan sa Senado. Galing daw ito sa mismong misis ni Senator Bato na humihingi ng tawa dahil sa naganap na gulo. Habang tumatagal daw kasi ang asawa sa gusali, nadadamay din ang Senado.
6: Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po, sir.
4: Kung isusubpi na rin si Senator Robin Padilla na siyang napaulat na kasama ni De La Rosa sa pag-alis sa Senado, pinag-aaralan pa raw ito ng NBI.
7: It's already been, there's a case filed by CIDG. So we have to check if it's necessary for us to issue a subpoena to him kasi it's already a subject of a case before the prosecution.
4: Nitong Webes ng hapon, isinampa ng CIDG ang obstruction of justice complaint laban kay Padilla at sa lima pang individual. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
2: Kahit daw mga abogado ni Senator Bato, walang ideya kung saan siya nagtatago. May panibagong banat din ang kanilang kampo laban sa gobyerno. Yan ang Agenda Report ni Jill Sebandal.
8: Nasa sentro ngayon ng kontrobersiya ang ilang miyembro ng majority bloc sa Senado. Napipinto ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada matapos kasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman, wanted ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. On the run muli si de la Rosa matapos ang kagimbal-gimbal na barilan sa Senado. Ayon sa isa sa kanyang legal counsels, wala silang alam kung nasaan ang senador.
9: Hindi ko po alam, hindi ko po nais alamin, at ito po ay galing sa puso.
8: Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, mula nang umalis si Senator Bato sa protective custody ng Senado, ay hindi na sila muling nagkausap. Dagdag niya, hindi lang mga ari-arian ni De La Rosa ang kanilang binabantayan dahil may pangamba raw sila na pati ang mga taong malapit sa senador ay posibleng lusubin din ng mga otoridad.
9: Nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila Bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang, na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest.
8: Samantala, hindi naman nagpahuli ang PDP laban sa pagbatikos sa Marcos Jr. Administration.
10: Ang gulo po ng ating gobyerno, yan po ang nangyayari kung ang liderato, ang mismong chief executive ay hindi alam ang kanyang ginagawa.
8: Habang lumalalim ang political crisis sa loob ng Senado, mas lumalakas din ang tanong ng publiko, may nangyayari bang political persecution o ito na ba ang panahon para sa accountability ng mga makapangyarihan? Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonar News Channel.
3: Aminado si Senador Erwin Tulfo na may umiiral na tayo-tayo system sa Senado. Pero sa dami ng nangyari sa mga nakalipas na linggo, ano nga ba dapat ang matimbang? Kapatiran o pagmamahal sa bayan? Iisa lang para kay Senador Erwin Tulfo ang paraan para maibalik ang dignidad ng Senado.
11: Change of leadership, the only way.
3: Dismayado si Tulfo na sa tatlong linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang ni isang panukalang batas ang naipasa.
11: We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about were we attacked, na-attack ba tayo, yung wala nang umusta sa amin.
3: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Tulfo na tatlong majority senators ang posibleng lumipat sa minorya.
11: Kasi nga, nagbibiroan kami mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet. One wasn't there.
3: Nila, so yung body language si Senator Loren, that's be, still a likelihood. Be. Senator yeah. Cheese?
11: Senator Loren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. And so is Jesus Cordero. Senator Jesus is a barkada of Senator JV and Senator Wynn.
3: Pero ayon kay Tulfo, walang katiyakan kung tatanggapin nila si Escudero.
11: We'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, sasama lang naman ako.
3: Sa usapin naman ng 2028 elections, itinanggi ng senador na tatakbo siya bilang vice president.
11: He said no. I said no. We're happy where we are at right now. Marami naman dyan gusto mag-VP. Bakit laging kaming tinitingnan?
3: Giit ni Senator Erwin Tulfo, may iba namang qualified para sa posisyon. Katulad niya ni Senator Win Gatchalian, Senator Risa Ontiveros at DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Kaabang-abang ang mga posibleng mangyari sa Senado sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Pero may panawagan si Senator Win Gatchalian.
1: Inaasahang magtutuos na naman sa Lunes ang minorya at mayorya sa issue ng online attendance at voting ng mga senador. Pero sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Senador Win Gatchalian na trabaho muna sana ang tutukan.
2: So this sounds like a wish list, ano, Senator Win. Pero realistically, on Monday, ano ang nakikinikinita ninyong mangyayari? What will be the first point of order?
12: Well, ako ang aking gusto sanang mangyari, ito pananaw ko lang ay mapag-usapan mabuti yung agenda this coming week. At yung mga, sabi ko nga, isang tabi muna yung mga contentious, yung mga talagang hindi tayo magkakasundo. Kung gustong ilagay yan on the floor, then pag-usapan natin yung compromise o kung paano may ayos yung proposal na yan.
1: Importante rin niya na mabuo na ang mga komite para matuloy na ang mga nakabinbing mga hearing. Marami-rami na rin ang sumusuporta sa panawagang fresh start sa Senado at paglukluk sa kanya bilang bagong Senate President. Pero trabaho muna pa rin ang sagot ni Senator Win.
2: Yung Senate Presidency, sir, yung pangalan po ninyo parating nababanggit sa ngayon. I mean, even Senate President Tito Soto was quoted as having said that you would be a good choice for Senate President.
12: Corina, sa mga nakakakilala sa akin, lalo na mga members of the media, sa Senado may sarili kaming Senate beat at of course mga trabaho natin. Ako naman trabaho lang talaga. Malaking karangalan sa akin na ganyan ang pananaw ng ating mga kasamahan at malaki ang aking pasasalamat sa kanila.
2: Sa Lunes din posibleng magkakaalaman kung may numero na ba ang minorya para sa isa na namang kudeta. Apektado na ng gulo sa Senado ang ekonomiya ng bansa. Ayon yan sa ekonomistang si Emmanuel Leyco. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Leyco na nawala ng kumpiyansa ang mga investor. Matumal na rin daw ang mga negosyo dahil sa umano'y political instability.
3: Oh, malaking bagay po ba yung gulo ng politika sa Pilipinas?
13: Napakalaking bagay po yan. Yung putukan sa Senado, umalingaw-ngaw po yan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Noong nakaraang linggo, pagka po minomonitor ninyo ang mga international news agencies, laman po ng balita nila yung habulan sa Kongreso na hinahabol ang isang sitting senator at yung putukan. Pinapalabas po yan sa mga iba't ibang mga news agencies. Kaya po nakakabahala yan sa mga turista, sa mga negosyante, at saka po sa mga pamahalaan ng ibang bansa. Mabuti po, wala pa tayong naririnig na travel advisory, pero pagka lumabas po yung mga travel advisories na yan, napakabigat po yan para sa Pilipinas.
2: Na naman ang krisis sa langis, panawagan ni Leyco sa gobyerno, alisin na ang excise tax sa diesel.
13: Ang value-added tax dito po sa petrolyo. Dahil yan po ang mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Petrolyo po, ginagamit po ng lahat yan sa transportasyon, sa produksyon. Kaya po pagka tumataas ang presyo niyan, tumataas din po sa kabuuan ang inflation ng bansa. So ngayon nakikita natin 7.2%.
3: Exclusive, police dawit sa illegal na mining operation ng mga Chinese nationals sa Davao. At Makati Express cargo kinasuhan sa DOJ. Susunod yan sa agenda.

0: new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. Bellionario News Channel, North America Tour. Presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World. Supported by BNC, the Bellionario News Channel. We are everywhere.
1: Traffic check muna tayo sa elliptical road, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman ang kabilang lane. Dawit at isang pulis sa mining operations ng mga Chinese national sa Davao. Sa dami ng mga Chinese national na nahuhuli sa Pilipinas, nagsalita na ang Embahada ng China. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Isang pulis umano ang nagsusupervise ng minahan na sinalakay ng Bureau of Immigration at ng Philippine Army sa Pantukan, Davao de Oro noong April 22. Arestado ang nasa 16 Chinese workers sa lugar matapos madiskubre ang umano'y numerous immigration violations nila. Mayroon silang tourist visa, pero nahuling nagtatrabaho sa minahan.
3: Technically po, yung mga dayuhan hindi pwedeng maging parte ng manual labor. So, hindi maaaring kunin. Dahil obviously, itong mga bagay na ito, itong mga trabaho ito, ay kayang-kayang gawin ng ating mga kababayan. And because foreign nationals ang kinukuha, it could be na naaagawan ng trabaho yung mga kababayan natin na sana ay sila na ang nakakuha ng trabaho yon.
2: Nasabat din ng mga otoridad ang ilang Chinese People's Liberation Army uniforms, matataas na uri ng explosives, substantial mineral resources at heavy equipment na ginagamit umano sa unlawful activity. Ayon sa BI, kasalukuyang iniimbestigahan ang koneksyon ng mga nahuling Chinese worker sa ilang malalaking grupo at personalidad. Ayon sa nakalap na intelligence reports ng Bilyonario News Channel, isang Police Staff Sergeant Solomon Junjun Anuden Jr. ang natukoy na supervisor ng mining site. Pamilya rin daw ni Anuden ang itinuturong may-ari ng lupang ginagamit sa minahan. Close umano si Anuden sa dalawa sa mga inarestong Chinese worker na sina Wairong Zhao at Yuliang Tian. May record din daw sa Davao City BI office na binisita pa ni Anuden si Zhao kinagabihan matapos ang nangyaring raid sa minahan. Stationed si Anuden sa Maco Municipal Police Station, pero madalang na raw itong jumuti. Ang kapalit umano ay ang pagbibigay nito ng pinansyal na tulong sa istasyon tuwing kapos ito sa budget. Sinubukan naming kunin ang panig ni Anuden at ng Maco Municipal Police Station, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Bukod sa minahan sa Pantukan, sinalakay din ng BI at ng Army ang isa pang minahan sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan apat na Chinese nationals naman ang nahuli. Ayon sa intelligence reports, konektado ang dalawang mining operations. Nasabat kasi dito ang dalawang alleged facilitators ng naturang operasyon na sina Yi De Du at si Hu Liu. Sa intelligence profile kay Yi De Du, sinabi ng mga otoridad na posibleng miyembro siya ng Chinese Communist Party. Parte rin daw siya ng Yinan Old Revolutionary Base Area Development Association na binubuo raw ng retired cadres, experts, scholars at mga negosyante sa Yinan County sa China. Si Hu Liu naman, may indications daw ng pagiging isang high-ranking CCP official base sa mga forensic evidence na nakuha sa kanyang mobile device. Ayon sa intelligence reports, sa pantukan ng main mining operations ng gold ore at iba pang minerals. Dinadala raw ito sa Tagum City, kung saan naman fina-facilitate ang pagpuslit umano papuntang China. Sinubukan namin kumuha ng panig ng Chinese Embassy. Hindi sila direktang sumagot sa amin, pero nag-post sila sa kanilang Facebook page ng statement kaugnay ng umano'y pagdami ng mga insidente ng mga nahuhuling Chinese national sa bansa. Nababahala raw ito sa recent frequent apprehensions sa Chinese citizens ng Philippine Army at law enforcement agencies ng Pilipinas. Sana raw ay maging patas ang Philippine government sa pagdinig ng bawat kaso ng mga sangkot na Chinese national. Tutol din daw sila sa umano'y selective at discriminatory law enforcement na tinatarget daw ang Chinese nationals. pagbuwalta ng DFA, hindi nakabase sa nationality ang law enforcement ng Philippine authorities, kundi sa ebidensya. Paalala naman ng Chinese Embassy sa kanilang mga mamamayan, sumunod sa local laws at umiwas sa mga gawain na taliwas sa kanilang purpose of entry o visa category. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
1: Arestado ng NBI ang isang lalaking nagpanggap na may impormasyon sa kinaroroonan ng puganting si Senador Bato de la Rosa. At si NBI Director Melvin Matibag pa mismo ang kanyang biktima. Sa investigasyon, lumabas din sa na may outstanding arrest warrant ang suspect sa kasong estafa. Nadiskubre rin ng NBI na nagpapanggap na high-ranking government official ang lalaki para makahut-hut ng pera.
4: What is alarming is his access to the data, especially the contact numbers of high-ranking officials, including matataas talaga na official. Sabi nga, pati ako na-communicate niya.
5: Sinampahan ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang Makati Express Cargo Incorporated matapos umanong abandonahin ang mahigit 30,000 balikbayan boxes. 10 kumpanya pa ang napipintong maharap sa kaparehong reklamo. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Emosyonal ang isang OFW na kasama ng Bureau of Customs sa pag-asampa ng kaso sa Justice Department laban sa isang kumpanyang nasa likod ng abandonadong balikbayan boxes. Ang ilang OFW kasi na nag-retire o bumalik na sa bansa, naunahan pang umuwi sa kanilang mga pamilya ang mga gamit na ipinadala nila. Isa na dyan si Leandro Ariarte.
7: 9 months na po ako naghihintay nung bagay ko. Alaala po yun lahat nung nasa box. Kumbaga, ano po, hindi po yung basta pagkain, damit, o ano po, o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun.
6: Si Leo Castillo naman, 25 years nagtrabaho sa Saudi Arabia. Nagpadala siya ng mga bagahe niya nitong October 2025. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito dumarating.
8: Yung bagahe ko is hindi pa nakukuha. Pero since nandito na ako, parang na-feel ko na tumulong na lang sa OFW habang hinihintay ko yung bagahe ko.
6: Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang paghahain ng complaint kaugnay ng umano'y paglabag ng Makati Express Cargo Incorporation o MECI sa Customs Modernization and Tariff Act. Anya, nasa 3,000 na lang ang naiwan sa warehouse ng forwarder mula sa initial na bilang na 36,000 abandoned balikbayan boxes. Bukod sa MECI, nasa 10 pa ang kumpanyang balak nilang kasuhan na nagpabaya umano sa mga containers at boxes sa mga ports.
9: Ang mga boxes na to ay hindi lamang simpleng pasalubong ng mga kababayan natin na nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa abroad. Ito ay simbolo ng kanilang patuloy na koneksyon sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay.
6: Minabuti ng BOC na unahin mo ng kasuhan ng Makati Express Cargo para masigurado raw ang certainty of conviction. Hahabulin din daw ng ahensya ang mga kumpanya na gumagamit ng iba pang mga pangalan, pero iisa pa rin ang modus.
9: Meron pang kadugtong na kaso ito na kriminal. Ito ay yung tinatawag nating large-scale estafa. Yan ay tinutulungan naman tayo ng National Bureau of Investigation. Yan ang isusunod natin na meron pang kasamang cybercrime.
6: Babalanin ni Pomoceno sa mga kumpanyang lumalabag sa batas. Hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot lahat ng sangkot sa issue. Nasa 330 million pesos daw kasi ang napakinabangan ng mga ito.
9: Yung mga kumpanya na rehistrado sa abroad ay may pagkakataon pa yan magtuloy-tuloy ng panloloko.
6: Panawagan ni Pomoceno sa mga OFW maging maingat at mapili sa kukuhanan ng serbisyo sa pagpapadala ng kanilang mga balikbayan box. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinaiimbestigahan ngayon sa kamera ang Meralco dahil sa taas ng singil sa kuryente. Sa laki umano ng kita ng power distributor, dapat ito narawang sumagot sa lifeline subsidy. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Nanawagan ang bayan sa kamera na imbestigahan ng Meralco matapos ang sunod-sunod na reklamo ng kanilang mga customer dahil sa biglaang pagsipa ng kanilang electricity bill. Masyado na raw nasadsad ang publiko sa krisis at sinabayan pa ng mataas na singil sa kuryente.
10: Sa mahabang panahon, tila tumataas ang kumpiyansa ng mamamayan sa at isang sa ating institusyon. Huwag sana natin ito sayangin. Suklian sana ito ng kapwa naming mambabatas ng mabilis na aksyon at solusyon.
11: Nais rin ng akbayan na masilip ang tila pagsalo ng middle class sa mga poorest of the poor para bigyan sila ng subsidiya.
10: Maaari nga pong legal at may legal basis yan, pero ang tanong ay ito ba'y makatarungan na ang sasagot niyan ay ang mga consumer. We know that the profits of Meralco reach up to the billions at napakalaki ng kinikita nila. Kaya ang tanong number one ay sino kaya ang dapat sasagot niyan?
11: Gate ng akbayan, dapat maging patas at nakalinya sa pangailangan ng publiko ang serbisyo ng mga power utility. Dapat rin daw maipaliwanag sa publiko kung paano nakukumpute ang kanilang binabayarang kuryente. Pabordi ng akbayan sa mga panawagang buwagin na ang VAT system loss charges na ayon sa grupo ay isang malinaw na kalabisan at hindi makatarungang pasanin. Para sa Agenda, ay Sayamir Fuentes, Abante.
1: Worst DOH Secretary, kung tawagin ni Dr. Tony Liachon, si Ted Herbosa. Sino kaya sa tingin niya ang dapat mamuno sa ahensya? Narito ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
12: Dapat nang umalis sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa. Ito ang iginigiit ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon dahil sa dami ng katiwaliang naiuugnay sa kalihim.
13: Tingin ko si Secretary Ted Herbosa ang pinaka-worst na DOH Secretary. Bakit ko nasabi? Mm-hmm. Number one, wala siyang performance.
12: Ayon kay Liachon, sangkot si Herbosa sa illegal na paglilipat ng 60 billion peso excess funds ng PhilHealth sa National Treasury.
13: Siya pa ang nagkunaib para ilipat ang pera from PhilHealth to the Treasury. Eh, by law, ang Section 1D ng General Appropriation Act na ginawa nila during the bicameral, eh pag daw may excess funds ang GOCC or government-owned controlled corporation, eh pwede daw nilang kunin. Ngayon, ang nakuha nila, PhilHealth, 60 billion, at ang PDIC. Kaya sinama ko rin si Roberto Tan, President and Chief Executive Officer. Kasi ba't niya inalaw na ilipat yun? Eh mamaya magkaroon ng problema sa mga banko, ano'y babayad niya sa depositors? Saan ka nakakita ang chairman of the board ka ng PhilHealth, ipamigay mo yung budget?
12: Bukod rito, marami ng ombudsman cases si Herbosa. Kabilang dyan ang isinampa ni Liachon na plunder, technical malversation, graft at gross neglect of duty laban sa kalihim. Respondents din sina Executive Secretary Ralph Recto, dating DBM Secretary Amina Pangandaman at PhilHealth CEO Edwin Mercado. Ang kailangan daw ng bansa ngayon ay isang health secretary na magpapaunlad ng healthcare system ng Pilipinas. Mas epektibong DOH chief daw sana si dating Yusek Rosario Vergere.
13: Kasi from the ranks, tapos ang galing ng performance sa during the time ng COVID crisis. Simple, magaling mag-explain.
12: Matatanda ang bigla na lamang inalis si Vergere sa DOH nang walang malinaw na dahilan. Wala pang pahayag sa ngayon si Secretary Herbosa sa mga isyung ibinabato sa kanya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.

0: Habang tumataas ang inflation, bumababa ang tiwala ng mga negosyo sa lagay ng ekonomiya ayon sa latest business expectation survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sumadsad sa negative 35.8% ang confidence index noong Abril, higit na mas mababa yan sa 24.3% noong Marso. Ayon sa BSP, inaasahan din kasi ng mga kumpanya na mananatiling mataas ang inflation o ang antas ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero gumanda naman daw ang economic outlook for the next 12 months, dulot ng stronger demand at sales, better economic conditions, at possible resolution sa Middle East conflict.
1: Binigyang solusyon ng Aboitiz Foundation ang matagal ng kawalan ng kuryente at internet sa isang lumulutang na paaralan sa Agusan del Sur. Yan ang Agenda Report ni Chess Ulit.
2: Walang kuryente, wala rin wifi. Ganyan ang sitwasyon dito sa floating school na ito sa Bunawan, Agusan del Sur. Hirap din daw ang mga mag-aaral dahil hindi agad humuhupa ang baha tuwing tag-ulan. Napapaligiran ng Ilog Agusan, ang komunidad ng Sitio Dinagat sa Barangay San Marcos. Kaya kapag tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, umaapaw ang ilog at hindi maiwasan ang pagbaha. Ayon sa mga residente, aabot ng 3 buwan mula November hanggang March bago bumalik sa normal ang level ng tubig.
3: Asa mo nag-aad to pagmuba?
4: Itong pagbaha, sir, nga tanan balay diri nga na kuan, abdan, na ay nagkuan diha nga 17 kapamilya, kanang mo lutaw nga eskwilahan, unya ang uban sa highway.
2: Ayon kay Nanay Baby, kapag nawawala naman ang kuryente, lampara ang gamit nila. Ang problema, kailangan pa nilang tumawid sa baryo para makabili ng gas. Aabot na 1 oras ang biyahe mula Sitio Dinagat papuntang Kier ng San Marcos, sakay ng bangka. Para kay Nanay Baby, hindi rin sapat ang kanilang kinikita para sa pambili ng gasolina at iba pang gastusin.
4: Unya amog yung kwan diri ma'am, maglisod gud may kay magkwan may maisan unya ug tunrag ilaga unya mangisda ra gyud ang among mga paris nga wala gyud makuha sa makakuha tag 1 kilo di gyud ikapalit nagbugas.
2: Ginunita rin ni Shaira Escopete na isang fresh graduate ang kanyang karanasan noon sa Dinagat IP Elementary School.
5: Dati hindi makapag-aral nang mabuti kasi hindi walang ilaw. And wala din current, walang ano, wifi, walang signal, and lahat lang, wala, basa sa libro lang, hindi na makita sa mga meet, sa TV, sa mga YouTube, hindi maka-research kung yung anong word na hindi nila matindihan, hindi nila ma-research.
2: Isa si Shaira sa mga unang nakapagtapos ng grade 6 sa paaralan ng Dinagat. Karamihan daw sa mga kasama niya, hindi na rin kinaya ang hirap ng buhay.
5: Hindi nila kaya kasi ngayon walang ilaw. Hindi nila masagutan ng assignment, ganun. Ako kasi prosigido ako, napakapagtapos para matulungan ko din mga kabataan dito na magturo din.
2: Kasalukuyan nagre-review ng board exam si Shaira para maging isang guro. Hangad niya na maibalik sa mga mag-aaral ang kanyang natutunan at magsilbing inspirasyon para makamit ang kani-kanilang mga pangarap. Laking pasasalamat naman ng komunidad ang tulong na handog ng Aurora PH Initiative ng Aboitiz Foundation, kasama ang Okada Foundation at City Savings. May solar power system nang magbibigay ng stable and reliable power sa paaralan. Mas malakas na rin ang internet connectivity na magagamit ng mga estudyante at residente gamit ang Starlink installation. Sa tulong din ng DepEd at Bunawan LGU, mas maliwanag na raw ang kinabukasan ng kabataan at bawat pamilya dito sa Sitio Dinagat. Para sa Agenda, Chess Ulit, Billionaire News Channel.
1: 25 testigo planong iharap ng House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. At Conan O'Brien naging commencement speaker sa Harvard University. Susunod yan sa Agenda.

0: Pera-pera na lang ba? Yan ang tanong ng ilang kaanak na mga nawawalang sabungero na dumulog sa DOJ ngayong araw. Kinasuhan nila ang ilang pamilya na nakipag-areglo umano para pahinain ang kaso. Ang detalye sa Agenda Report ni Chet Gatchalian.
1: Sabi po, kapag ka daw po na naging malinis na yung pangalan ni Atong Ang, lalabas na daw po si Atong Ang at bibigyan sila ng malaking pera.
2: Kung noon ay maraming kaanak ng biktima sa missing sabongeros case ang dumadalo sa mga hearing at aktibidad bilang panawagan nila sa ustisya. Ngayon, lilima na lang. Masama ang kanilang loob na nagtungo sa Justice Department para magsampa ng obstruction of justice sa abogado ng puganting si Atong Ang na si Caroline Cruz. Bukod kay Cruz, may ilan pa raw sangkot sa pag-o-offer ng umano'y tulong pinansyal sa ilang mga biktima kapalit ng katahimikan.
3: I mean it na sana yung ginagawa nila sa kamag-anak nila, multuhin sana sila. Ha? Kasi kami hindi namin maa-attempt na tumanggap ng pera galing sa kalaban. Ang sakit noon na pinagpalit nila sa katiting na pera.
2: Sa 5 taon daw na magkakasama sila, bumaba na bumaba ang bilang ng mga sumasama sa hearing. Si Dayan Loyola, inalok daw ng pera nitong nakaraang buwan lang. Tinanggihan naman daw niya ito.
1: Ang gusto po nila, baliktarin namin si yung witness namin na si Totoy. Kahit malay nyo, baka may bumaliktad dun sa mga family na nababayaran ngayon. Kasi yung iba naman dyan, hindi naman talaga sila totally na gusto nila yung ginagawa nila.
2: At ngayong kakaunti na lang ang handang dumalo sa mga hearing, pangamba nila, posibleng humina ang kaso laban kay ang tinuturong mastermind ng pagkawala ng mga sabungero. Dagdag pa sa kanilang mga alegasyon, nasa 20 na raw ang mga pamilya na pumapayag sa umano'y areglo. 20 to 40,000 daw ang natanggap ng mga yan kada kinsenas. Dinedenay man ito ng ilan, kumpiyansa naman ng 5 pamilya na matibay ang hawak nilang ebidensya. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilonar News Channel.
4: Kasado na ang mga tatayong testigo para sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante.
5: Umaasa pa rin ang House Prosecution Team na sasagot si Vice President Sara Duterte sa writ of summons mula sa impeachment court. Ito ay kahit 3 araw na lang ang natitira para sumagot ang bise.
6: What we hope will happen is that sasagutin niya mismo yung mga charges laban na sa kanya. Kasi yung prosesong ito ay dumaan na sa Committee on Justice. At nakita naman natin lahat na talagang meron na isalang na ebidensya.
5: Sa ngayon, almost ready na raw ang House Prosecutors. At ayon sa lead prosecutor na si House Justice Committee Chair Jervie Luistro, aabot sa 25 ang magsisilbing witness para sa 4 na articles of impeachment. Ang ilan daw sa mga ito ay mula sa Department of Education at Office of the Vice President na may tuturing na may close relationship sa bise at sila ang mga hostile witness. Asahan rin na maglalabas sila ng sabina para sa bank officials para mahalungkat din sa paglilitis ang bank documents ni VP Sara. Sa ngayon, wala pa raw silang pasya kung bubuksan ba ang tax records ng bise. Samantala ay giniit naman ang mga miyembro ng prosekusyon na hindi sila nangangamba kahit pa mukhang dihado sila sa bilang sa Senado para mapatalsik si VP Sara. Ang mahalaga raw para sa kanila ay ginawa nila ang kanilang mandato na maging representative of the people. Para sa Agenda, Isaiah Mirapuentes, Abante.
7: Proud hubby ang TV personality na si Kim Atienza. His wife, Felicia, earned her master's degree in public health sa Harvard University. Una na rin siyang nakakuha ng master's degree from Tufts University for nutrition science and policy. Sa IG caption, Kim said, si Felicia rin ang master ng puso niya. Earlier this month, their daughter, Eliana, graduated naman na summa cum laude sa University of Pennsylvania. Naging commencement speaker sa Harvard University si Conan O'Brien. In his speech, the comedian took aim at the Trump administration na dati nang kinasuhan ng Harvard over alleged anti-Semitism. O'Brien playfully said that he will also sue his alma mater.
8: I'm suing Harvard for the cast iron bunk bed that greeted me upon my arrival at Hallworthy 16 my freshman year. I'm suing Harvard for allowing me to sign up for a 9 a.m. class at the Science Center and a 10 a.m. class down at Soldiers Field. For God's sakes, I was a child! Harvard, I'll see your ass in court!
7: On a serious note naman, O'Brien also spoke about humility. He urged graduates to resist what he called extreme narcissism of the times. It looks like walang bad blood si Scooter Braun kay Taylor Swift. The music executive opened up their widely publicized feud sa Second Thought podcast ng The Free Press. It also started in 2019 when Scooter bought Taylor's music catalog as part of his acquisition of the Big Machine label group. The pop superstar later re-recorded her album before finally buying back the masters in May of last year. Ayon kay Scooter, the dispute turned him to a villain overnight. And in a shocking claim, he also said na hindi niya talaga kilala si Taylor and that he met her only 3 times.
9: You don't spend $300 million buying a label that she's on unless you're excited at the opportunity to work with her. I will never truly understand that situation to this day, but I think there's this big misconception that, like, we knew each other and we had this feud and, like, you know, I managed her for years, and people are usually shocked to find out that I legitimately don't know her and didn't have many interactions with her.
4: Japan, tiniyak na iboboto ang Pilipinas sa UN Security Council. At pangalan ni Ben Affleck, burado na sa tattoo ni Jennifer Lopez. Susunod yan sa Agenda.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
3: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagpasalamat si PBBM sa Japanese government sa tulong para maapula ang isang buwang sunog sa Navotas landfill. Sa pulong nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, sinabi ng Pangulo na malaki ang naging ambag ng mga eksperto sa pagsugpo sa toxic na usok na umabot sa Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan. Patunay anya ito ng matibay na partnership ng Pilipinas at Japan sa panahon ng krisis.
4: Time and again, Japan has demonstrated its steadfast support for the Philippines, particularly in periods of heightened challenges. We also value Japan's prompt deployment of technical experts to address the fire at the Nawada Sanitary Landfill, reflecting, once again, the responsiveness and practical value of our partnership when it matters the most.
5: Tiniyak ng Japan ang boto nito sa hangad ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council sa susunod na buwan. Inihayag ito ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa bilateral meeting nila ni PBBM. Isa ito sa mga pangunahing layunin ng state visit ng Pangulo sa Tokyo.
6: Tuloy-tuloy ang pag-move on ni Jennifer Lopez from Ben Affleck. Sa IG carousel, the singer-actress showed off her altered infinity tattoo, which previously had Ben's name on it. Now, tila naka-blur na ang pangalan ng kanyang ex. 2013 nang ni-reveal ni J.Lo ang original tattoo to mark their first Valentine's Day as husband and wife. She filed for divorce from the actor in August 2024. Nag-move on na rin si Maddox Jolie Pitt from his famous dad. Multiple reports say the 24-year-old has filed paperwork to legally remove Pitt from his surname. Gusto na lang niyang matawag na Maddox Siobhan Jolie. Siya ang eldest child nina Angelina Jolie and Brad Pitt, whose divorce was finalized in 2024 after an 8-year legal battle. Una na rin nakapag-name change ang anak nilang si Shiloh Jolie. Helen Mirren seems to be debunking claims na may tensions between her and her Mobland co-star Tom Hardy. The Oscar-winning actress shared a photo of the actor on Instagram. May caption pa ito na love you now and always. This comes days after reports emerged that Tom could no longer return sa potential third season ng kanilang hit crime series. Dahil umano ito sa attitude problem on set. Napapanood ang Mobland sa Paramount Plus. Libo-libo ang nasa Camarines Sur para sa star-studded Kaugma Festival. Silipin natin ang latest doon mula kay Abante anchor Meiji Cruz. Meiji, kumusta dyan?
7: Yes, Monique, happy Kaugma Festival. At muli nga pinatunayan ng Kaugma Festival kung bakit isa ito sa pinakainaabangang selebrasyon sa Bicol Region. Matapos itong buksan ang makulay at masayang pagdiriwang sa lalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte. Ang salitang kaugma ay mula sa salitang Bicolano na nangangahulugang kasiyahan o happiness. Taon-taon itong ipinagdiriwang bilang selebrasyon ng anibersaryo ng Camarines Sur, isa sa pinakamatandang lalawigan sa bansa, nakilala sa mayamang kultura, turismo at world-class entertainment events. Ngayong taon, tampok ang sa pagdiriwang ang temang Hottest Festival in the World na layuning pagsamasamain ng mga residente, turista at performers sa isang linggong selebrasyon ng musika, sports at kultura. Sa unang gabi ng festival, libo-libong residente at turista ang dumagsa upang saksihan ang grand opening concert. Tampok ang sikat na bandang Ben & Ben at Lola Amor na nagbigay ng solid performances at good vibes sa audience. Maaga namang nagsimula ang ikalawang araw sa Boy Kayod Triathlon Competition. Alas 6 pa lamang ng umaga kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang tibay at husay sa kompetisyon. Pagsapit naman ng gabi, ginanap ang Big V Singing Contest bago nagtuloy-tuloy ang concert kasamang Sponge Cola, Earl Agustin at El Manu. Start-studded naman ang Thursday night sa ginanap na Miss Kaugma Philippines 2026. Hosted by Miss Earth 2025, Joy Barcoma. Bukod sa performances ni Wilbert Ross, naging bahagi rin ng judging committee sina Marco Gumabaw at Bea Gomez. At nagtapos ang gabi sa performances ng Bandang Dilaw at Four of Spades. At Monique, ngayong gabi naman, inaasahang magpapasiklab sina Glock 9, Hail Mary, Uncle Dags at Paul and Bolin. Habang sa uling gabi ng festival, bukas, pinakainaabangan ng mga festival goers ang performance ng T-pop sensation na Beanie. At kasalukuyan nga, Monique, patuloy pa rin na dinadagsa ng mga residente at turista dito sa Uptown Pili Camarines Sur para masaksihan yung marami mga local bands performances. So kanina, nag-ikot na rin tayo dito at napaka-systematiko nitong event. Pagpasok mo dito, nakahiwalay yung male and female at maging yung mga otoridad. Kompleto din, nandito yung mga kapulisan, mga otoridad from the LGU, pati yung mga from Philippine Coast Guard. At nag-offer din sila ng mga libreng tubig dito kapag ikaw ay nauhaw. Bilang karagdagan, meron din mga libreng sakay ng bus para sa mga residente at turista na gustong pumunta dito. At karamihan nga ng mga nandito, nakita ko at na-interview ko, no, yung mga kabataan na sobrang nagagalak na may ganitong klase ng festival kasi panahon nila to para magsama-sama kasama yung mga kaibigan nila, pamilya nila at syempre, i-celebrate yung kultura at tradisyon dito sa Camarines Sur. Monique.
6: Ang saya naman. Maraming salamat, Meiji Cruz. Nag-uulat ng live mula sa Camarines Sur. Mukha ni U.S. President Donald Trump gustong ilagay sa $250 bill. At newest single ni Ariana Grande, inalabas na. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Gagawa ng kasaysayan si U.S. President Donald Trump kung papayagan siya ng U.S. Congress. Balak kasi ng Trump administration na mag-imprenta ng $250 bills featuring the president's portrait. Pag nagkataon, si Trump ang kauna-unahang living president na mailalagay sa dolyar. Pero kailangan pa itong aprubahan ng U.S. House at Senate.
1: Present, that no living person can be on U.S. currency, and the currency must say, "In God we trust." So right now, there is proposed legislation that in front of the House, in front of the Senate, to change the first requirement so that a living person, Donald J. Trump, could be on the $250 bill. So it's all in the hands of the, it's all in up on Capitol Hill.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta ang weather natin ngayon at kamusta dyan sa Negros Occidental?
3: Yes, Pinky, dito sa Negros Occidental, ramdam na po yung hanging habagat o yung southwesterly wind po yung nagagaling po dito sa may Sulusi. Kaya naman mapapansin nyo, medyo maalon dito sa aking nalalagyan sa may Negros Occidental. At sa ibang balita po, nakapasok na ng Philippine Air of Responsibility yung ating minomonitor kasi tropical storm siyang international name bigyan kaninang alas 12:30 ng umaga at binigyan na ng local name ng pag-asa na Dome. Si Dome po yung pag-apat na bagyo for this year 2026 at pangalawa naman sa buwan ng Mayo. Huling namataan ng bagyong Dome, 1,120 kilometers silangan ng Central Zone, tagbay ang hangin ay 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagpuso hanggang 105 kilometers per hour at umikilos west-northwest at 10 kilometers per hour. Base po sa latest track ng pag-asa, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa hilagang bahagi ng Philippine Seas mula po ngayong Biyernes hanggang sa araw ng Linggo. Hindi po nakikita na magla-landfall or tatama sa ating kalupaan ang bagyong Domeng at sa halip ay tutungo po sa direksyon ng Okinawa sa Japan sa Lunes po yan. At pagsapit naman ng Lunes ng hapon po ay lalabas ng ating area of responsibility. Yung Biyernes, umalo pa rin sa 50 lugar ang nakapagtala ng delikadong heat index. Kabilang na dyan ng Cavite City, Masbate at Bulacan Eastern Samar with 47 degrees Celsius at sa Quezon City naman umabot pa rin sa 43 degrees. Sa delikadong heat index ang naramdaman doon. Bukas, araw ng Sabado, aabot pa rin sa 44 to 46 degrees Celsius ang mararamdamang init sa maraming lugar sa may Central and Southern Luzon at 43 degrees pa rin dito sa may Quezon City. Ayon sa pag-asa, kunti-kunti nang mababawasan ng mga lugar na magkakaroon ng delikadong heat index simula sa susunod na linggo dahil kaya sa pagpasok ng hanging habagat o southwest monsoon at sa pagsisimula ng wet season o tag-ulan sa susunod na buwan. Basta sa weather forecast po ng pag-asa para ngayong weekend, hindi po sa Luzon asahan po yung epekto ng trough or outer portion ito si Tropical Storm Domeng. Ito po sa may Cagayan at silangang bahagi po ng Isabela sa araw po yun ng Sabado. Siting mas dumami pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora, at dito po sa may Quezon Province ng Bingol Region pagsapit ng araw ng Sabado, habang dito sa kabilang banda sa may Palawan at Occidental and Oriental Mindoro, kaya din sa may Cavite, Batangas at

0: kay Bataas po ang chance ng mga ulan pagsapit po ng Sabado. Habang pagsapit ng linggo, ay mas maraming lugar po ang upulanin sa may Northern Luzon, sa may Quezon Province pa rin at Bicol Region, dahil pa rin sa outer portion itong sa Pagandoming, habang meron pa rin habagat o southwest monsoon sa natitirang bahagi ng Luzon at mas malalakas lalo rin sa may Mindoro Provinces at Northern Palawan. Sa bandang Visayas at Mindanao, pagsapit po ng Sabado, asahan ng mataas sa chance ng ulan dito po sa may Eastern Samar at Northern Samar dahil po yan sa trough or buntot itong sa Pagandoming. At sa may western sides, mas maraming ulanin dito sa may Negros Occidental, kapuan na po ng Negros Island Region, Western Visayas, Sambuanga Peninsula, gayon din sa may Bangsamoro Region and Soksapden, araw po yun ang Sabado. At sa Dako Tinggo, mababawasan yung mga pagulan natin dito sa bahagi ng Mindanao, more mga afternoon or evening thunderstorms sa lamang. Habang pagsapitan nito sa Visayas, marami pa rin ang ulanin dito po sa bahagi po ng Western Visayas and Negros Island Region. At paalala po na pag-asa sa ating mga kababayan po, mga Panasol, Visayas and Mindanao, palaging putok-putok sa ating mga advisories at heavy rainfall warnings. Tapos pag-coordinate po sa inyong mga local government units at mga local DR offices kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. At yan muna napapanuman dita ngayong Biyernes mula dito sa Imamayran City, Negros Occidental. Ang po inyong ka-weather, Benison Estareja na sasabi, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Lumalalim ang krisis sa Alas, Pilipinas matapos pansamantalang itigil ng Philippine Sports Commission o PSC ang pagpondo sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Batay sa inilabas na memo, tatlong issue ang tinukoy ng PSC. Una, questionable raw ang representasyon ng national team sa darating na AVC Women's Volleyball Cup 2026. Ito ay kasunod ng pag-atras ng ilang key players tulad ni na Gia De Guzman, Bella Belen, Shaina Nitura at Angel Canino. Kahit may nakalaang suporta mula sa gobyerno, ikalawa, may kakulangan umano sa koordinasyon at hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng PNVF, PSC at event organizers. Ikatlo ang posibleng paglabag sa contractual obligations. Wala pang tugon sa ngayon ang PNVF kaugnay sa kontrobersya.
2: The pedal era has arrived. Ni-release na ni Ariana Grande ang kanyang latest song na Hate That I Made You Love Me. Ito ang lead single from her upcoming 8th studio album, Pedal, which will drop on July 31st. Ariana's last LP was Eternal Sunshine, which debuted atop the Billboard 200 in 2024. Nasa tracklist nito ang chart-topping hits na Yes And at We Can't Be Friends. More heartfelt moments and jaw-dropping twists. Yan ang hatid ng newly released season 2 ng hit Netflix series na The Four Seasons. Narito ang agenda report ni Manny, the movie guy.
3: You're right. This is the perfect spot. He would have loved this.
4: The series, co-created by comedy icon Tina Fey and loosely inspired by Alan Alda's classic 1981 film, took the streaming world by storm last year. Ngayon, nagbalik ang tight-knit friend group navigating everything from marriage strain to the winter chill of the Italian Alps.
3: What would Nick say if he were here?
4: Hi, guys!
5: Hi. Nice to see you again.
4: Nagsimula ako with comedy legends Tina Fey and Will Forte. They opened up about balancing laughs with real emotion after season 1's events.
5: Big congrats on the Four Seasons season 2. It's as witty and charming and desperately messy as ever. I love it. It's like revisiting your old friends.
6: Yay, that's what it's hoping to be. So that's good.
3: Jack's having a hard time lately. At night he barely talks to me.
7: Everything, all the craziness in his head gets amplified and it comes out in, you know, strong bouts of fear and stress and anger and happiness.
4: Inexplain ni Tina kung paano nila isinulat ang series, drawing from real life while the cast explores grief, friendship, and big life changes.
8: I can't sell the boat, Jack!
5: How did you approach the writer's room for season 2 to ensure the comedy stays sharp while authentically honoring the group's collective grief?
6: Yes, that's a great question. Well, we have a really, really great, gifted, experienced writer's room, many of whom I've known for 20 years or more. We all want to believe in the emotional stuff that's going on for everybody. We all share a lot from our lives.
9: I think we should have a baby.
4: Pero ang drama ngayong season runs a bit deeper. Following the emotional cliffhangers of season one, the group is trying to move forward while dealing with massive changes, including a pregnancy storyline for Erica Henningsen's character, Jenny.
10: I mean, I think she wants to stay connected to this group.
4: I sat down with Erica, Kerry Kenny Silver, and Marco Calvani to talk about their off-screen bond.
5: And a little bit of that bound chicka bound bound too.
4: From heartfelt moments and witty banter to jaw-dropping twists, season two delivers big time.
9: And also, we are in the aftermath of the death of a friend, so we're really all of us reconsidering what our mortality and what life is meant to. What are we doing here, basically?
4: And grief, new traditions, a cute baby, and midlife reinventions across the spring, summer, fall, and winter trips. The mix of sharp comedy and heartfelt moments returns stronger than ever. Ang lahat ng episodes ay available na sa Netflix. Perfect binge material. Thank you so much, you guys. Good luck on everything.
6: Thank you so much.
4: Para sa Billionario News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
11: The break is officially over para sa agenda anchor na si Erica Christensen Lee. Ready na ulit siya to deliver bold and brave news simula ngayong Lunes. Yan ang agenda report ni G. Baroga.
12: Sports, lifestyle and entertainment, and politics. Back on the news grind si Erica Christensen Lee after a year of hiatus. May over a decade of live media experience and radio broadcasting si Erica before joining Billionario News Channel as a sports correspondent. She was also hosting The Scorecard with Anton Rojas, then transitioned to the flagship newscast Agenda. Quote, manifestation daw ang maging part ng network.
13: A little overwhelming for me to kind of transition from sports to hard news and lifestyle and showbiz and entertainment news as well. But of course, like, I'm so lucky to be sharing the show and the studio with such world-class veteran journalists like Willard, Corina, and Pinky. They have helped me throughout my journey all this time. And of course, with the guidance of the bosses as well, parang, like, they really did give me confidence.
12: Kwento ni Erica, kinailangan niyang magpahinga to focus on her health and the small family she and her husband is building. As a new mom, nakita niya raw ang softer at more patient side of her. At sa dami ng quote, chaos here and abroad, ito na raw ang perfect timing para sa kanyang comeback.
13: I'm excited about the hustle and bustle of the newsroom. It gives me so much adrenaline. You would know this, G. It gives me so much adrenaline to be in the newsroom, to just find out, like, what are the breaking news today? Like, ano ba yung nangyayari? Like, what's happening? Like, there are so many things happening in the world right now.
12: At bukod sa agenda, Erica is also working on a new show slated for July. Abangan siya simula Lunes, June 1st, as she delivers news that's brave, bold, and beyond. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
11: Tanong po, nagbanggit ba ng pangalan si Senator Erwin Tulfo ng mga maaaring mula sa mayoriya pumunta sa minority?
14: Hindi.
11: Hindi talaga siya nagsabi.
14: Ako nagbanggit.
11: Ah, okay. Tapos, kinumpirma naman niya.
14: Sabi niya, may tatlong posible. Sabi niya, isa dati tahimik. Ah, dati maingay. Ikot-ikot. Ngayon, tahimik.
11: May mga clue pa siya.
14: May clue. Oh.
11: Hindi pa sinabi ng diretso.
14: Hindi.
7: Dati maingay.
14: O tapos, yung isa, ano ba sabi niya? Nakalimutan. Ah, yung isa, parang nawala daw nung araw na yon. Ako na nagsabi, si Senator Cheese. Kasi wala siya nung araw na yon. Diba,
11: ah,
14: si Senator Cheese.
11: Oh.
14: Tapos may isa pa.
11: Ayun.
14: Pero binulong naman niya.
11: Ay?
14: Bulong ko sa'yo, mama.
11: Ay, hindi pwede sabihin? Clue! Babae o lalaki?
6: You can do a live riddle ngayon sa agenda. Live riddle.
11: I know, but Monday is really going to be a specially exciting day dahil iniimbitahan din natin sana si Senador Tito Soto.
14: Mm.
11: So sa text lang naman, sabi niya, Corina, wag na lang muna kasi baka madulas pa ako. So meron talaga silang mga ano
15: Binabalak.
16: Mga sariling caucus.
15: Oo. Oh.
16: Silang mayorya at saka minority siguro kung anong gagawin nila.
15: Tapos, ayaw nilang banggitin yung mga pangalan kasi baka masulot pa sa weekend.
16: Totoo yan. Oo. Pero nakakapagtaka, no? Ngayon lang nagsalita si PBBM.
14: Oo, diba? Tama, right. Na, hindi siya pabor sa online voting, remote voting, at saka walang barilan na nangyari, ang sabi niya. Yeah, walang barilan.
16: What do you mean? Fake? Sabi fake niya, daw. Fake. Oh. Pag sinabing fake, anong ibig sabihin nun?
15: Gawa-gawa
14: nasa
15: lang.
14: Nasa stage?
16: Narinig lahat naman ng media yung mga barilan.
14: Hindi naman walang barilan. Parang...
16: Walang...
15: Staged. Parang gano'n.
14: Oo, parang gano'n ang kanyang... Natuloy naman yung barilan. Meron talaga.
13: Yeah, that was a real gun talaga.
15: Uh-oh.
16: Okay, malalaman natin
14: so,
16: ang mga susunod.
14: Monday is going to be very important. And of course, si Senator Jinggoy Estrada nag-post ng bail. Pero may isa pa siyang plunder case.
16: Yes. So, ang tanong, mawawala din kaya si Senator Jinggoy? Di ba?
14: Tapos may susunod pa ba?
16: Kung may susunod pa na balak arestuin o kasuhan, ano? Right. Okay.
14: Happy weekend, ha?
16: Weekend na ba?
14: Friday, Friday.
16: Ay, gusto ko pa.
13: Friday na ba?
16: Friday na ba?
13: Friday today.
14: Paso na bukas.
16: Gusto ko pa. Sige. Sinong mag-absent bukas? Ako mag-pinch hit.
14: Si ano?
15: Si George.
14: Si George. Si Joash. Hannah, ayan. Meron na kayong anchor.
13: All-day pinch hitter.
14: We'll see you, ha? Thank you, Corina, daw. Thank you, nag-text na sila. Salamat daw.
15: Ayaw mo magpahinga, ha? Sinabi mo yan.
16: Hindi tayo pwede mag-absent sa Monday. It's an exciting day.
13: I'll bring the popcorn sa Monday, guys, para machichirya tayo.
16: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
15: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
13: Ako naman po si Monique Tuzon Basi.
16: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
19: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
19: Tinig ng Reformasyon.
17: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
20: Hello mga kapamilya, ang aton mga taga-subaybay sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo, kagstanan ng mga kakifive, sa tanan ng mga suki ng tagpalamati, sa tanan ng palatuntunan, tanan ng programa sa sining estasyon. Sa gihapon, kabay pa nga kamo, yaraman sa kayong lawas, kagpadayon kamo nga, nagamadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Sa aton nga pirmi ginaliwat diri, kadadlaw, daw nagalakat kita nga, nagapadayon sa paglakat hasta nga ang malabuot naton ang aton destinasyon. Kag hindi naton manigar nga kita nagatubang sa dako nga krisis sa bilog nga kalibutan, pero sa pihak sini hindi kita magakabalaka kay nga nakapropisya na siya. Kag isa ini siya sa party sa kung baga sa movie, isa siya ka party nga magkalatabo sa mga matabo sa palabuton. Amo na nga ang aton bugtong paglaom amo lamang nga kita nakaangot sa Dios. Importante katama nga kita nakaangot sa Dios. Kay bisan ano ang matabo sa kalibutan, ang Dios ara sa aton, kag siya ang aton salipdanan, siya ang aton dalangpanan, siya ang aton nga refuge in times of needs, and then sa panahon sang krisis, sa panahon sang kagamo. Amo na nga pirmi naton ginaliwat diri nga pabakudon tagid ang aton pagtuo, ang aton pagsalig, kay siya isa ka Dios nga ara sa tanan, isa ka Dios nga gamhanan sa tanan, isa ka Dios nga nakahibalo sa tanan. Amo na nga bisan ano pa ang problema sa kabuhi ta, ara ang Dios. Amo na kun kita nakaangot siya pirmi, dayon nagsunod kita siya pagsulundan, siya mga iya kaubuton, hindi kita niya pabayan. Amo na nga aton gina ibutang sa aton nga tigipusoon. Kaya amo na ang aton obligasyon si Dios samtang ari kita sa kalibutan. Amo na nga dalayaon siya sa sining ation, pasalamatan ta siya sa tanan nga pagpakamaayo nga inimbuo sa aton sa physical, mental, spiritual, financial kag protection. Amo na aton pirmi nga pangabay sa gihapon samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa sandali pong ito, kami po ay dumulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At nawa ito ay makatulong sa paglago ng aming panampalataya at pananalig sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Meloy at pamilya. At mga kawani, nawa patuloy ang inyong pagkalinga at pagpapala at maging tapat nawa sa inyo upang maging tapat man sa tungkulin sa bawat isa. At pagpalain mo kaming lahat, patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laman sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Karon sa aton nga pagtuon, padayon unta mga kuturan. Ang aton to nga ginatunan is ang mga pagsulundan or prinsipyo sang napulo kasugo ara na sa wala pa ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato. Halin pas ginsuguran nabal-an ta nga si Cain ginkabig nga nakasala sa pagpatay bangod sa pagpatay sa iya nga utod nga si Abel. Amo pa na ang pagsugod sa kalibutan. Nakabalo kita nga sala ang pag baton sang o pagsimba sang Dios-Dios, pagbaton sang mga Dios-Dios, kay naghambal ang Dios dito kay Jacob sa aton ang ginabasa sa kapitulo 31 kag kapitulo 35 sa Genesis. Dayon ang adlaw nginong pahuay ara na sa pagsugod pa lang sa pagtugas ang kalibutan. Sa ikapito ka adlaw ang Dios nagpahulay, nagpahuay siya, ginpakabalaan ni kapitong adlaw kag ginbindisyonan. Muna nga ara na siya. So aton nabasa tara dayon ang ika-anom tung pagpatay kay Cain ni Cain, pagpatay ni Cain kay Abel, and then ikapito sa tung panahon ni Abraham nga dito siya sa Ehipto, dayon naibog ang hari, pagibog sa hari kapitulo 20 na siya aton ginabasa dito si Genesis. Dan pagkaibog sang hari, ginkuha si Sarah nga asawa ni Abraham, kay hambal man sa ni Sarah nga utod niya sa Abraham. Pero tuod gina siya, hindi man siya nabutig. Pero utod siya ni Abraham, pero asawa man siya ni Abraham. Kay sang una, way man na ginbawal, bisan magutod. Kay kung aton na lantaon ang henerasyon, alin pa kay Adan, magutod, malanto sila ng kaminyo anay. Amo na nga, diri, nakita ta nga, ara ang mga prinsipyo. Dayon, ari na kita si ikawalo masugo. Ang ikawalo masugo nagasilinga, thou shalt not steal, hindi ka magpangawat. Dayon, kung balikan ta naman dito dayon sa panahon ni Laban, kag panahon man na ni Rachel, ato nabalaan na to, basahon taman liwat ang kapitulo 30 sang Genesis, mga versikulo 33. Dayon, versikulo 19 sa kapitulo 31 kag versikulo 30 kag 32 diri mabalanta ang subilanon. Kag Genesis 31 versikulo 32. Nagasiling diri sa aton mabasa, gani ang akon pagkamatarong magasabat para sa akon sa palabuton ngayon, kung mag-abot ini para sa akon suhol sa tubangan sang imo, guya. Ang tag sa katao nga wala sing pintok, kag mga pintok sa tunga sang mga kanding, kag kapih sa tunga sang mga karnero, nga pagkabigon nga ginkawat upon sa akon. So dire, ang pulo nga kawat amulan ni gamit ang bisikulo kasi sa panahon ni siya nga, nagka-intindihan ay si Jacob, kag si Laban, si Jacob bilang bantay 14 katuig o 20 katuig maning nag-alagad si Jacob sa iugangan nga si Laban. Dayon, anong katuig siya sa hindi pa siya naminyo, 14 katuig isang dira nga siya. Nagpasalig nga pangasawahon niya, alagaran niya si Laban sa 7 katuig para kay Rakil. Pero kiginaya man siya, si Leah man ginatag. Nag-alagad naman siya liwat sang 7 katuig para kay Rakil. Amo na nga all in all, 20 siya katuig dito kay Laban. Ang natamo lang, kay para nga naghimo mas strategy si Jacob kung paano nga makadto sa iya ang mga karniro ng mga tambok kag ang mga kanding nga tambok. Kay may ara si ginhimo nga strategy. Pero ang aton punto dire, amo malang ng pulo nga ginakusahan siya nga ginkawat ang mga bagay-bagay. Amo na nga dire mabasa ta nga si Rakil ginliwat man dire ang kapitulo 31 bisikulo 19 nga sang nagkadto si Laban sa pag-alot sang iya karnero, ginkawat ni Rakil ang mga dios-dios sang iya amay. So amo tambalon dito pa lang daan sa panahon na dugay pa hasta sa panahon ni Moses, nakabalo na sila nga hindi pwede ang Dios-Dios, hindi pwede ang pagpangawat. Now, sa 21 bersikulo 20, nagsiling kagkaroon bisan ang mga kinahanglan mga maghalin, tungod nga nahidlaw kagid sa balay sang imo amay, apang nga abala, ginkawat mo ang akon mga Dios. O, hindi na nakawat naman, Dios-Dios. Kagkonsin o man ang makakita mo, ang makita mo, ang imo mga Dios, dili siya pagpabae nga mabuhi. Sa tubang sang amon mga kauturan, ibuloa kung ano ang imo upod sa akon. Kag dalha ini sa imo. Kay wala kay balo si Jacob nga ginkawat sila ni Rakil. Amo ni nga dabugat ni nga desisyon ni Jacob kay sang ginusisa na ni Laban dito sa ila, pero ay manto nakitaan bangod kay naghimo mas strategy si Rakil. Dire ato nabalaan mga kauturan nga hindi nasapuan, hindi nakitaan ni Laban. Pero bugat ang ginhambal ni Jacob dito sa ugangan nga kung diin man makitaan or masapuan ang iya Dios-Dios dito sa mga upod, naghambal siya pwede nga imupat yun. Ay, pero ay sa kabalo nga, ginkawat gali ni Rakil kag dito, ginpungkuan niya dito sa pulungkuan sang ginsakyan nga sapat. Muna, nyadtong ingisi sang mga sapat, wala ko pagdala sa imo. Ginantos ko ang pagkadula sini sa akon kamot ginpangayo mo ini. Bisan ginkawat sa adlaw o kon ginkawat sa gabi. Derinas 31-39 sa aton ginbasa sa Genesis. Diri, nakita ta nga ang mga pagsulundan or prinsipyo sang ikawalo nga sugo ara gyapon ang pagpangawat. Di ba? Mananga dayon sa ikasiyam, ang ikasiyam nga sugo, hindi ka magsaksi sing binutig batok sa imo isig katawo. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ano naman diri ang sugilanon? Sugilanon naman ni siya nga nagbinutig ang asawa ni Potiphar nga gusto nga manghulid si Jose dito sa iya. Grabe no? Amo ni ang sugilanon sang Biblia nga kun baga mahambal naton nga ang babae daw mang rape siya sa lalaki. Nga man, among sugilanon ari dire. Genesis kapitulo 39 mga bersikulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Basahon ta ni tanan. ang atong mabasa diri alin sa versikulo 7. This is versikulo 7. Genesis kapitulo 29. Isang ulihi ang asawa sang iya agalon niya si Potiphar. Nagtulok kay Jose kag nagsiling saya. Maghulid ka sa akon. Abaw. Dali amo na ni ang babae nagapanghagad. Versikulo 8, apang nagpamalibad siya kag nagsiling sa asawa sang iya agalon. Yari karon, ang ako nagalon wala makahibalo kung ano ang himuon ko sa balay. Kag gintugyan niya sa akon ang tanan niya ng mga pagkabutang. Wala na sing mas labaw pa sa akon sa sini nga balay. O kun wala man siya sing gintago sa akon luwas sa imo sang lit ikaw asawa niya. Nian, paano ako makahimo sining dako nga kalautan kag makasala batok sa Dios? Nga nga ginkabig ni Jose nga dako nga sala sa atubangan sang Dios. Kun manghulid siya. Kun masugot siya sa hangyo sa asawa ni Potiphar. Ang buta malon, ara na sa ila tagipusoon, ara sa ila hunahuna sa ila paminsaron. Nga ang paghilabot sang asawa sa imo isig atawo, isa kadako nga sala batok sa Dios. So, ara na, pero kadugay pang ginsulat dito sa bukid sa Sinay ang napulo ka sugo. Amo na nga kung maintindihan ta makuturan ang Biblia, hindi gid kita makasilinga ang kasuguan, basically ang napulo ka sugo, ginhatag lamang dito sa Israel, dito sa Huda o dito sa mga Hudyo. Amo na ang mga argumento kadaman rubong sa mga nagawato panudo sang Biblia. But partially, sakto naman nga sa panahon ni Moses, way na mga lain nga nag-alagad sa matuotuon nga Dios, amo to nga sila gid lang ang mga Israelita. Pero hindi ibot ang balon nga ang kasuguan para lang sa Israelita. Kay ang kasuguan para na sa tanan nga mga tao, kay amo na ang pamalaod sa iya nga giingharian sa iya nga katawhan. Amo na tani ang dapat intindihon hangpon sa mga nagapanudlo sa Biblia. Dayon, padan kita diri sa versikulo 10, kag bisan pa nga nagasiling siya kay Jose adlaw-adlaw. Grabe no, adlaw-adlaw na pirmi siya nga naga pabati-bati kay Jose nga tani. Hambal rin wala siya magpamati sa iya, nga maghulid sa iya o kon magupod sa iya. Sang sadto nga tiyon, nagsulod si Jose sa balay, agod maghimo sang iya hilikoton, kag wala si sing isa sang mga lalaki sang balay dito sa sulod. Kag ginuyatan sang babae ang iya bayo, ginuyatan ang sang asawa ni Potiphar ang bayo ni Jose, kag nagsiling, maghulid ka sa akon. Grabe, ang milit kadadlaw, grabe, hasta nga isa ka tiyon nga way nagidlain tao dito. Sang makita niya nga ginbilin niya ang iya kunop sa kamot, kag nagpalagyo siya. Nagintawag niya ang mga lalaki sa panimalay kag nagasiling sa ila. Tanawan ninyo, amo na niya ang singgit daw ginhimuan na sugilanon si Jose. Tanawan ninyo, gindala niya sa ako aton ang isa ka Hebreo sa pagyaguta sa aton. Nagsulod siya sa akon agod, manghulid sa akon kag nagsinggit ako sing mabaskog. Sang mabatian niya nga nagsinggit ako sing mabaskog, ginbilin niya ang iya bayo sa akon kag nagpalagyo siya kag nagwa. Kagintago niya ang bayo ni Jose sa iya tupad, tubtub nga makapauli ang iya agalon, ang iya banahon. Kag nagsiling siya sa iya suno sa sini nga mga pulong nga nagsiling. Ang Hebreo nga sulugoon nga imo gindala sa amon nagsulod sa akon sa pagyaguta sa akon. Sang nagsinggit ako sing mabaskog, ginbilin niya ang iya bayo sa akon kag nagpalagyo sa pagwa. Sang mabatian sang iya agalon ang ginsiling sang iya asawa sa iya, amo ini nga ginhimo sang imo sulugoon sa akon nga ang iya kaakig nagdabdab perti kaakig ni Potiphar. Sang mabatian niya ang ginhambal sang iya asawa. Dayon, kag gindala siya sang agalon ni Jose kag ginbilanggo sa diin ginbilanggo ang mga bilanggo sang hari. Perti kaluluoy. So ang point there is, nakasala, sala gali, suno ni Jose, dako nga sala batok sa Dios ang paghulid, sang asawa, sang imo isig ka pareho. Kag ang ikaduha dire nga sala, nagbutig. Nagbutig ang asawa ni Putipar. Hindi man matuod to nga naghimo sang malain si Jose. Hindi man butang balon nga matuod ang ginakusar niya nga gusto ni Jose nga maghulid sa iya. Samtang sunod sa aton ginbasa, adlaw-adlaw, halin sa tong pirmero nga nagsiling siya nga maghulid si Jose tani sa iya, adlaw-adlaw, nag-ayo siya. Sige, nagahangyo. Dayon, hasta nga isa katiyon na muna itong walain tao. Amo to ang sansa tani nga medyo gusto na ginya nga maghulid si Jose sa iya. Pero ang kaluluoy lang, nauyatan ang iyang bayo. May ara man siya kunop nga daw, kwan mala, daw nang ba sutana. Ang mga ilang pamayo sang una, nabilin, dito na dayon may ebidensya kuno siya. Muna nga sunok sa history, na preso si Jose sang duwa katuig, nga wala tani sala. Ang butang balon nga, kabalo na sila daan sa mga pagsulundan sa mga kasuguan sang Diyos. Katapusan, dari sa ikanapulo kasugo. Sa ato nang basa sa Exodus 20, versikulo 17, hindi ka magkaibog sa balay sang imo isig katawo, o kon sa asawa sang imo isig katawo, o kon sa iya sulugoon nga lalaki, o kon babayi, o kon sa iya baka, o kon sa iya asno, o kon sa bisan ano nga gin panagiyahan sang imo isig katawo. Sa sini nga sugo makuturan, antes malamot ang ikanapulo nga sugo, ang ikapito kag ikawalo ka sugo na lapas na. Nga ah, kay paghambal diri daan nga hindi ka magkaibog, ang mutang balon, nalapas mo na ang ikapito. Ano man to? Ang adultery or fornication. Kay kung basahon tagani ang ginhambal ni Kristo, nga naibog ka lang sa isa ka babae, ikaw ang lalaki, imo lang na namatan ka kita, imo na una, ibabalatyagon, nakasala ka na sa sala nga adultery. Amo na nga ara ng prinsipyo. Amo na nga ang napulo kasugo ng mga prinsipyo or pagsulundan, ara na, biskan nga wala pa masulat sa duha ka malapad nga bato. So dire, aton maklaro. Ano nga antes sa pangsulod sang sala ni Adan, nakaagom sing dayag nga pagpakigambit sa iya manunuga. Apang sanglit ang tao, nagpain sang iya kagulingon gikan sa Dios paagi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa ginutod gikan sa sining mataas nga pribileyo. Ano ang point diri? Kaya pagsulat diri sa ano, sa tuod-tuod lang, nabalaan na halin pa kay Adan ang kasuguan, ang iya mga prinsipyo, ara na siya. Pero bangon sa pagsulod sang sala, nakaagoman si Adan sang dayag nga pag-iambit sa iya manugatani sa wala pa siya magkasala. Pero sa pagsulod sang sala, nagpain man siya siyang kagulingon, gikan sa Dios, pagi sa paglapas, ang tawhanon nga rasa ginutod, gikan sa sining mataas nga pribileyo. Amo na nga, pagi sa plano sang pagtubos, bisan pa, ang isa kadala na buksan sa diin ang mga pumuluyo sang duta, mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit. Mayo na lang. Amo na gani nga, ang kasuguan, mangintay-tay siya. Kay kung nakabalo ka nga ikaw nakasala, kinanglan ka sang manugpatunga or abogado. Sinong abogado? Huwag gid sing liwan kundi si Kristo, hindi tao. Walay tao nga pwede mga abogado. Si Kristo lamang, isa lang ang advocate. Isa lang ang aton attorney, mediator, kung bigbaga. Amo na nga ang Diyos nagkomunikar sa mga tao paagi sa iya espiritu, kag ang Diyos nun nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa mga revelasyon sa iya pinili nga mga alagad. Si Moses to umuna nagsulat. Ang balaan nga mga tao sang Diyos naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng espiritu. Suro sa 2 Pedro 1, versikulo 21. Amo na nga, si Moses nakasulat siya sang napulo kasugo or nakabaton siya sang napulo kasugo nga ginsulat sang tulo sang Diyos. Dito nagsugod lang nga ginsulat sa duha ka malapad nga bato, pero ang iya mga prinsipyo ara na. Na? Sa sulod sang una nga 25 katuig, amot ang balon nga 2,500 years, Isang maragtasang tao, wala siyang nasulat nga revelasyon. Abot ang balon nga, kay si Moses man lang nagsugod pagsulat sa Biblia. Dayon, dira man magsugod nga nakita naton ang napulo kasugo nga mabasa. Pero before that, sa before sa maglabot sang 25 kasiglo, kumbaga, hindi 25 kasiglo, 25 ba katagsin. Sa ito, ang butang balon is 2,500 ka mga tinuig sa kasaysayan sang tao, wala sing nasulat ng revelasyon. Yad tong mga gintuloan sang Diyos, nagpaalinton sang ila ihibalo sa iban, kag ini ginpasagikan sa may pagkadto sa anak paagi sa nagasunod-sunod ng mga kaliwatan. Perti sila sa una ka bright, perti ka taas ang ilang inabala memory, kumbaga daw memory sa aton subong daw labaw pa sa 1 terabyte o 2 terabyte nga man. Kay hamak mo na halin sa kay Adan pagkadto sa kay Moses, wala sila yung mga sinulat nga makita, kundi relay lang. Ginpasa lang, halin sa ama, halin kay Adan, sa hasta kay Abraham. Kung aton nga isipon, sobra 20 kakaliwatan, halin kay Adam, kay Sid, kay Enos, kay Kainan, kay Mahalil, kay Harid, kay Enoch, dito sila, Lamech, Noe, puro kaliwatan. Dahil pagkatapos sa baha, halin kay Sem, kay Arpaksad, kay Salah, kay Heber, kay Pilig, kay Rio, kay Siro, kay Tari, kay Abraham. Halin kay Abraham, ika-20 si Abraham. Abraham, si Isaac, dahil si Jacob, ika-20 si Jacob. Dayon si Jacob, may 12 ka anak, isa ka anak niya, amo si Levi. Kag halin kay Levi, dito nagwa si Moses, si Aaron, kag si Miriam. Ang tulo ka mag-utod. Ang mag-utod ni, si Moses ang nangin propita pa gani. Kag si Moses ang nagsulat sang 5 ka mga inspirado nga libro, ang inkabi nga Pentateuch. Dito nagsugod ang sinulat nga, mabasa na dayon 10 commandments. Kung basa hunta, kay mando man sa balang ni Espiritu, sunod sa atong gibasa sa 2 Pedro 1:21. Amo na ang kasaysayan magkuturan. Muna nga, nabalanta nga ang mga prinsipyo gali sa napulo ka mga kasuguan. Ara na. Ang ara na ang iya mga prinsipyo. Halin sa unang sugo hata sa ikanapulo kasugo. Amo na nga, ang paghanda sang sinulat ng mga pulong ng sugod sa panahon ni Moses. Ang inspirado ng mga revelasyon dayon nilakip sa isa ka-inspirado nga libro, ang muna ng Biblia. Ini nga buluhaton, nagparayon sa sulod sang malawig nga panahon, sang napulo, kag-anom, kagatus katuig, halin kay Moses, ang istorya, sang pagpanuga, kag-sang kasuguan, tub-tub kay Juan, ang manug-record sang labing halangdon nga mga kamatuoran sang Ebanghelyo. Masi Juan, nga isa sa mga gintutunan ni Kristo. Ang muna ng ginatudlo sang Biblia, ang Diyos subong author sini apang ginsulat ini sang makamot sang tao ang Biblia sa kag nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Matingala ka kay lain-lain nga panahon, lain-lain nga tinuig, lain-lain nga mga tao ang nagasulat. Waya man na sila magabutanay halin pa kay Moses pagadto kay Juan nga nagasulat sa Revelation. Matingala ka nga anga naga kun bala daga katakdo ha naga hiliusa sila nga man bangon kay gin maduan sila, gin tanduan sila sa lang balaan ng espiritu. Ama ka matuoran gin pahayag tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sang Dios. 2 Timoteo 3:16 apang ginapahayag ini sa mga pulong sa mga tao, ang isang wala sing katapusan paagi sa balaan ng espiritu naghatag sing kasanag sa mga nauna kag tagipusoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga laragway, kag yadtong sa ila ang kamatuoran. Ginpahayag sa mo sila mismo ang naglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga mga pulong. Wala madugay, pagkatapos ang kampo sa Sinai, gintawag na si Moses sa bukid agud makikita sa Dios. Nagaisahanon siya nga nagtaklad sa matapan kag matig-ang nga banas kag nagpalapit sa panganod kag nagatanda sang duog sang presensya ni Jehova. Ang Israel karon dapat dalhon sa isa kasuod kag pinasahi nga kaangtanan sa labing mataas nga pagka laki panlaki pagka laki pon subong isa ka simbahan kag isa ka pungsod sa dalom sang panguluhan sang Dios. Ang mensahe kay Moses para sa katawhan. Amo na nga dire makita naton ang ginhimo sang Dios nga mga kasaysayan agon mabal-an ta kon paano ginhimo sang Ginoo ang mga prinsipyo sang kasuguan kag sa ulohi sa panahon ni Moses. Si Moses ginpataklan na dito sa bukid sang Sinai agon nga iyan na yon ipaisa-isa mangod kay naulipon ang kaliwatan sang Israel sulod sang 430 ka tinuig dito sa Ehipto kag halos malipatan na nila ang tanan ng mga pagsulundan nga ginrelay sa inat tani nga halin pa sa kay Adan pagkadto na sa panahon ni Moses. Lamang ang aton nga tiempo naubos naman. Aton tapuson anay sinubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito kami ay muling dumudurog sa banal na lugar. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinakaloob sa amin. At maraming salamat po sa banal na mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, K5 News, K5 Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo naman kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Soul Pedal.
1: Wow, may puso.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad?

pagpatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo, samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan, ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala, ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga-Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak
ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yun dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24:16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang
dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaari ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si

0: na nangyari.
1: Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya o sinumang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong na ibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sinumang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong na ibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon Him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin

0: naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat-dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17 natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: O kun, kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong aga sa inyong atanan. It's another great Saturday morning. It's already April 30, 2020.